0: Nantiyakunun tigenu buuuuum Dihuratul uskak salom
1: Jire jeuf mbokk julit yi jere jeuf mbokk talibe yi jere jeuf mbokk yi nga xamni yene ngi don and ak sen radio Jant BFM 95.2 ci Touba ak Tianyaram 88.6 ci Dakar
2: Leer gi FM 94.6
1: Mbokk yi ñi ngi dalu di len sant bu baax baax te di len gëreum ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi len xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di sunu programme tay inshallah su ko defé rek jox ni di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

kochof nga sof ko lolit lu yalla def la ndax nak wala xat karam na gi mo xol muy karama gogu dignité gogu ñepp ko am cheikh khari daldi bëgg na ñepp nekk ci jaamu joju ñepp bok am ak juk problème ni ñi jankatel ci ay walu jikko mu bëgg mu dañ bañu tegg ci yoon té loolu mo dig natangé tay ak ëlëk mu daal ni la solution dal c'est l'istikhama moy juk cheikh khari daan na nak jëf yi nak nañu gorgolu ci farata yi rawti na julli mi nga xamne moy téno bi mag bi waye nak nañu tegg ci sunna ciñti bi sallallahu alayhi wasallam ndax moy jëf ci teggo ko ci sunna ciñti bi sallallahu alayhi wasallam ya da nga yoon wa kon nañ ko tegg ci sunna ciñti bi sallallahu alayhi wasallam mu daane na kon yoon wi nga xamne mom lañu yalla reddal ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam serigne bi xalal ñuko dañ fa aw mu dal na nañu dimbalante kenn ku ne la nga bëggal sa bokk nga bëggal ko sa mbokk loolu seen khadir wax de xana joxon ñu hadith ba ne kenn du gëm ci yeen ludul la mu bëggal bopam da ko bëggal mbokam da ku ne lu baax rek nga bëggal sa bokk dañ ko bëggal suñuy mbokk bokk na dafa gëna yaatu deug na kala gëna jégé day julil la waye nak sa mbokki julit yep say mbokk lañu seen bu khatir lola da koy diglé waye da ci mat roy kay nak da ko doñ jëfé nit ñew na ci mom di sakku ndimbal xamul sax tour wi ané ilmanji rek la doon lacc bañ wan ko ko mu garal ko ay bor yo xamne wax na man na téméré junni Seyd Ibn Khadir dafa yëkëti nangam jox ko ne ko bi sangam fekk ma barab sangam waye li demal nga dem topoto ci sang jabot sa kër waji daan a mu ngay na far tok rek na digënté bam fa tok neex manam fiix gam fa am dalu xel gam fa am lepp dara manki wu ci walu ay xéewal ki lepp mu ne fi kat dalu way la xana ba waxtu wa jotey ginaaw da fonkorandi mom Cheikh Ibn Khadir te julli deug day fonkorandi won ak ana numu def dafa yeketti lola jox ko waji beug yeketti fek Cheikh Ibn Khadir tegal ko ci lo xamne ne ko ngir nga manci waji ak yu mel nonu comme nim ko defone munuko nak wala bok yoonu ndiek wala ko defone nonu mu beug ko delo ne ko li ken mo donon yitte ji Cheikh Ibn Khadir xamal ko ni ginaaw yalla taxone mu diko def kon duko joxe wonop diko jilat wax yalla tax Cheikh Ibn Khadir dumi def lu nek bu def rek ngir ne li masla la wala nit ñi def ko am da nga nan damay masla ngir rusna ma def nangam wala na wala nit ñi dama mer wala dar deede yalla rek la xol kon jangal nañu leral ñu wax yu tib sallallahu alayhi wasallam wax ne kenn du top nit ci luy mer lo yalla non def nako nit defnako ay nit sax lay wax ñum dimbalé ci seen bop am ñum yoral seen lepp am ñum taxaw bañu manal seen bop di jarri Cheikh Ibn Khadir waxtu ñu dab ba inshallah dañ ci gëna ñew ba ko ak borom to baangi ñu xulafaul qadim ni waxtaan leen di lu war roy leen di lu war ñam dañu tippo yalla tan leen ñu fetu yalla fetu leen fep ku leen top yalla gindu ko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yannu seen borom ñok rek yeen man ci ñom ke fi nek teji borom pacci mbek dum cheikh mum taxa yannu fi ak lu tuer di siar seen cheikhum Cheikh Ibn Khadir di siar njabotuk Cheikh Ibn Khadir yep di siar soxna maymunum Cheikh Ibn Khadir way di siar soxna mam matim soxna faada soxna soxna ci basiru de baye xel soxna fatima soxna am fatima mom Cheikh Mustafa am ci borom ñok ko leer gi yermane ko non saxna mam fatima ak manum lo mom cheikh mustafa ak njabot cheikh mustafa jitu ñep njabot serigne touba gi ñep rogawate ñi jitu ji ak mbolim juleñ ji nak xana de dig dajé suwak jam na ma jëre jotab jambal islam ki nekkon juroomelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu muy cheikh salih bakir radhiyallahu anhu dedet waw cheikh muy cheikh salih bakir radhiyallahu anhu mu nekkon
jant bi fm ci toba ci xarale gi seigne ablaye sam ñima andal ci ñe fm dakar ola ibrahim ci seigne adou ndjay leer gi fm lu ko seigne cheikh lo ñima andal jibo jibole jibo jekke jekku jar ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk no fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dëkk bi la lay laaj mu joxañati ko fam ko joxañe mu doorati ko mu daan ba ca ñettel ba kim andalon aksi ne koy ay waji de yo xana xamul ne ki moy cheikh ibrahim ibn adham lim lay wax moy dëgg ci mom foyewula mu ne ko ndena ma bal señ bi bal ma mu ne ko waxtu wama doore bama daanu bama daatan jop ñaan na sama borom bam xamal ma ni ma bal na la ma soga jop ñu ne koko ag ci yalla arif billahi bene dedet du koku cheikh abdurrahman ibn auf mi andu nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ag ci yalla ndax nga ne ko mu ne ko lum def mu ne ko mam di bamu xecio ben soxna digu tol ki ne ko fi la reddi yam ma mom li ki ne ko dedet lolou bokul sa tol sama tol la fi la reddi jaar mu ne ko yalla la yalla ray lak la soxna sa jekki ba guddi mu jop beug sempi bante yi fan toxal reddo daanu ci kambu guñu talon ab khatax dal di de mu ne ko nafa waxe ne ki nga xamne dañ ko togn ñu ko ngir yalla luddul di fayu namu gëne ag ci yalla ki nga xamne lu yalla def neex na ko jël la naane topul waji ben haq waye day taxawu sun borom balu ko ban xamal ne ko balna mu soga jox mu ne ko waw ki dafa tollu ci maqamatul yaqin rek yépp lu sun borom def neex na ko te jam ñepp yërem na leen ngir sun borom ke nak dafa doy sun dafa wess fofu doy sun borom ba mu tek ko place bo xamne sañna jëfëndiku ci jam ñi ku jadd sañna la yar gëngal lepp lu ko ne sañna ko def ci jam ñi ko xofu gëna ag ci yalla motax mané maqamatul yaqin taxul señ touba nek khadimu rasul kon riba joji ñu waxon mahabba ci top modi sop sop amul dayo gañu rawant nañ ci sop yi maqamatul yaqin yoyu ñaari nit man nga gis téméri nit kenn ku ci nek tollu ci maqamatul yaqin ta du tax ñi yam ndax jëmmi ci seen bop ñoo wuté li señ touba waxon ne bu len ma gërem gërem len law bi bu len ma sik sik len law bi modi jëm ju nek yalla ko bind na law ba yette keul ba bo yene borom keul bi li ci fess nga ko meuna defal la ci xajul xaju ci señ touba ni ko dëngalon seenu keul ku ci nek fessal nako waye taxul jam ñayam motax mu ne bu len ma gërem gërem len law bu len ma sik sik len law bi kon gañu ci mahabba ak mbolem etap yi ñu waxon muy juroom ñent ben bu ci nek dañ ci arawante lu tan digënté asman ak suuf mahabba bobu muhyiddin ibn arabi neena awliyaullahi waliy sun borom yu mag yi nga xamne jalalullahi daf leen di japp ak mahabba fi shawqi bañu sey ba ruy nek ndox neñu ñu de liñ ci amé des tabiiyya man mi nga xamne lima ci amé ilahi la buñ ci sompon lutal ni tek ko ci juroom ñaari asmani dana ko ruyal taman yengaluma sax kon mahabba dana for jaam yalla yi man nañu rawante ci lol ci etap yoyu ben bu ci nek munu ne nak lolou taxul cheikh ahmadou bamba di cheikh ahmadou bamba gis nañ tax ci njoj njaj bi fi serigne moussa ka di wax nan ko maqamati junaydi ki boti tayfur ci sa raw nga ko la xon ta taxti la for cheikh ahmadou bamba bu mu weso yoyu waxon na ci exposé bi ne dañu set xoli jam ñep mu upp ci ciofel ci yenente bi ak ci sun borom ba tax ñu tan ko jox ko khadimu rasul def ko khadimu rasul mo ci ay khususiyatam yi nga xamne mom lañu bëgg waxtane lenn la ci bi nga xamne juroom ñent etap yoyu nit ki matale na len gannaaw loolu ci la taxañu ñent de yi ma waxon kon waji fofu wéssena liñu wax muhadara lan moy muhadara muhadara moy jam bi nga xamne ak ragalam yalla tollu na ci melne yalla su doon jëm mu sapp ko taxaw ko jési fu mu jadd yoon yu mu ciaw ko ko nga xamne liñu wax siratul mustaqim limam al-ghazali misale ko ne moy al khuluq khuluqul mu'mini deug jikoy julit bi deug nga xamne leppam daf koy nat ci andari sharia ba du upp du yes ak tabe ci ande ala sene ala koy nat waye du don tabe gi nga xamne tabe rek la ci mom dafa ndax ku tabe deug maye day neex ci yow lolou tax koy joxe lepp lu muy joxe ngir yalla tax mu dem ci xéti jikoy ba yépp jeex ñu ne koku ni mu occuper juste milier ci mbolem akhlaq yu teddi manam jikoy yu rafet yépp ñu ngi melne tay bu ñu ne nit ka ngi jéggi sirat bor bi safara la di reddu wujub bor bi safara di reddu wujub bu ñu fa doon melentane tek ko ci digg bi ngir muy daw bor yi gëna tang ci wet gi di daw barab yi gëna tang ci wet gi dañuy fekk mu déwé ci point bo xamné bu

ولقاد إخلاصا بقد مها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

به لسوانا ساق زا سلمي وسفي ودادي لربي والمقفى ويسبهي

وكل سجاع رأس ذي الكبر يجاو أسود متى يفتلهم سوت جرن

عليه السلام خير مخن يمكن نسافته كل من الخطرات

وصفى به أمري ودار الموطن نويت بما لقيرا شكرا بخدمة

يا سكر صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

sante yalla mi no may tawfik fekke go andak tal bañ deli soir fi nu baxo di tew di bir ju nak ci waxtu bu 10h jotté japp midi ci sen réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi ak leguey bi bokki ci sen jotay bi nga xamni mom modi yor yor auditeur yi yeen ci andak sen bokkum talib ndong Abdoulaye Sam di ci feggo sonu umawa askenu fete ci deglu bi muy jotay yu khasida wala fal zikkar mbinum gañu bax ci janando ak gaay yu neex ba ci way buñu xusse ba ca kanam itam bokku ndok ak yeen ci telephone bi fi ngeen baxo di jaar te modi 88 bi 6 28 13 37 nek xal wo xam des koy xal ku ci jaar bu ngantam suñu borom man na def nga ak ci li nga xamne mom modi jotay bi di nuyu bu baxa bax ñi nga xamne ñu ngi ñuy bayyi xel jamono ci fu nek ci rew mi ak ci bitim rew jëlen wax salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh di balu ñepp ak te di len balax ci bëss bu am solo bi nga xam mom lañu genn te modi tabaski 2026 ñaan yalla ñu yakko te wet yat yat lepp luñ ci jaamu jëm ci borom bi yalla nañ ko nangul lay bayiko ci mom nik pay jëm ci do maara mi la ci yalla na jaamu tasaro ci rew mi waye ci aduna bi yepp fi fo xamni min def ma nga fa ci kaw suuf yalla yalla degeural yalla na yalla katanal sunu borom itam dole fe yagal cheikh mohammedul muntaha mbacke day itam may ko wer ba limu yene neser ko ci liggeel l'islam yepp mu yagale ko jamm yagand ak ñu li nga xamne mo di julli gi bi jaay sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaan serigne chambaki mu serigne salih sunu borom doli ko yermand ak jegal ci barke ma mom khadim rasul ko jallu umma islam bepp rawati na njabotu khadim rasul rawati ne keur serigne salih mbacke ñaanal njabot gi mu fi bayyi sunu borom defal len tawfiq ak yi wak sutura banu yegale nali yag ko di ñaanal bi jaahi sayyidina muhammad ci barke wo juroom wa nga xamni modi cheikh salih mbacke khadim rasul jambar lawon mudi sadikh lawon ku gemon serigne touba tole loko lawon ku dan defar ak defare la dan tribiya tasfiya bole ko itam tubarkala machallah dan jariñ do ma dama yi Allah ko yalla geureum mawra kam je cheikh mohammedul musa mbaki ibn serigne salih ak mbolam jabor serigne salih gi jiti ci bepp ci tank njabotu khadim rasul ak bepp julit bu jitu ji nu ngi lay ñaanal yermande yalla ak njegalam jaahi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokki ma ngi ci ziar bu baakha baax jamono ju tembe ñi nga xamni xeynañu ci suba gi di nu baye xel mo xam ni mako baax di waxel ci bëru liggéey kay wala ci biir kër yi fu ñu mëna fété dégg suñu kaffu ñu ngi leen di wax salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay ci di leen ñaanal suba ak jamm ak salaam nanu ko yalla boole defal bekk

jerejeuf Aladji Pam Ndour ma ngi koy beggé bu baakha baakha ambassadeuru matlabul fawzay Pam ndaka julli gi mba jall na ci jamm ay ci yalla ñu ko yag tewé dewen nuyu serigne sawru bu baakha baakha dama la waxon rek lu yëngu bi bari bari mom ci dal lay mujjé fimné bok na bu ci jëlone engagement bo mënul wala nga def ci ndaka sudu non itam ya ci dess julli gi mom dem na bayyi la yag sey mbir adina mel non tubarkallah tay ak suba la motax bu tay neex ba nga faté li nga xamni mom modi suba waye bu tay naxari itam ba nga faté itam ni man na neex ëlëk mbokk yi yépp na tubarkallah conscience tranquille mom la jambi amé ngir man ko dekk ci tamuy lu am solo lol jërëjëf sëriñ Fallou Gueye ma ngi koy bëggé bu baaxa baax sëriñ Mor Mbay diko ñaanal suñu kaddu fekk ko ci jamm ñuy ci bu baaxa baax sëriñ Dame Gueye mom itam ñil ma ci baye cheikh ak mbolé mbokk ñu baye xal ci daralu baax daat yépp ñu ngi am mbékté ci ñoom di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm

0: وش ما تخالص لبن جخني
1: عمر توبة
2: jerejeuf ma samba job ma ngi lay beggé bu baax nuyu ma wa daru karim yépp no ngi len di ñaanal taw fex ñuy jëwrin baye ndaw diko ziar bu baax te diko ñaanal suñu kaddu fekk ko ci jamm ak mbokk yi nga xamni yépp no ngi fofu di baye xel waxtu yi soxna ñang mi ngi fofu ci darul khadim mom itam no ngi koy beggé bu baax wa taw fex bu so waw bara boy bëgg señ fallu yaangi ci jamm
3: wa ablay lay nga boaso bi
2: ha
3: bazon
2: ah bazon bi kay bayena ko gay sante lo mbay
3: abla gore bazon ni de
2: day ci fatou de koko ci wottu wu dey baxna rek
3: wa xam nga rek cheikh mbakki
2: wa inshallah dina ñew
3: wa waxtan cheikh mbakki tay nak
2: ah ci señ cheikh ha
3: te mako
2: baye ahmadou jay ngeran
3: rek wa
2: no jerejeuf bara Allah xamna dama lay indil ahmadou rek su ko defé mom mo waxal la ci señ cheikh mbakki ba soxol sedda jerejeuf koku moy bara boy bëgg señ fallu ma ngi koy déggé bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq bu and ak tay sir melni ni soppeb gaynde yaay fatma la ibnu amdi mustafa alayhi salatu wassalam jerejeuf 88 628 1337 10h49 bara ñu ngi lay balu wax nonu yalla bo la jéggal way di nuy señ khadim bay dongo bu baax ak mbokk yi nekk ci baghdad Cheikh Cissé Mbaye yaangi ci jamm salam aleikum
4: wa aleikum salam
2: ma ngi ziar
4: okay xarim day dongo tuwa banan
2: ay da mel lol gayna nda nga bëgg sa tour xana
4: waaw dogu la ma ke dama ne ko ci yow suba legi sax mu ma fexé ba jot la
2: ah wax nga deug de
4: numéro bi dama ngi am wala di wakal dem ba legi way li do
2: wax nga deug wa dem ba legi nak da melni xamna dama xaw ak ci téléphone bi xamna lolo tax xawna sori wa
4: amuma soxlon te ma na la wakal
2: dina ko saytu ma noppé inshallah
4: ngi bëggé bu baax baax
2: jërëjëf
4: baax baax ñepp rek
2: yalla nu yalla bo la jéggal way
4: yaag fekk rek fekk
2: amin ya rabbal alamin amin amin amin bay amin
4: ziar liñ bokku ñu ñepp rek
2: ah jërëjëf
4: ziar képp ku yéwo ci l'islam ki
5: deugul teñe rafem
2: deug la ndaysan
4: 8.6
2: na sin cheikh wa
4: ñaan sun borom sun mbawam téré ko
2: amin amin
4: sun borom té staff ci barké
2: amin ya rabbal alamin amin
4: rafatal ni

l'islam bép andano nañu nangu ak jambaram mom deglo kaddu yi témoignage ak sédé yi rek nga xamni ñi sédé ci ñom waxuñ ngir xam nga am na fi non nit bu fi bayiko ñaaram ñaari sédé am ci nit ku fi bayiko ñen say nga dégg nit bayiko fi nga gis ku sédé ko xam def lay wor ni ki mom sédé jëm ji dam na ta ku dem liñu wax moy waxal ci mom lu rafet rek boko mënul nga man dalay wor ni koku mom sédé wax lu rafet rek lay def moy lolo fi sesna wax lu rafet way yeen say nga dégg benen sédé bo xamni tam daf lay wor ni ki sédé limi wax ci buntu bamélam la taxaw man nani wala mu tek loxom ci kamilu alquranul karim diko wax ndax limi wax kuko tegalon kamilu alquranul karim mu tek loxom man kitabul limi wax moy li am way nga dégg yeen say nak nit dem nga dégg sédé bo xamni daf lay wor ni mom mi ko sédé xamna ni ci jamono buñ ko sédé buñ ko tegalon kamilu alquran ni ko li ngay sédé rekkal sa loxof yi nga deggal ko duko def ñaari sédé yoy mo am señ cheikh salih nak yalla def na lepp lu ko way sédel buñ la tegalon kamilu alquranul karim ni tek ci sa loxo deggal ko dang ko def ndax daf lay wor ni li ngi koy sédel lepp du loy fabriquer du loy wax waxi ku fi bayiko rek na wax ju rafet waye day wax wax day don lo xamni picci naaw sax man nañu sédel ni li ngay wax deggal motax mbokk yi lolou am solo lolou nak jikko ju bax makarimul akhlaq mo koy maye ak daan jeufta yalla tax ak daan jeufit li ngay jeufit nga jital ci yalla sunu borom jeufit ngir jemi yalla ak yonenti bek seigne touba jeufit ngir jemi jambu japp ni ci mission sunu borom daf la wacc ngir nga jeufal ko mom ngay jeuf te li ngay jeuf nga sédel ko yalla rek lenen li ci dess ngok mom taxaway bobu la amone bo deme xel kom bi fi serigne saliou joge ku ne xamna ni xel yi xawna jaxaso waye mbolim ni fi serigne saliou bayi won rek seigne cheikh yok nako yaatal ko ful ko moy li seigne mamadou seigne mourta wax ni mu jepp so bi mu reer amul njariñ waye li am li mata bayyi xel moy li mata moy du moy ñeekke ko mu reer motax mom maniko ñeekke wul kusse bi mu reer teyit lolo wané nako serigne bassirou mi ko wootu ci jotaay bi bu ñewé ci lolo rek tubarkallah ma sha Allah li fi seigne cheikh bayyi won ci lay tek li nga xam mom mo di tankam weyel ko kon day wone kon serigne cheikh bayil nako fi ndon lu leer lo xam mom itam bu ñewé daal di sof rek yaatal yok kon yalla na taxaway bi yag jeureujeuf 88 628 1337 88 628 1337 10h53 minutes

0: aja mbok yi kon ñu ngi ci 10h54 minute jërëjëf serigne cheikhou na ndjay no ngi koy gërëm bu baaxa baax te diko jaajeufal xana kon ñu sét rek ki nga xamne mom modi abdoulaye ñang bay abdoulaye ñang ndaysan sargal ci bu baaxa baax alhaji bare boy bëgg serigne fallu sargal ko ci bu baaxa baax bëggal ko ci ñaan yalla defal ko tawfiq gand ak tay sir yo kay xewal ak ngeureum ci mom way di ci tam ndokel bu baax sun yaay sonu mer sek ci dakar bay alhaji bop di len balu wax ci julli gi bay ousmane lo ci keur ale jere jeufati ñu ci tam ndokel bu baaxa baax ko nga xam mom di khadim jaw ndamatu diko bëgge bu baaxa baax di ñaan yalla defal ko tawfiq yoru jallu wilaya louga jere jeuf fallu lo ci al yeen ñu ma ci cheikh lo ñu ngi am bekte ci ñom bu baaxa baax itam ndokel bu baax bay modou fall ci keur demba fall di ñaan yalla defal ko tawfiq gand ak tay sir yo kay xewalam ci mom jere jeuf 88 628 1337 modou kayel ndjay talibam serigne mbacke mariam mo ngi ko ci ndokel bu baaxa baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gand ak tay sir ay ci kon bokki ñu def ni setti ko mom bay abdoulaye ñang
1: khul bora gi mo jogal di até la bekk wisna la bu nu faté ni na na ci metti pi bi ni na neram ci mi dal ni sey bi dem nga bra ci mbacke ya di dan fo dafa min dal jann mo la sa xaju bokk ya ngi xajaan ki jow ñoo ko jili di chaxaan keri jaba ngeen seen nakaro ay gindi ngeen seen darba daru bi ci ba señ ak toni ceeb ak saño ngay may yow waji la gedd gañu mbacke ba jurbel ko fi ci muy touché sa bang la yor yow ko la bañ mo xousé ci li nga def ci réew mi yaay Sénégal ci li nga def ci réew mi yaay Sénégal.

ci cheikh bamba ci bi mo wadja moy dirar bi mo fi dib jumaaji moy ni cheikh bamba ci bir moy wadja ya dib donom cheikh bamba balaisa ci giru so ci dagu ma ga jey

matel yajel kami sa bay fulu golo doli ci kër toñu mom manki wulo guymati kay ga ko bolé derba cheikh macky balla yaay borom ti terba amna fa nar ay kër kër baroso rusu ci sé dong yi doyo xoso demna bakka wax yenna

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci am tabaskine na ngeen ci lek denci ci saraxe ci hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil adhiya fakulu wadakhiru wa tasaddaqu rawahu muslim. Waxtu julli suba waxtam na tabbi 5h24 juroomi waxtu yu tegal ñaar fukki simila ak ñent isbar 13h32 ben waxtu tegal fanwere simila ak ñaar takusan 16h32 ñent waxtu yu tegal fanwere simila ak ñaar timis 19h32 juroom ñaar waxtu yu tegal fanwere simila ak ñaar ge 20h43 juroom ñatt waxtu yu tegal ñen fukki simila ak ñatt lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sobu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h39 juroom ben waxtu yu tegal fanwer simili ak juroom ñent diso 19h28 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak juroom ñatt yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.
1: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidi mokhtar sil sibtu amin wolof njaay dani tumuni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek lañu jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci do madama ñu garab go xamni nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër way itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala way en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da la day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysal ak jëfar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci lepp di naturel lo xamné du la galan ko du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw waaw place mafal mafal ji nga xamné fof mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala dela leral pour wax la garab gi yep ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidi mokhtar sil sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacté placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam.

Malik,

yalna yalla wëral baat bi yalna yalla katanal yalna yalla dëgëral mbokk ñaanu na serigne Moussa Fall Seck ci réseau DTL jant bi ci ñaar ak leer KFM yalla no jërëjëf serigne Saliou Mbay ma ngi la ci ndokkel bu baaxa baax serigne Hassane Thiam duma ko ci faté ñi ñu dégglu ci ngañax jëm yépp jërë ngeen jëfëti yalna seen jamm yaako ay ci kon mbokk yi batay ci 88 628 1337 Moustapha amna solo yalna yalla wëral baat bi yalna yalla katanal yalna yalla dëgëral yalna yalla taxawu kon mbokk yi ma def ni séti ki nga xamné modi cheikh mahamoudou lamine bara jobou touba ndamatu di jitam ndokkel bu baxa baxa baxa kep ko xamné yang koy bëggé jamono ji tayana ndo ak ñun jotaay bi bayda do mbeng dal jamu bëgg lu bax jërëjëf ma ngi la ci sargal te di la ci bëggé di la ñaanal kën dalu jamm ak salam jërëjëf serigne abdoullahi mbay ma nga fofu ci kër kaabu no ngi koy bëggé ni sama goor ga baye sidi mbou di ko wax ni ko mbaxar mi daanu la jere jeufati mbub begna ci Abdullah ni ko mom itam duñu bayyi xel dongal serigne de borom daru rahman ñan yalla defal ko ndam lu and ki xewal ak sutura ay ci 886281337 ñu joko Alhaji Mohamed Lamine Bar ci lu werr

0: talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeen doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garab yi ma jaay ko don ma wuro merci contact ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jox li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ircer budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootul am perte blanche dootul am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo seyé da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sé mom lu dem ci fukki at amu dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yo yop city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bok mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala lu ko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar deureum
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
3: mbokk ngir yeneen ni laral man ngeena woté ci 78 896 67
4: ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxaj jog moy képp ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek gu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 element yo xamne ben bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne am nga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay faj fajaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocé ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
5: sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamni da nga new katan wala ko xamni bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxajok ko xamni dal da nga waccu lal waaw mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem ta ñew
4: yow kañ nga commencé jël garab gi
6: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
4: waaw
6: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
4: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
6: bi nga ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
4: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
6: lolu dal mom mo mom la ci gëna sentir
4: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo leke du gaware sax yo gis nga ne
6: lol tamit dom len legui damay xif sax legui sama ko kene sax defa damay xif
4: da ngay xif
6: damay limay lek ni sax bu jik daw mako man lek wax deug yalla
4: ne nelaw yi nak num def
6: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di damay ñoo damay nelaw
4: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
6: yi damay nan
4: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw Emeril bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagunta mi ngi wañi ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
6: kon dal dama recommander dama koy doot konné mi daat ko rek jëlal
4: waaw non muy fajé Emeril be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab bi dal boko topé mom bu so yalla lol nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lol mom yow ya ko xam
6: waaw mala ko ndima jël
4: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
6: dana ko jël dem ci wadi nga xamna ci
4: benen waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
6: waaw
4: bari na dal lu muy def
6: man dama ko jëlé gis na ci xafla wax deug yalla
4: waaw baxna man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo agné
6: waaw
4: su la nexé bu goudé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
6: kaasu mew bu tang
4: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla am sa xol dana sédd lol yak
6: jërëjëf baana
4: okay
6: dégraay man jërëjëf
4: waaw kay baxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw jërëjëf yalla ci yalla def barké jërëjëf rek ñu def nak regaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxaat la xaaliss koku am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungutu mu gis ne manam mu yokku tane ko ci dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne assalamu alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow
7: lolu ñare fay
4: ñewal jaaro ba fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana dañ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jëlé jaara bi lolu dana dañ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne mënta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu mëna doon dal nga xamne daf la won ginaaw so ñëwé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lolu dana dañ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ay ge dañ koy sacci dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaar numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
5: ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa 10 da nga ragal na ay xéti def def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi te danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal insha allah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé insha allah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karanga ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur insha allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
4: ci katanu suñu borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamanteni ni du bayre lamagn way bayre wursak lay don akuk yekeuti ko nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek layam andut ak wursak andut ak yekeuti ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay don dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu gudd fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defey it kep ko xamanteni ni deugmal na ab sey beug ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñ borom suko defey it ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
5: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamne ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobé suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom
4: waaw ki nga xamantene ni dafa yegg ne yor na doomam joo xamantene ni tollu na ci war a xàmmee ba pare te mu yëg ne maanaam day faral di tuur ndox rek nga xam ne tollu na ci at yoo xam ne daal kii moom waroon naa mën a bàyyi lii te loolee mënu koo bàyyi insa allahu rabbi képp ku ko ci am soo ñëwee danañ la ko dindil ci kàttanu suñu borom waa nga xam ne moom loolu moom dañ koy daal di dindi moom fa saasa moom insa allahu rabbi. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insa allahu rabbi dinañ ko tontu. Ki nga xam ne daa yëg ne nag ay xeeti ngelaw ak xeet yu mel noonu ñoo nekk ci yaramam it bu soobee suñ borom su ñëwee buñ ko xoolee te gis ne lii mooy saraxam tam nangu koo génne insa allahu rabbi danañ ko ca jàppale bu baax a baax a baax ci kàttanu suñ borom. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Point de vente bi nga xamante ne nii nag wutal nañ leen ko muy benn point de vente mooy fii ci ñaari Baye-Fall ci station vert blanc bi waaw soo ñëwee di nga fekk foofu garab yi lu dul loolu nga woote ci numéro bi nga xam ne joxe naa ko 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insa allahu rabbi dinañ ko tontu. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
7: Gis ko xam taraal la taxir Cheikh Mbacke Cheikh Moustapha seen naa
8: jëm ci FM Cheikh FM Larigue FM
9: ak daala yàlla sa yi daqaa abi

يا متكبر الكل يا الله يا غالي خلق الخلق لغما أصاب آدم بالبيض.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga. Diar ci Tchanar FM ak Diantib FM, indi LRK FM. Di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki ñu ngi am mbekté delu wat di len nuyu bu baax te di len ziyara di len ndokel di len bal wax di len bal ak di ñaan suñu borom bo leenu jéggal tay nak mbokki ñu ngi fi ci Touba Janatul Mahwa ci kër ki nga xamni mom modi Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim. Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim nak fokk na ku ko xamul ci réew mi itam dégg nga ko muy borom taxaway bu rafet ci waluk ñaan asrar waye itam ci waluk jangoro yi nga xamni itam da fay dal dooma adamay mu di len ci jappalé mom Serigne Mustapha Ndiaye kon mbokki tay mom lañu fekk ci fi kërëm inshallah fassiyene sheikh ak mom waxtaan jëm ci walu liggéeyam ak taxawayam ak yenn ponk yi nga xamné war nako waxtaan ak ñun ak nim ci jappalé askan wi inshallah kon ba lañu dugg ci waxtaan rek dañ koy jox mu nuyo ak auditeur yi ñi dégglu ñu tab ci waxtaan sheikh mustafa assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah Seigne Abdoulaye no ngi lay nuyu di la fay ab nuyo gina bonu sante borom bi subhanahu wa ta'ala di li ci Mustafa alayhi salatu wa salam di sante ak di fetele wa sunu gayante sunu yakar ki Cheikhna al Khadim Khadim al Mustafa di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamoud al Muntakha Mbake yalla sunu borom bayiko fi mayko fanu guddul lol wande ko wer mom way limnal Serigne bi lepp yalla nako def dañ and ak mom lepp barki Khadim al Mustafa non ni la ko ñaanal Cheikhuna wal wasilatina Cheikh Mahamoud Mokhtar Mbake ma xablu ko ma Mokhtar nga nak ñu nuyoy sunu kilifa yi nga xamanteni yep yi buñ ñu tuddé tuddulen tay ñu ngi defaru Serigne Touba di jital sunu wajur Serigne Abdul Hadir Ndiaye mi khalifa Serigne Daru Hassan Ndiaye diko siyaré te diko ñaanal di nuyu sunu Ndiaye Serigne Dam Djigal khalifa Cheikh Mahamoud Djigal ndax yalla defal nañu tawfiq ñaar yoy ñu sekk muy gër Serigne Daru Hassan Ndiaye ak kër Cheikh Mahamoud Djigal sunu wajur wu jigen bokku di setup Serigne Mahamoud Djigal sunu wajur wu goor di setup Serigne Daru Hassan Ndiaye kon ñi ngi leen di ñaanal ñaari buntu kër yoy yep di ñaanal sunu jabat gafa nek sunu borom sam leen taar leen tafal leen seen bëgg ci barke Serigne Touba ak buntu kër yi nga xam yep rek dañ ñu sunu mam ta buñu tuddé tudd leen te ñu defal Serigne Touba di sante yit Serigne Abdoulaye ci dooma adamay yi nga xamanteni ni no ngi ñew fi ci ñun ñi sant yalla bu baakha baax mo xam nu ñuy fekk ci Dakaru ci Fass Mbaw gënu fété ak dekk bi nga xamanteni ñu lu ñu am ci aduna rek Touba ñu ko gënal fu ñu mëna nekk Touba ñu ko gënal ndax fi lañ juddo fi lañ yaro fi lañ jàngé fi lañ défé lépp lante ay ñaré ñaré lañ nak yu dekk ci ñaré waye té lañu Touba lool ba mën nañ né sax suñu wajur sax Touba la juddo ndax 1913 la Serigne Touba jox ndigal sama mam ku yur sama baye man ñoko damal tok Touba duwa Touba jaxle nga len fajj len ñaanal lolou 1903 la won nga xamna ñun amna lu upp témer at ak nangam Touba
4: machallah
3: ñu juddo Touba la suñu wajuru goor sax Touba gi la gëne aduna mo ki magam
4: machallah
3: ak rakam yépp kon ñun jagg nañ Touba mbolam askanu ndjarawi ngir sama baye mo jitu Touba ci askanu ndjaré machallah ndax gi ginaaw lolou rek ñi fi ñëwaat ñépp ginaaw bi Serigne Daru Hassan nelé 1924 la ñibi ci Touba aye mom nak 1913 la dekon Touba kon ñi ngi sant bu baax nak kon man lay ñun ñoo jitu Touba ci do ay serigne ñaan kat ci loolu lañ doon
4: machallah
3: ñi ngi sant bu baax ba Serigne Abdoulaye
4: machallah jerejeuf Cheikh Moustapha kon ni ngi ko waxe amna solo xamna question mo bëggono laaj sax dootu ko jaar ndax ma ngi bëggono laaj kan moy Cheikh Moustapha Al Karim way melni ni ci biir nuyo bi indil nga ñu loolu tubarkala machallah kon melni yow Touba ni nga faral di waxe du ñaan mo la bolé Touba waye da nga fay dekk ndax ciosan la ci mam ya batay ñu ngi ñaan nak yalla na gëna yag gëna sax bokki ma fatali rek Cheikh Moustapha Ndiaye Al Karim nak aljuma ju nek lay nek fi ci Touba yeen ñi ko soxla kërëm nak ci fatil rek mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam ci misal bo joggé Corneille Seigne Cheikh Saliou jëm ci hôpital Janatul Mahwa bo ñëwé ba tollok mbéd hôpital bi rek bo jaddé première mbéd sa chamoñ deuxième troisième quatrième mbéd bi rek sa chamoñ nga jadd bo jaddé rek bo jubalé ñentelu kër ci Sanday Jor mom moy kërëm wala fo taxaw fofu rek bo né kër Seigne Moustapha Ndiaye Al Karim dañu lako won ci fatil nak aljuma rek la fi nek ngir fajeel leen seeni aajo numéro mi yaangi ni 77 524 23 24 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 77 440 02 40 seigne bi dañuy ubbé waxtan wi lu jëm ci walu lasrar mu melni lasrar dafa bari ay wax ji bari na ci dal bari na ay mbir yu ci am yu bari melni ciow li bari na way melni wax gi dafa gëna yombu jëmmé man gi lan moy lasral señ bi ak kan nga japp ni mom mo wara def lasral
3: lolu de moy buntu ñaan yalla nga xamanteni ne day melne nit ku du ku ñu woy ab señum ñaan kat ñox ma nak señu fajj kat señu ñaan kat lañ wax
4: señu ñaan kat
3: waaw
4: ah señu ñaan kat da am señu fajj kat am
3: señu fajj kat da am nit nak man na boole
0: ñaar yi manam jang fajj dama rgé fajj
3: jang lasar ba man ko muy jang ñaan yalla ñaan yalla nak lasar mo ci jitu mom moy faw nga xam jang lasar ci bopam dang ko jang du lo xam nak da ngay mokal alcorane ni man na ma lasar ngir mokna alcorane ngol namay geedu ci alcorane rek tax nga mané man nako dedet ni nga jang alcorane nu ngi ko jangé da ngay dam ci koko man mu jangal lako wan lako nga xam yoon wi ay yoon la nak ay yoon xam xamu batin la nak mom lasar xam xamu batin la ay yoon la dañ koy jang ni jang alcorane dañ koy jang ni jang xam xam non lañ koy jangé nga ci ngay mëna tok fi lasar rek ci nga mëna togué fi nit wala nek Italy wala nek Amérique wala nek Espagne wala fu mëna nek ci aduna ko wala né la Seigne Moustapha man né dañ ma japp ma ngi ni ci auto bi jëm ci commissariat ba té so moytu samaay gé dañ ma délu samaam réew nga né ko no tuddu mëna la nangam la tuddu no sa yaay tuddu mëna nangal la tuddu nga né ko baxna wu dañ déggantu wat ci kanam lu mutul fanwéri min wo wala né la wacc na auto bi lolu moy lu ne keut lu ne jonne mo koy fat lolu nak lasar moko man
4: lolu xam xam
3: moko man xam lasar rek mo man lolu lasar ni li jitu kon ndekate munoko muno don xam muno jang lasar te jango xal alcorane nopi faaw da ngay jang alcorane ndax lepp lasar ci alcorane la
4: ci alcorane
3: lepp dara gennu ci alcorane
4: d'accord
3: xeyna nak amna tere yu ñeek yu jitu won alcorane amna yo xamanteni ñi ngay def lu nurok lasar ndax ba ci suñu bokk civi day melne xam xam lasar ni ko degge ba tay nak ñu nak amnañ ci awu wote amnañ ci awu wote ci seenu doxine don tay ñun man nañ ni geeju nañ jang nañ ñaari wet yep ndax day melne xam xam mom xawmu bokku ci rawati na xam xamu ñaan yalla buntu buñu gi safara birum dooma adama rek da nga wara jang ta ab serigne tamit da fa wara am gandaay yoyu gandaayul ñu togn la nga mëna fayu ñu lal la nga mëna fa jaajo fi ak mëna goko rek wara guñ la way ab serigne ñaan kat
4: ñu togn la nga mëna fayu
3: ñu togn la nga mëna fayu
4: ñu laaj la nga mëna fa
3: ñu mëna muy fa jaajo jot nga mëna fa jaajo
4: mëna nga mëna fa jaajo
3: ñaar yi bu fekkenti mëna goko mëna go doonu serigne ñaan kat nga xam da ngay ñew ci ab serigne ñaan kat waxante ak mom la nga wax ne am defoko dam egg am jafé jafé xam ne li jafé jafé fang ko jëlé
4: waaw
3: ñew de toyal ab xolam ci ñaan ci banexum ñaan
4: waaw
3: nga dem sa aajo faju nga xamni fi nga ko jele ñaari fi ak ab serigne meunugo ko rek waragu doonu ko ab serigne lasarar meunugo tax la sax xamul gud yoonu lasar xamugo wa
4: inshallah
3: waaw kon lasarar nak buntu bobu comme waxtu do gattna te man nañ ci teunk emission yu mag yow lasarar kesse
4: deug la
3: man na ci waxtan ci lepp nga xamanti mom nga meuna tok leg nit ñew fi wala nit ñew ne la serigne bi kat sama soxna daf ma ne ma damay may dama koy may batam tay mbokam ngi ñew te bu ñewé buñ toggé mo ñaané batam ci kanami mbokam duma ko mëna bañ ñak may bat te bëgguma ko may bat kon lim bëgg dégg li nga bëgg dégg fofu moy waji dafa bëgg ne la soxna bu ay mbokam ñu toggé bu ma ñaan bat
4: waaw deug la bu ci xel mi nek
3: nga ne ko baax damaal tok doko jox op téré
4: waaw
3: doko jox safa doko jox dara fi nga tok ngay def dag khatim bindu turu soxna ci adat ko liggey li nga liggey sa kurus mu japp fi nga tok soxna ci ñew mool beuti ko am xelam ne dama juumon sama borom keur balmaax
4: donte na da nek ba fongul
3: fu meuna nek ci aduna jërul ñuy tew lolu moy lasar dag khatim jox nit mu sango ci gëna tuti ci ngay tok xam nga diw num tuddu xam nga ndayam tuddu xam nga num tuddu mom nga adat sen ñaari tour xam li rawhanam di japp nga adat li ngay liggey legg tour yalla ngay liggey ndax sa nak kenn mënu war te yuru tour yalla wër
4: faaw nga am tour yalla
3: mënul nek kenn ko nan la man na la start amul tour yalla wër ma ñom ñaara and
4: señ bi la sara yombut
3: dedet yombut
4: cete
3: ta nit mënu ko dof sax mënu goom ne nit dana mëna la sara mu nangu te du doon jaam ko tu yalla dedet xam nga nak xoj ay bital jox la nga dem sang yom na
4: waaw deug la
3: man nga ñew sax ñu wut ay kerignek wala dum xoss ay da ñulal bam ñul ñu xoj seen bital wala jamm seeni kayit wala bind yi sax gay legui di jay
1: wa deug la di bind
3: ngaram di bind jenn gi wéccé ko ay bind yow amna ño xam sa ni ñew jël jay ay bind yow mi ni jay bind mi sax xamoo luñ lay jay
1: la
3: ki ki lay jay mini monale bi ubbe ko la li karangale bi nangam
1: nga
3: rané ko wa bismillah da di jël jox nit ñi wa xam nga lool nak du la sar lool du xam xam
1: du xam xam
3: la te mo fi bari nak fim nek ni bari ci dekk bi fim nek ni mo bari ci dekk bi nga xamanteni ni kon tasdar li ngi jitu moy ndax ñaan yalla dama koy wax tu ne li jitu ci ñaan yalla mu nangu moy wax deug tay lek lu lew
1: wax deug
3: tay lek lu lew nit bu dul wax deug du lek lu lew mu nta ñaan yalla mu nangu
1: wax deug de señ
3: barki alquran
1: li nga wax ni señ bi
3: allah de ci alquran
1: deug la
3: xana la neen ay sungu fa gi ki ñi nga xam dañuy xam xam xam xam benen xam xam lañ yor waye ne ab serigne ñoom lasrar la ku ñaan yalla la man ci alquran nga bëgg di bañal do lek lu lew do wax deug tan tan ni nga ñaan yalla mo ngi amul
1: li wax ni señ bi dem rek la ci waxtaan ak nit ni nga ko waxe la mako wax
3: wallahi alazim yalla xamna lool loolu moy li ci wër te nak kon loolu moy la sar xam xam la bo xamanteni lu muuntal li jënte amul lay la sa da ngay dekk naan la sunguf mo gëna ga alquran ko xamul la sar
1: xamul la sar
3: xamu ko ko degg bepp serigne bo meuna degg tok mom wax la baat bobu xamul lan moy la sar mo gëna gaaw lu yalla bind ci aduna bu den jang ko ba xam ko mom kep mo meuna li ñu li ñaan lu ne kep ñu ne jonn lolu kep ko meuna li jënt tur yalla kep ko meuna li jënt serigne ablaye barki alquran nit wonama fune ci rew mi nek jafé jafé xawmako musumako gis luddum wax mo turama turu nday ma tagalé ko jafé jafé te gisanti won mak mom wana xam nga nak ñaan nak yalla teral na ma ci mom wa ñaan yalla tek ndax kër gama fekk mako mom muy dakar muy touba muy fanen fo mo fekk rek sama kër bop la luyé mo fenn ñaan yalla teral na ma ci auto yi may dawalé auto million la
1: ya ko wax deug la dé
3: waaw te dekk bi nit ñi xam nañ ma mom touba gi ma dekk nit ñi xam nañ xam ni sama wajur te sama serigne nangul na ma sama talibé
1: Cheikh Amadou Mokhtar
3: mom Cheikh Mustapha Al-Karim
1: ni
3: taw Cheikh Al Khadim
1: deug la
3: nangul na sama talibé tay xam nga ma ci Touba gu ñëk geew damay nekk ci daayira bi nga ma xamone yow
1: wallahi daayira Mustapha ni la
3: yaari ni ngi turundo Cheikh Mamadou Mustapha
1: deug la de lolé wër na mo
3: kon man yi ni defum ab serigne man ñaan yalla defum ab serigne wala dama juddu ci li yaru ci xam li moy lan nga xamanteni ni lo xamanteni ni luñ créer nak ku xamoon sama ngelben da ngay xamoo lu soppé ko ci man ci ak ni mu melni yow mi di wax ak yow ba nga xam Mustapha Ndiaye nga xamone ci année 2010 2009 fukki at fukki at gërom ci ginnaw manam amul lu soppé ko ci mom ñu soppé day amé lu soppé ay at lay doon ay at lay doon way leneen lu soppé ko ci man amut ni ma dañu lay dund ba tay lool nak moy xamni liñ yor tamit nak donte nak askan wi ñu bokk di askanu ndiaré yalla daf na barkam ñaan ci ñom daf na lool barké
1: lool mom deug
3: ndax fi ndo li ñaan yalla lu fune manam batu ndiaré day lay sang dakaru da ngay deg ñu nan la le nangam mam ndiaré ci dakaru le daw wala xéetu mel non gis nga ak ciosanul ñaan ku lo laaje def fu mu joggé ñaan ndiaré
1: ndiaré
3: fofu la ciosanul ñaan joggé sewnal khadim khadimul mustafa mo waxon ak ngewotam ne len ñaan lu muntu ñak waye digel na len mu ngi na ñaan na ngeen dem ndiaré lolu waxi seigne touba la seigne sali bako netti te legi nak man manela man sama bakki jur sama baye man Seigne Touba ko jox ndigal mu ñew Touba xam nga ay doom ma ngi dundu ay kima jur sama baye man ay doom ma ngi kon man limay wax lu wër la
1: te dekk bi ngi koy waxe
3: ñepp xam
0: nañ ñepp xam nañ ci ñaar FM lergue FM
3: ci dekk bi mom momi kon est ce que mo jitu ci askanu ñare fi ci Touba mo jitu ci serigne ñaan kat fi Touba
1: machallah
3: ki ñeek den upp serigne ñaan kat di fajj nga xam nit daana dam nga ñew mu fajj dam dem ñetti fan koku jur sama baye man
1: machallah
3: waaw kon eh non la demé la sa da rek non seigne fi wa mi ngi non kon xamna né seigne ni ko rek
1: amna solo ko xamna dañ ci programme émission spéciale bo xamni ci walu la sa rek lañ koy waxtané machallah kon dal seigne bi ni ko waxé dal ñaan kon bala nga koy mëna def faaw da ngay gëjju ci la sa bonopi melna ni kon bu doon ñaan bâtiment la fondement ba ngir mu dëgeur mom moy la sa faaw nga am xam xam bi man ko bonopi tubarakallah machallah donc ci mbokki fatli ni émission bi ñu koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki Touba ak liko kep ko xamne soxla nga Cheikh Moustapha Ndial Al-Karim aljuma rek la fi nek keureum nak mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam bo joge corni serigne Cheikh Saliou jëm Janatu Sanday Dior tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu Janatu tableau bi jëlal teli bi nga xamne rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hôpitalu Janatu bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 ou 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek way yenen beusi tamit teewul
4: kuko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekkul itam nim la ko waxe ndawam mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fatti legi ci bi yoy deg na nga wax kon tay ci misal kon buma déggé sax seigne moussa ki nga xamni tay mi ngi lay déglu am ay jafé jafé comme ning ko waxe mo xam jafé jafé liggéey la wala ay jafé jafé lu mu bëgg sétlu wala jafé jafé yaram wala yu mel non koku yow ñoñu yeen taxaway ngay am ci ñom ba jappal leen ci walu
3: xam nga nak man dama jang la sar man dama ko jang du ciagne rek dama nan dama juddu ci fami bo xam fami ñaan kër lañ ma juddu sen won dama wax doon ñaan kat dedet
4: doon no rek yam
3: ci dedet manam donte dol nek nañ ci sa deret bo ci yengo dana yomb moy ijaba
4: waaw ijaba
3: yalla du teral aw askan xey di len teddadil
4: dedet
3: askan wo moy ñoy teddadil sen bop yalla fekk len ci lolo alak len
4: yalla da manou
3: wa yalla dafa manou te lo mus mëno ko nax
4: dedet
3: way lo def yalla do nax
4: muko
3: légi nak xam xamu la sala dama dama ko jang ni mako jangé non la jangé walum fajj nga xamanteni ni tay nit ki dana ñew ci man tok ak man ma xam ki jafé jafé yi ne ci mom xamna nangam ak nangam la ko wara bindal da xam fi nga ñew fi kër gi nga ma fekk fi jannatu wo ñew lum gatt ñaar fi gonen ci kër gi di jangal qur'an ma dafa len internat fi ci kër gi ñoom fété ñep kaw deuxième ñoo dëkk ci kaw
4: ñu dëkk ci kaw
3: te amul fay dara internat bi amul fay dara
4: lepp ya ko
3: lepp ma len ga god wa légi nak fi nga am lepp fi lepp luñ fi lepp luma jëfënd luñu jox nit fi lañ ko liggéey ci kër gi luñ la wara bindal nga sangoko
4: waaw
3: xana luñu lo xamanteni ci Allah bi lañ koy wuté ji mom nga xamanteni lu mel ay reen
4: yu
3: no yu fa faje nit ci tawat wala xéedi mel non
4: waaw
3: waye luddul lool rek fi lañ ko liggéey ci kër gi lepp kon nga xamne nak nit ki dana ñew togg ak non ñu xam jafé jafé yi ne ci mom xamni ki kat nangam lañ ko wara bindal waye li la wara andal li la wara andal ngir biram safaro lolou mais mom fi la dekk lolou dama nan fi la dekk lolou mom fi la dekk nga xamanté amul bis bu muy xey ba ngon jot té duma gis ay nit ñoo musta gis manam tok na luma fukk lu jégué fukki at yo amul bis bu muy xey ba ngon jot duma gis ay nit ñoo musul gis mo tax Touba gi comme ñi nga xam aljuma ji xatna lol ci ñom jamono ji nga xam da ngay dem ba nga xamanté buñu ni da ngay dem ba guddii waxtu yi may wax ak yow nit ñi dina ci kër gi di torop ta lolu du leg leg day dis ci yow da nga wara xey ci gaaw bi di beer bi delu wat Dakaru lolu day xawa dis leg leg ba taxna damay bëgg leg leg am ko xam da fi dess mom legi ci kër gi nga xamanteni ni leg leg amna nit ñoo xam dañuy jël ci rendez vous te seen rendez vous mën ta xaar aljuma bu jot nga xam ñom waxtu wuñ soxla seeni garab rek wala seeni ñaan mom dañuy ñew ci kër gi ko xam soxla na ma yit ta soxla bi xeyna man na ma nek Dakar waye man na ko safara fi te duñu gisse mak yow ñewal ci kër gi la nga fi fekk sama ndaw mo ñu jokko ak yow ñu fa ci aajo ki nga xam dem na ba nga xam mom man la soxlal bopam personnel ma nga xam mu ñu ba ñak gisse koku aljuma dañuy gisse mak waye nak bis yep mom amna ku ne ci kër gi waye man sama bop aljuma ba aljuma la fi nek
4: machallah
3: wa legi nak bu ñewé nak ci li nga xamanteni ni moy walum xam nga nit mom damay japp ne li jitu ci nit ki nga xam excellent ci yow Seigne Ablay moy set ay mbiram
4: set ko bala nga ci dugg
3: doomu adama bu ne ci aduna bu ne ci aduna budé setlu ay mbiram diisok borom xel man na réussir aw yoram
4: budé setlu ay mbiram
3: tay diisok borom xel
4: tay diisok borom xel
3: man na réussir ak dundam
4: ci lu yomb
3: set nak man deg na ci ñu bari tok na ci ak ñu bari waye ma ngi sédel sa borom ma bind lima ci yalla denk xamuguma ko yalla denk
4: mom set
3: ndax man na ma wax bo xal ne ci bir pos suma nexé waaw te lepp ci alcorane la koy sété
4: to arka
3: li nak mom du lo xamanteni ni ndax waxna ko fone tokna sa almagne wax ko fa
4: waaw deug la
3: ndax may serigne bi def ñeuk déplacer fi télévision
4: yobuko almagne
3: dafa mo émission lolu mako ñeuk def sénégal kon li may wax ni luma xam la
4: deug la
3: moy motax mané la ñaan teral na ma man
4: waaw teral na la
3: nit mënutuma ci jox luma amut
4: deug la
3: nit mënutuma fi yobbu fuma demul
4: deug la
3: mom ñaan
4: deug la
3: kon lepp luma ci wax rek non la démé waye nak nopi gi li tax mënutu tane mënu gu tane
4: waaw
3: moy leg mbir bu ci amé ñu ci nek té bokku ñu ci
4: waaw
3: diko yak
4: waaw
3: yow bo noppé yak ñoma yam
4: deug la
3: bo len bayé li nga mom yow nga xam man ñaan dama japp né man ñaan fi non doyen la ci man doyen la ci ñaan man yewuma ci nek ci doyen waye ap tolu ku ci liggé ba dégg jaajeuf bo mu tol bi xam nga fa tol bi yam xam nga dig tol bi moy man yef yi dama ci bokku su doon luñu sédolo kenn duma ci ëpp
4: kër
3: kon duma nangu nak di sétane ay goné di ci wax lu waxuut di ci def lu defuut motax lu ci wara dama koy def ba ci Mustapha al-Karimi fi ne li nekk ci dëkk bi ci ay Mustapha al-Karim diko wuyo kenn xamu num tollu
4: deug la yaatu na
3: dé ta afa man kenn dawako dégg kenn ñepp ci Cheikh Mustapha al-Karim ginnaw sama turundo ci man la ñepp dëkk dégg nit ku ngi koy woy ci man mi la wax man mi Mustapha Ndiaye mi la ñepp dëkk ñëk dégg nit ku ngi woy al-Karim
4: rawal
5: ginaaw man nak bari war na fi nek ni leg nak yiñ ci def nak te bokku ci mo xaw doy war
6: machallah
5: mo doy war lol dal moy walum setangi non kon li ci am solo moy nit bu ñewé ci non li ni ñëk def moy li ni ñëk deflanté ay yow moy dañu set sey mbir ba paré
6: ba nopi waaw
5: ba xam lan mo galan ko sey mbir
6: waaw
5: buñu neppé ci set gi nak amna fi yenen yo xam bo ci duggé xeyna dañ ci
4: inshallah jërëjëf cheikh mustapha ndia al karim mbokki fatali ni émission bi ñu koy défé fi ci kërëm ci touba janatul mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki touba ak liko wër kep ko xamni soxla nga cheikh mustapha ndia al karim aljuma rek la fi nek kërëm nak mi ngi nek fi ci touba janatul mahwa manam bo joggé korni serigne cheikh saliw jëm janatu sanday jor tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu janatu tableau bi jëlal teli bi nga xamni rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hôpitalu janantou bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek way yenen beus ci tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fajj señ bi
5: li ñi égal ci lasrar
6: wa
5: ndax tay lu melni walum nit ko xam dafa bëggoon am ay keuyit
6: wa
5: yakana lool mu luma nit xam la
6: wa wa wa
5: ndax bari na luma genn rew mi loolu ci la bok
6: wa
5: moy genn rew mi ngir yu mel nonu legui na dañay dégg nako señ bu am day tok nela man dama ñaan ci walum visa te mo muntu tukki
6: te mo muntu dem
5: tay yow mi ñew ci mom diko ñaan la mo la gëna bëgg tukki
6: muntu tek tankum aéroport
5: wa te ambassade bu mu am ni dakk mom ambassade bum dem ñu dakk ko mom
6: ko gëssi mom
5: néna mo mëna ñëne ni ñu
6: yoonu
5: tukki
6: ko loolu xel
5: dem lima gëm moy señu ablay moy nit bu leen la da lay ñaanal nga am kër
6: wala
5: lay ñaanal nga am auto da war fekk mom ko ba nat mom ndax nit lum lay ñaanal ñaare mo la koy gëna bëgg yow rawati ñaan kat bu laaj xaaliss bu laaj na la nangam la lay ñaanal ci mbir mi
6: ko
5: kon bëgg na xaaliss
6: deug la deug la
5: kon ba nopi tam mom lim lay laaj mo mënu ko am
6: wala
5: lim lay ñaanal mënu ko am ko loolu gëwuma ko man
6: deug la deug
5: ñaan ci walum tukki nak kep ko am da nga nekk fi ci rew bëgg am ay keyit nga dem
6: wa
5: bo ñëwé ci man da na ñaanal nga dem musuma tok nit musta tok fi ay temeri nit nak la ñaanal visa ñu dem
6: ño xamni tukki nañ fi
5: tukki ñinga europe
6: wala
5: ñinga amerique ku nekk bi temeri rew tay bëgg am ay keyit ñi bi senegal bu mu tayaga fa wa ma téléphone wala say mbokk diglu jotaay bi jotaay sama numéro nga woma ma wax la yoon yu ñu jaar ba nga am ay keyit ma lebal la lenn li nga am ay keyit ñoo fay ma
6: ñoo fay
5: non lay ñaan ci walum keyit
6: ci walum keyit
5: amna lenen lo ñi tak gis fofu
6: ndomba gi lum doon ndomba gi
5: wa ndomba gi rek mo legi mom deg na ndomba lu ne
6: wa ndomba yi de legi bari na mom ndomba
5: lol ndomba lu ne la gis nga ñeek tok ci ak télévision tudd ak ndomba tudd ak autour man la ma ñeek tok ne ndomba ak nangam gu am autour mako ñeek wax ginnaw nak ndomba ya nga dan deg ñu nan ay kundu ngere ay nakku ndamak xéenu mel non waye lul lolou wala ndomba ngere lul lolou ci télévision la télévision ma ñeek tok fi ci sénégal gi tudd ndomba gam autour muy tudde ko ndomba ak dabé
6: ndomba
5: go xamanteni réew mi bam réew mi daj melni man ma fi défar ndomba go non ta dam na ci 5 continents yi dam na ci 5 new réew yépp waye dam na ci 5 continents yi moy dam na ci réew yu béré kilifa yu béré tak nañ ko moy ndomba go xam képp ko tak ci aduna
6: te nga yakko
5: ñu yakal la yow sa bop xam nga nak loy wax ci aduna yow nit ñi nañ ko xol ci yow ba paré
6: deug la
5: moy man nañ nit ñi nañ xol fama commencé na fima ci tay
6: xol fa nga départ
5: ci digënté bi nak xam nga yagul nak
6: wa deug de yagul
5: légui nañ xol digënté bop nak kon amna la wara lool
6: deug la
5: légui nak yoy nak moy ndomba la go xamanteni ni duma ci nango wax légui lu bari wa way dal kep ku yalla dimbalé ci aduna ba nga am ko manam da nga rombé te ku la rombon da nga rombu fofu la ci taxaw ba ku am ko soxla ñew
6: mom ndomba ak dabé
4: dañuy dugg nak ci tawat yi nga xamni moy dal do ma dama yi xamna waxtaan wi sax mel na li ci dess beureetul waye dañ koy teunk amna buñuy wax new carton ci walu sey mu melni jangoro lu jo xamni bari na goor ñum sonal lool melna ni mako waxe ben médecin nak burki dem neena ko melna ni jangoro ñew kat nak yoy melna ni wax gi da gëna yomb fajj gi waaw gañu dañ ci ciow di wax rek
5: legi nak mu ci ñew nga ci walum fajj
6: waaw ci walum fajj mi wax
5: moy ne nga tuddu nga
6: ñew katan
5: gis nga nak fofu lima ci ñeek taw moy goor ñi nga xamni dañu fawé sen awra
6: moy mballu
5: kep koy def bo kep ko xam dang koy def bo ñewé sama kër bu lu ko nebb tan nak ma ngi leen di wax na danger bu reey ngi ci ndax day li gëna neew ci limi def moy day delos awra ginnaw
6: koy delo muy tuti
5: yemul ci lolu man na la yak sa sidit ba sa awra dootu mëna jugati li gëna bon ci aduna moy lolu ci gor waxuma la sax yalla bañ gi mu ko bañ waaye tawat yim la mëna juro ci sa bop boko xamone di ru def lool na dafa am liquide spécial bu koy dindi ci man moy ko xamanteni dam na bam yak awram koku bo ñew bu luma ko neub wax mako amna nak ño xamanteni jafé bi na am moy ñom buñu dé sey dañuy gaaw excès ni seen bok lolou dafa am amna pomade bo xamane boko jele ñett fan no bëgg sey ngay sey
6: sans effet secondaire
5: dedem doko lek doko nan
6: doko la
5: lu diw du garab yoy lek loy nan lem la ko liggey
6: lem luñuy diw la
5: rek luñuy diw la
6: ah lolou
5: man garab yi ma lay jox mom garab yu leer la lay jox man ndax man luma lay jox ci aduna rek moy man damay xamne li mom sama dama sama dal la bu jëf jëfé waaw bu amna nak ño xamanteni ni dañu am yépp seen aro da delu bu ndé sey ak seen soxna wala xat galay ñu yek seen bop
6: ñu yek seen bop
5: lolou lañu amna ben sunguf mu tuddu sunguf al karim
6: sunguf al karim
5: sunguf al karim sunguf am karim dafa am likitu al karim am pomat al karim am
6: d'accord
5: mo ñetti al karim ñom ci walum sey muy pomat al karim likitu al karim ak sunguf al karim sunguf al karim mo fi njitu koku mom kep ko xamant da nga am jafé jafé yi sey bo ñëwé bu jël traitement bobu wër man nak samay garab yu ci ëpp traitement lay nek
6: dalay fajj du la calmer
5: du ay garab yu xam ay garab yu calmant yoru may garab yu calmant man garab yu fajj la yor nit bu len ndoxum city dama koy dindi ci nit mo tax dama koy traiter mom
6: ndoxum city
5: dama koy traiter mo tax geewuma nit ku naan la man na ma la fajjal ci ndoxum city ju lu mutul fukki fan geewuma lool man
6: amna ñu xamne kay ci bis bi lañ wax joni
5: man geewuma ko nak man lool geewumako mo ngi naan dañ yok awra man geewuma lool yok awra
6: ah lool it geewumako
5: geewuma lool man ni ngi melni ko nan la sa loxo bi man na la ko yokal bam gëna gudd ni ma ñak gëme lool loolu la gëme lool awra ab ciir la nit ne awra man na delu man na gëna ndaw
6: delu
5: nga dafaraat ko bam delu mel na melon moy amna non lay démé waye geewuma ci aduna mukk ne manam loolu amna bu fekkenti ni walum asma koku dama ko juddowale won man dama juddowale mo asma man sama nday sama mbokk ñepp sama wajur yépp xamna ne man dama asma won ñima dekkal xam nga nak li gëna bon ci aduna say mbokk diglu nga xamne li ñax da ngay fenn lolo gëna sopp ci aduna man yow di lay diglu ñepp xamne lay diglu xamne da nga dara du ci dekk man dama asma won man dama fajj sama bop bu wërna ay at nak la ay at ak ni asmatuma mo tax asma man nako fajj
6: waaw lolo
5: ay témini la ci fajj nak
6: nga ci fajj
5: waaw bañ wër asma mom du jafé jafé fièvre yi may fajj mom la ci ëpp gëna ëpp yermandé
6: waaw mom asma
5: dama ko xam légui nak jigen ju muntu am dom koku moy gëna yom mo askano ndjaré ku yëngu ci walum fajj ci goor ak jigen nak ko xamne da nga am jafé jafé am dom bu yalla dogalé nga tok ak man da nga am dom fi actuellement ni may wax yow ñaari turundo ñoo mangi ñaar fu
6: ñaar fukki turundo te lepp ci côté bobu
5: ñi ëpp ci ñom donte nak amna ay mbokk dañ muy tuddé dom
6: waaw ñi ëpp ci
5: ñom waaw ñi ëpp ci ñom ci walum on dom lañ muy tuddé dom ci ñak am dom lañ muy tuddé turundo
6: de lolou la ci ñukkal
5: waaw
6: machallah
5: amna ko ci ñu bari nak kon walum am dom mom amna ci xam xam te mang koy fajj muy goor ak jigen du problème goor rek jigen nak moy am jafé jafé am dom nak niko jigen di amé non la ko goor di amé mo tax man dama leen soxla ñom ñaar ñep
6: waaw
5: gis leen ñom ñaar yi wala jokk ak ñom ñaar ñep
6: waaw
5: surtout nak ku jigen ki
6: waaw
5: ndak même ko gor ki amé jafé jafé am dom man nako xamé ko ci gu jigen ki man nako xamé ci gu jigen ki suñ waké tok ñom ñaar dina laacc ku jigen gi ci kanamam ku gor ki limi dundu ba xamna xam gor ki nako yow li mo la té mëna am dom té jigen la koy xamé waaw ni walum am dom kon ni ci dess nak moy lu melni estomac yoy dañ koy dindi
6: waaw walu estomac
5: waaw lolou dañ koy dindi tension nonu kum sonal lolou yoy garab yeb ay traitement la
7: waaw
5: nga xam bañ buy metti
6: waaw bañ
5: koku dugale sama ko dog ginaale
6: ak lu mu dumu doy war
5: do dama ne bañ buy metta la huma bañ bu yaqku nak
6: ah bañ buy metti
5: man fañuma ay bañu yaq yoruma duma problème bañ ki nga xam bañum day metti ba sonal ko ak lu ko andi metti mo xam bañ bi yaq mo nop di metti bu ñewé yaq bi dama ko fajj waye metti lay dindi ba dootu metti
6: bam seddu guuy
5: nga xam bu ko neexé bu dañu mëna la ndawal ndax dama ne bu dey jugu ci kër gi bu
8: ëneré bañ bi dey gëndo yo ba ñaré FM l'RGE
6: FM
5: wallahi wallahi
6: la ci waaw
5: kon dal seigne ablaye mi ngi non
6: mom nga dafa mel dafa yam ak waxtu yu mat sax
5: waaw
6: am na solo lol tuarkal
5: am na ne bëgg na ñuy def jotaay yi
6: inshallah
5: ndax lepp xam xam lay doon
6: inshallah
5: ngir ñu ci jariñ ñu ci jariñ nit ñi
6: inshallah
5: ndax jamono fofu la tollu
6: deug la
5: man ma ngi sant yalla bu baax
6: jerejeuf
5: ñay li tejje fi nga xam fi lay baaxo tejje rek
6: mu
5: ci sama buntu ci serigne touba di cheikh amadou mokhtar kon dal bis yep no ngi fass mbaw
6: dakar
5: bisu aljuma bu jot nak ma ngi fi ci sama keur gennatuma xawa kep ko xam ñew nga bisu bu aljuma nang fekk sama ndaw waye man sama jëm bop mom aljuma la fi nek
6: aljuma nga fi nek
5: numéro yoy nga joxe yir moy sama numéro
6: inshallah
5: benen numéro bo jëlit joko wo ci ak man
6: joko
5: numéro bi ñaari numéro ñoy sama numéro bop
6: joxe wat legi
5: ku ci wote joto ci ma ci ni ngay wote sama ndaw lañ ma ak ñoma nek waaw ku ci wote ci ñaari numéro joto ñu ni ngay waxal sama ndaw yi bop lañ
6: ma
5: ak ñoma nek
6: waaw
5: leg nak ligli bi den tollu fo xam do meuna jël téléphone
6: di wax ak ñepp civile
5: waye dana am leg ñu kilifa yo xamant dañay woté dañ lañ jox sama numéro personnel bo xam man lañ jokkal
6: machallah
5: waye numéro personnel mënoko amé fenn pour ci ñaari numéro yi ci
6: ñaari numéro
5: wa ñaari numéro ñi ngi ci jot ñep sama ndaw lañ
6: machallah
5: kon dal seigne ablaye ñi ngi sante yalla bu baax
6: jerejeuf
5: wa safarillahi li wa lakum wa lishahadil muslimina wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: aminu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jëf mbokk yi kon li mo ne kon émission bi nga xamni kon ñi ngi ko doon amalé fi ci Touba Jannatul Mahwa ci kër Cheikh Mustapha Ndiaye Al Karim di fajkatu aajo de ngeen mbokk yi waxtaan wi lim ñu ko ubil ci walu asrar mu ci jambar lol tubarkallah sunu borom may ko ci xam xam de ngeen nim ko waxe ci maam yalla waye am ci lo xamni itam daf ko jangal bopam boole ko la mu donnu su ko defé tubarkallah mu gëna amati solo lol waye de ngeen itam li nga xamni lepp daf ci ñaan tubarkallah machallah ngir ñi nga xamni kon am nañu jafé jafé yi nga xamni yépp waxtaané nañ ko inshallah kon mën nañu jokk ak mom ci fat nak mom Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim nim ko waxe legi rek la koy bamtu waté moy fi ci Touba ci kërëm ci Touba Jannatul Mahwa nim koy faral di waxe nak mom luyewul fe luyefe mom kër gu mu nekk di ñaan muy Touba muy Dakar fu ci ne kër bopam la kon kuko soxla fi ci Touba Jannatul Mahwa kër bopam nga koy fekk bo ñëwé inshallah rabbi ni ko fi fekk ci fatali nak bo ñëwé ba tableau hôpitalu Jannatu rek muy tableau hôpitalu Jannatu maam bo joggé corni Seigne Cheikh Saliou jëm Jannatu Sanday Dior ci tableau hôpital bi rek bo jaddé melni lu jëm hôpitalu Jannatu sa chamoñ première mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd ba tax ci sa chamoñ rek bo jaddé itam ci mbedd mom première kër deuxième kër fo taxaw rek bo né kër Cheikh Moustapha Ndiaye Al Karim dañul ko wan wala nga woko ci numéro téléphone yi nga xamni mom moy ay numéro boko jotul da nga jot ay ndawam 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 77 440 02 40 ak Cheikh Moustapha Ndiaye Al Karim kon bokki yalla na jangoro yep faju bi barakati Cheikh Al Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dig dajje benen jotay
7: Jantibe FM Cienyere FM Lergue FM
9: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jallel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallel ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah

0: boo xëyee wala bu jant xasee ba nga moytu ko bañ cee reer, boo xëyee farkàlla, yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la, ndax islam daf lay bàyyil toujours ak sa wér gi yaram. Da nga ci am, ndax yàlla mooy wéral, yàlla mooy dundal, waaye décision sa wér ak sa dund ak sa loxo la ko teg. Décision bi sa loxo la, yaa xam noo koy téye, noo koy sàmme, noo koy wagari, waaye ci yow yaa ko yore. Kon dafa mel ne xam naa ne dañuy wàcce foofu suñu kàddu, bu ko defee siyaare mbokk mu bëgg a dugg rek ci 88 628 13 37, di fat di wax Baye Abdou Mbeng moomu ci bogo sunu soppe boobu, sunu wëllëre woowu, ñu koy ziar baax di ko ndokkeel. Xam naa rek numéro bi ma joxoon nag daa mel ne xëy na bu fekkee yàlla dogal na mën naa dugg, bu ko mënee kiwaat daal, ndax man de numéro bi dafa mel ne wate naa ci yoon te mooy 386 day wa 13 99. Mel na li man ma ko ci am gànt, ma xam nag ni ma ko joxee moo juum wala ni ma ko jëlee maa juum wala ci réseau bi la incha allah. 88 628 13 37, ñu siyaare mbokkiteel yëpp di leen ndokkeel nag ci weer bi
1: Jant Ba FM, Thiener FM,
0: weer bi waaw
1: Lergue FM,
0: di leen ndokkeel ci tabaski ji, di leen balu àq, di leen bal àq, di ñaan yàlla ba yàlla nu yàlla bool ñu fekk koy diwini diwini diwin. Te ñi nga xam ne ñooy suñ way dawlu yi nga xam ne yàlla dogal na gën daaw fekk ñu te na gën ren. Mbokk mi ci biir asalaamaaleykum, mbokk mi salaamaaleykum, rajo bi da nga koy wàññi. Allo, mbokk mi rajo bi dafa mel ne moo akoy 88 628 13 37. Mbokk mi asalaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam.
0: Baye Balla Dieng ak moom sëñ Cheikh Aliou.
2: Waaw, maa ngi lay siyaare Mame Balla Dieng.
0: Naa ngi la koy delloo.
2: Di siyaare mboolu auditeurs yëpp wuri ñu ma nga ndaw.
0: Ndeysaan.
2: soppee Mame Balla Dieng yëpp maa ngi siyaare leen ñaanal jàmm.
0: alhamdulilah.
2: ñu ñaanal fa nu bu gën a wér.
0: wallaay dëgg la.
2: yàlla dafa leen defal ci jàmm te lu ñu ci am yàlla yàlla nangu.
0: amiin.
2: def ñu wax ak docteur Samba
3: Diagne.
0: waaw ndeysaan.
2: képp ku bokk sa père maa ngi siyaare leen ñaanal fa nu gën.
0: dëgg la kay ndeysaan.
2: merci ak Marie maa ngi siyaare ba bajam taamal tubaab jëm.
0: ndeysaan ndeysaan.
2: góor ak jigéen maa ngi def boobu ma kenn.
0: loolu matale na.
2: waa Louga ak Touba ak Ndakaar ak ñëpp. Christian Mbacke Fiol Mbacke yàlla na fi yàgg te wér, fu yàlla na fi yàgg te wér, jërëjëf.
0: yàlla na fi yàgg te wér, ñu bokk fi yàgg ñëpp incha allah salaam. Baye Balla Dieng boobu moom suñu saxal yi 88 628 13 37 88 628 13 37. am na mbokk mu fëgg. mbokk mi salaamaaleykum.
4: waaleykum salaam.
0: waaw mbokk mi.
4: waaw
0: suñ
4: Mame
0: Balla. Abdou Mbeng Bilal de maa ngi lay kii léegi na nga def.
4: waaw dégg naa ko.
0: waaw kay Mbeng.
4: maanaam numéro bi laa la bëgg
0: a joxe. ay waaw dafa mel ne da nga ma koo joxe woon daal daa xaw a xorom lool.
4: waaw
0: waaw.
4: 76.
0: Ablaye Samb sama bigg daa mel dafa wat jëlal ma ko foofu 76 waaw.
4: 386.
0: 78.
4: 99.
0: 90 ah yow kon da nga maa joxoon nag aw kay. waaw ak 78 nga waxoon daa mel ni.
4: waaw 386.
0: waaw léegi xam naa lu may dama ne tey da nga maa jox 76 de am déet.
4: waaw 76 la mu.
0: ah da nga maa dafa mel ne 78 laa jëloon 70 76. 386. 78.
4: 99.
0: Ablaye Samb Ngoob aw kay Mbeng na nga def.
4: maa ngi
0: jéggul ah waaw ndeysaan def naa lu ne pour bëgg laa jot.
4: waaw xam nga gumba moo xam ne ne kër dëkk dul yomb.
0: waaw dëgg la ay waay ndeysaan. waay ndeysaan waaye nag dégg nga Baye Abdou. sant yàlla rek.
4: sant ak xamoon ma sant sax ma
0: ah alhamdulilah ab jullit lépp lu ko gaar rek na ko sant yàlla.
4: gis ma la jotee.
0: ah
4: li ma bëgg a wax lépp.
0: waaw bu soob yàlla bu ma génnee rek da nga ma jot ndax dama man kay dama composé ba sonn waaye moom danaa la jot bu soob yàlla même Baye Balla Dieng doon na ma laaj sa numéro. bu soob yàlla danaa la woo dégg nga.
4: naa nag mooy ngembe boobu.
0: ngembe bi mooy kanati ah waaw waaw Baye Balla waaw.
4: waaw
0: Baye Balla.
4: Baye Balla ñu bëgg ceeb.
0: waaw mi ngi lay dégg ah Baye Balla ku baax la de.
4: jërëjëf.
0: ok yi Mbeng jërëjëf barakallah jërëjëf. kay Baye Abdou Mbeng Ngoog Bilal la fële ca Touba Bogo dëkkub Cheikh Mamadou Al Fadel. radiallahu taala anhu 88 628 13 37. ñu ziare mbokkital bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di ziaré ñëpp rek fu mbokk nekk ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziaré ñi ngi lay ñaanal tawfiq taysir saadatu darini ni ma ko waxé légui di ndokkel ñëpp ci julli gi ñu dëgmal insha allah way di leen ndokkel ci fan yi nga xamné moy fukki fan yo xamné kat yoy bari ngeenel la ci tuddu yalla ci xéeti tuddu yalla yi ni ko xamé allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahil hamdu allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah bukratan wa silah mutakhamu jumut yoy yep di ay ci am solo 88 628 1337 mbok mi assalamu alaykum
3: wa alaykum salam mambala
0: ah seigne ndiad massar
3: wa ngi ngi lay ñaar
0: ana wa ngeen
3: ni sant yalla ba
0: barkallah sar
3: na nga dem baa ngi
0: dolé sant yalla baax sar
3: yalla yalla dolni
0: amin sar
3: la waje fani rek jotal nañu mbay mbeng
0: wa seigne mbay mbeng wa don na mako wax sama mag la
3: tan
0: na mako wax ndaysan wax na mako rek wax di yalla neena ma ak lanke doxali lepp wax na mako
3: wa deugul
0: ba seigne yalla mo re da baax rek
3: wa deugul
0: ha dedet seigne bi jot go yoy mo na la ci bañu fek kat ndax yamna ji mom ah waxna mako
3: golé mom mom bari yalla dama ci man def
0: mec ah waaw sa seen bokkum ci ki la ciarien la de yaayam yaayam fofu la bokku yakarna da ngeen ki way bu ngeen waxtan ndax maam dafa téla taxo fofu way fofu la bokku de
3: waaw
0: lay ndeysal
3: ni
0: ngi la koy delo sa sa barkallah sa
3: ah lepp ni jangal yaal nangu
0: amin sa sallallahu amin amin amin ne ndefu yite ana seigne bay mi ngi fi
3: I'm not going to be able to do it. Dima ko wala moy ma ngi nitu ko jaxane
0: ñoo dëkk ré
3: ma ngi ci waan ma ci tam jaxane
0: ah lo de xawma ko ne kon na ko gis ma ngi ñoo dëkk ré
3: ma nga fay bi
0: gis nga so gënni buntu kërëm rek mbedd mi ngay jakkar lool sama kër mo bari mbedd mi ah d'accord waaw waaw bis bo fu ñëw jamm rek waaw mbedd mi ngay xol dal bo xoli ci sawu dal mbedd mi ngay jakkar lool sama kër ngay jakkar lool mo mo bari mbedd mi
3: I mean, ciaré bu baax moy di jël ci la
0: waaw
3: ciaré bu baax fa nga tan ci bu ma sama maga jaay jëlé ni
0: ndaysan
3: di ciaré bu baax wa biya du di momad an saaf an jabatu ba sambu yeb ciaré modou fall mom baara fatim bo
0: ma waaw seigne modou fall ndaysan
3: waaw mo ci ciaré bu baax di ciaré bu baaxa baax asan sok
0: waaw asan sok ndaysan
3: waaw di ciaré bu baax mou fa mbaw
0: waaw bañu sa mbaw
3: waaw
0: sama yoon ni dem na ba kërëm
3: ah
0: ko baax la dem na seigne mossa mbolo bu fa yobbu lay ndeysan
3: baax
0: la waaw waaw
3: yalla na yalla def jam
0: amin amin amin
3: yalla na yalla def
0: jam amin amin amin
3: jaar na ñepp bay wuñu kenn
0: ah lol de matale na mo amin amin amin amin
3: di jaar na dekk yi net
0: dekk yi wër ngeen sa
3: xam la sox
1: jamti ba fm ci ñare fm lergue fm
3: ñap ñu jàdé ñaan jàm ak té won
0: ndaysan ndaysan
3: jëjë
0: waaw kay sar gir jëf barkallah ay way amna solo lol bayyo bayyi nga xet say dekkando jir jëf barkallah sar koku moy seigne yar ma sar ngeen sar ko bax la ma sha Allah ko mëna jotal la té lol rek am solo nang koy ndokel diko ziyara di ziyara ku melne seigne omar wad ma nga fofele ci makka baragi momitam di sunu soppi sunu wëlëri waye seigne omar bismillah amna mbokk muy fëgg mbokk mi salaamu alaykum
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
5: bay daoud dal jamm
0: bay daoud ngom bay daoud mbeng dal jamm na nga def
5: bay lay sar wax do jox sama tiwaay
0: ñing la koy delo mbeng
5: sar bay yarna sar mo gën legi
0: wa bay yarna sar ngën sar
5: di awé ndékk bu baax baax ci taxaway bi
0: deug la mbeng
5: di rafetlu ci wépp xam jangale mo am solo lol
0: alhamdullilah mbeng
5: ndax am jangale mom boko tégué ci xam xam rek ak ni sëriñ bi jënd rek day daal di wër
0: deug la
5: dootu amante yarante ndax sëriñ bi moko wax
0: waaw
5: sëriñ bi leppam daf ko bind
0: deug la
5: mo tax sun tuba
0: yaay na ñepp lay wax nga deug mbeng
5: ko yaay wax mom ak ku mëna doon sun tuba daf lay yoy
0: wallahi wax nga deug
5: talib nak bu tan ko ci tuba li abdul malik bin fatih lay wo li xit natin aw bi xud aw hadiyat dara daw jam tak
0: ndeysan
5: ci mom
0: deug la
5: ko la yamin yalla fa sun tuba
0: amin mbeng
5: ñu lay xiar bu baax
0: amin deng yalla ñu ko yalla bolé deng
5: ci leer bi effort ni di xidmatul khadim
0: waaw
5: ci kurel gog la bok
0: ah waaw man kay deg naal dama lay deg
5: lay tout bankas bi nak
0: deug la kay mbeng
5: waye nak lañu tambalé ci serigne bi yëm ci serigne bi rek
0: mom do ngay war dé waaw kay ndeysaan bay dawda mbeng dal jam ay waaji rek adresse am bi amna solo lol ñu ngi fofu ci luga ci njambur ñu koy nuyu diko ziarra ziarra serigne bassir gi mam mam cheikh mbay bay moussa mbaw ñing koy nuyu diko siyaré seigne massa mbalo mom itam ñing koy nuyu diko siyaré fofu ci kër modou bind moy dëkkandé radio bi waaw kay seigne modou ñasslo way seigne damlo ak seigne wasseyno ak mbokk yoy yëp ngi fofu ci kër modou bind lo di siyaré ku melni seigne bada sek sama serignum da ñay la ngi fofu ci gannaaw ray way di nuyu ku melni seigne abdou karim sey way di nuyu ku melni seigne jaga job mom seigne kiri wadan seigne modou ndiay ak seigne soxna ngémi yo yep ñi ngi leen nuyu ku melni soxna isa diagne mi ngi fofu mom itam seigne bara diagne mi ngi fofu ñi ngi koy nuyu diko ziarra soxna bintou fall waye duñ faté ku melni seigne papa ndjay soxna kuna gi bokk yo yep ñi ngi leen di nuyu di leen ziarra 88 628 13 37 di nuyu mbokki bogor liko wër mbokki mayalak landang fofu kere mbaye kere kere ndaw mbokk yi fay yaw yépp rek ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaanal tawfiq tay sir saada darin di nuyu mbokki talib bi bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn docteur ma samba jaay coordinateur sobey mam bala ndjol ñi ngi koy nuyu bu baax diko ziara diko ñaanal 88 628 13 37 ni ziara mbokki talib bi yépp rek di ziara mbokki njambur yépp rek fuñ mëna nek ñi ngi leen di nuyu di leen ziara watay seigne cheikh ñang mi ngi fofu ci makka ak seigne omar wad ak mbokk yoyu way mbokki kamil sambu seigne am di sambu ku melni seigne jaga samba ak mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu di leen siyara di leen ñaanal tawfiq tay sir saadatu darimi di nuyu mbokki talib yep bayi wuñ kenn ay wuñ fenn bayi wuñ ñan fu mbokk rek rek ñi ngi lay nuyu di la siyara di leen ndokkeel di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala na suñu mbokki njaaykat yi gàtt yi nga xam ne ñooy ne ci daral yi tey yombala nit ñi bañ mën cee jot ñoom xam nga li ñuy wax ñooñu it alhamdulilah ñuy gën a yombal yëf yi rek ba client yi mën cee jotee dëgg-dëgg nañ ko loolo ndax loolu rek mooy li ci am solo mooy kiy jaay moom wërta perte dafa war a gagné waaye nak bu mu bëgg bénéfice bu bari ba lor kiy jënd tax ñoom ñaar mënu ñoo tàqalikoo ndax kiy xëy di jaay kiy jaay bu sañoon bu xëyee day daje kuy jënd waaye kiy jëndit bu sañoon day xëy daje kuy jaay kon ñaar ñi mënu ñoo tàqalikoo léegi nag prix yi moom prix xaar moom boo defee léeg-léeg nga gis koo xëy xëy na la mu yor xam nga sama classe gi nga xam ne nga wale da ngay tàqalee bëgg xar muy jar 100,000 nga yor 50,000 wax moom day xaw a doy waar waaye rek nañ jàppalante te xam ne yàggut bésu tey bu dél see leneen la ñuy wax ay tam xarit ak yeneen ak yeneen ñu jógee màkk ak yeneen xëy na yeneen événement waaye événement tabaski moom yàlla nañ ko fekkee te tal ko mu jàng kon nañ ci gën a laayanti biir bi ci topp mooy ñi yàlla dogal ñu man te yàlla jox leen doole te yàlla leen ko jox rek leen koo dénk te ba mu leen ko dénkee dafa am nu leen ko joxe ñoo ñi luñ man ci seeni mbokki jegeñaale yi niw doole ci lañuy tàmbalee ndax ñëpp rek waaye mbokkum jegeñaale mbokkum jegeñaale nga xam ne mbokku la te lortu ca loo ko mën nga jàppalee ko yow bu fekkee sa doole aggu ci man ko jëndalum xarit boko joxone ñaari jooni man na jënd yu xarmi di andal te boko joxe keneen jox ko keneen joxe man na mu am dara bo mu am xarit man am aw bay mba am jéggu xaram bu baax mba am ab sikketam mba am jéggu bayam bu baax bo xamni ah lool la ko yalla dogal dolem fa la tollu sunu borom lool la ko jaglel mu nangoko lool luñ ci man rek ñi ko ñi ci dimbali nañ di bayyi xel way neew dole yi handicapé yi ndax handicapé yi kenn ku ne war nga leen di bayyi xel ndax dama dama dundam xamoo fuy muj ba tax na di leen dimbali dal leen fàttaliku di leen jàppale baax na lool te bañ leen a sàggane parce que ci société bi lañ bokk te dañoo yor njaboot comme ni ko ñëpp yore am ay responsabilité yoo xam ne ñoom dañ ko ay yor ay responsabilité ay responsabilité kon war nañ leen di jàppale baax ndax ñu baax ñi fi nekkoon day ku mel ni sëriñ bi ak ñu baax ñi fi newoon ñëpp la dal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñoom de luñ mas a am ñoom lañ koy bokkal ndax dañu xam ne liñ fi li leen yàlla leen ko teg te ñoom ñi yàlla doog def ci ñoom liy nuru ak mat te du mat sax te mooy cir yu cir yi nefaak man xel maak man a liggéenti dara man ca am dara yëpp na nga bàyyi xel ne ñoom ñooñ am na ci ñooñ jaar nañ ca waaye mujjuñu fa am ñoo xam ne nii dañ koo juddwaale mën naa am waaye ñu ñëpp rek dañuy yayoo ay ndimbal kon day am solo ñu leen di dimbali leen jàppale ba ñàkk loola mën naa jur lu bari ci réew am réew buñ bëggeem réew ma ci mooy ñen néew doole ñe dute ay handicapé wala lu ngeen mën a tuddee waaye ñen néew doole rek ci gàttal suñ nopp suñ leen noppee ndax daf ndax jëk sunu borom moo aada woo moo coobare woo moo bëggee noonu jox ñii lu bari jox ñii lu yam am ñooñ sax dileen di xañ bu ñee ñi yam mooy fuqaraaw yi am nañ waaye li ñu am lu yam la ndax koo xee mën nga am dépassé fukki fan yu tegaloo waaye boo ci jógee bala nga ko amaat kooku fuqaraaw la mën naa lekk asaka mën naa lekk sarax sax moom ñëpp ko mën a lekk asaka nag moom xëy na du ñëpp a koy du ñëpp a koy lekk waaye sarax moom ñëpp ko mën a lekk donte nag xëy na am nañu kenn du leen joxam sarax ndax am nañu ko gën a yelloo ci ñoom waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy sarax moom ku leen ko mën a lekk asaka nag du ñëpp ko mën a lekk loolu laa bëgg a wax foofu waaye ñi koy yelloo nga xëy dangaa toll ci war koo génne kooku kay waroo koo lekk yow dangaa toll ci war a génne asaka li nga yor ndem nga am nisaab ni sa alal mat na nisaab war nga ko mën a génne kon ñooñu nag nañu bàyyi xel da ngay jënde xarab 1 million wala xarab 800 000 ak 500 000 ah gannaaw boo amee sa xarum 200 000 mu baax yow ko wala 250 000 la ca des nga partagé ko way néew doole yi waaw loolu am na solo lool nu ngi siyaar ñëpp sëñ Baye Mbengue ñu ngi koy nuyu foofu ci aree gis gi foofu ñu ngi nuyu ku mel ne sëñ Moussa Diouf fële ca Tirey sëñ Galas Ndiaye waaye mel ne gars yi sant Diouf rek li ñu yor dañ koy wuuf daal daal moom doy na waar 88 628 1337 88 628 soxna Soxna Sall Madi Yàlla ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di siyaare mbokki teel bi yëpp sunu yaay Thialla Mbaye ñu ngi koy nuyu foofu ci garasu daaru Monti moom soxna Antelo soxna Nar Diop soxna Safiatu Chiché mbokk yooyu yëpp soxna May Ndiaye foofu ci Pénthium Jenne ñu ngi koy nuyu di ko siyaara soxna Yëmbu Njaxate mu nga fële ci sëñ Cheikh Anam Cheikh Amadou Fadal Baye Fall Diop Baghdad Bey ñu ngi koy nuyu sëñ Abdou Niang sëñ Mor Seck am na mbokk muy fëgg 88 628 1337
6: waaw
0: waaw
6: dafa daggoon de
0: waaw
6: man benn bu man
0: waaw
6: bu ko ab jox jokkee
0: waaw
6: te nga bëgg kenn ku nekk jël ci yàllam
0: waaw
6: da nga koy maye neef
0: te waxaat ko
6: benn man
0: waaw
6: bu ko ab jox jokkee te nga bëgg kenn ku ci nekk am ci yàllam da nga koy maye neef
0: dañ koo baxal
6: dañ koy baxal boo ko defee ku ci nekk dem ci jël yàllam
0: dëgg la de
6: mooy lu baax
0: waaw
6: dañ koy partagé
0: dëgg la
6: di ko séddoo ñu ko war a séddoo
0: dëgg la
6: yàlla leen yàlla defal taw fiix
0: amin amin amin
6: dégg lu baax a baax
0: amin dégg
6: maangi ni di jakarlo ak dara bu maam cheikh mbay du tollu
0: ak sa
6: buntu keur.
0: Oh ma sha Allah
6: nak yalla ni yalla deful tax.
0: Amin amin beng
6: maangi ñaan ci barke borom barab bu tobe bi jakarlo
0: maam cheikh mbay
6: yalla yalla xej aje jam
0: amin beng
6: ci barke cheikh ali mbake
0: amin beng
6: ni tax ni tabbi ci rebe bi ndax bu du won ak mom buntu tab
0: deug la beng
6: ndax mom la
0: deug la beng
6: ak sam bam rafet na lol
0: ni sam beng
6: yalla barkel
0: amin beng amin beng
6: ni saxante ak yow kon na
0: wa inshallah beng
6: do la baye xel bu bax
0: bu neexi yalla beng
6: ndax da nga dan tuddu sama mam jo xamni sun mufa ciun la tuddu
0: men waw
6: dekk guyar
0: nga deug re
6: bok sama tuddu sama yaay bayam ak tuddu sama yaay ñu bokk lepp barke sun di wax
0: ay rawal rawal rawal rawal
6: iske
0: waw kay mbeng jeureuf baye daouda jeureuf seigne daouda barakallah fiik ngoy li lay ziar bax 88 628 1337 seigne abdou khodous diagne ma nga fele ci darul mu'ti waye seigne mor fall ñoo ñi ngi fofu ci seigne bi wala waw kay seigne galas diagne jaay ma nga fele ci pom bascule ngi ngoy nuyu waye seigne dem jaay keral li jaay mbokk yoy fofu ci darul mu'ti seigne dam fat diom ñom ak seigne mohammed moudou diob ak ñom seigne cham ak mbokk yoy seigne cham cham mbokk yoy yep ngi len di siar ak len ñaanal tawfik tay siir sahada seigne ibrahim ak yaay naylal maram mom seigne wal fall mom itam ñing koy nuyu diko siar 88 628 1337 ñi siar mbokk tal yep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen fo mbokk nek rek te ñoo bayyi xel ñi lay nuyu ñi lay ziar ñi lay ñaanal tawfiq taysir saadatu darini ziar mbokk tal yeb bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñen di ziar ñepp rek di ñu jox seen wacc way 88 628 1337 di nuyu ñepp rek bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñen mbolé mbokk tal bi fuñu mëna nek rek ñing lay ñi leen di nuyu ñi leen di ziar ñi leen di ñaanal tawfiq taysir saadatu darini ñi nuyu ñep rek fo mbokk mëna nek ñi lay ziar ñi lay ñaanal tawfiq taysir saadatu darini bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan ñi nuyu mbokk jambur yep rek ajarato mbokk yeli ci ndem ñang soxna ajarato kumba jombaxe mi ngi fofu ci ndem ñang soxna awa gey mbokk yoy yep ñi leen di nuyu ñi leen di ziarra ziarre mbokk ndjañ ñi mbokk kër dam ak kër njuga kër soleil mbokk kër mamour gi mbokk ngewen cialin lamdo takku basap mbokk yari takhar ngi nuyu seigne saliwu mbake mom seigne cheikh hadi ngi koy nuyu diko ziarra waye di ziara mam cheikh mo mbay di ziara baye serigne gueye ak mbokki yari dakar yep rek ngi len di nuyu di len ziara ngi ñaanal tawfiq taysir saad dari ni di nuyu ñep baye wuñ kenn baye wuñ fenn baye wuñ ñen o mbokk nek rek li ñu baye xel ñu ngi lay nuyu soxna khadisi la fofu ci quartier firdausi ak seigne bara sar alquran ngi koy ziara ñu tam diko ñaan seigne assane ndjay ñu fofu ci madiana ñu koy ziar bax diko ñaanal tawfiq ko ñaanal taysir 88 628 1337 assalamu alaykum
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
7: bal ñu gën docteur dal
0: docteur docteur donga yak dara yi da nga def
7: dama lay yaxi jël ancien parce que dama faté won tay dimanche
0: ah d'accord
7: ma tax boba légui la xol rek heure bi tax la ñu jox
0: wax nga deug waaw
7: ma ngi doon
0: wax naan walu tebaski gi ñi gaay yi sante fay ak diouf xam nga ñaare dañ ci xawa xababal dañuy top yap lak wi buñ ci joggé dañ cey joggé jëm ci diiw gu bari gaak ñom
1: ci ñi wax FM ci ñare FM lergue FM
0: waaw waaw luñ mëna waaw luñ ci mëna jëriñu rek
7: xam na lool dal li nga wax deug la ndax legui sa xam nga nit ñi tam nañ la yapp
0: waaw
7: waaw yaram yi tam na yapp ba nga xam ne dootu ñu lekk yapp rek seen biir daw wala ñu dëkk di dëkk loolu moo doon am waaye alhamdulilah rabbil alamin mais nag ni ñuy moytu toujours maanaam lekk lu ëpp li ñu bëggoon mu def ko te loolu mënta nekk mooy yàpp bu bees dañ ko war a denc
0: waaw
8: Gor gui sanki wala leg mu duggal dara ci sanki bi
9: mo xamna mom un fa mu duggal gol ci bir mom dem na ñu tan ñaan na wona la jottuma da nga dem lek dinaar man ko man reeru mo bi
8: déjà ak ay jërëjëf bay ball ko deng ko xamna mom digënté paré nañ bengé nak jëngën mom ak jaaj mom dañ leen di bayyi non rek déjà amna solo lol tuarkala kon gi diggen ko sing asam sok ngi koy ziar bax diko ñaanal tawfiq di ziar bokki sow jatti mer sek yaay radio bi ngi koy ziar señ cheikh awa cheikh señ cheikh gawan silla ngi koy nuyu momit fofu ci kolaban bokki kolaban yep rek ñi ngi leen di nuyu bokki sow jant yep rek ñi ngi leen di ziar bax di leen ñaanal tawfiq di nuyu mbollem personnelu cienier bi bayu ñu kenn oustaz mam cheikh lo ngi koy ziar bax di nuyu mbollem mbokki talibi rek fuñu mëna nek ñen jox seen wacc way di ñaan yalla defal no tawfiq ak taysir defal no saadatu tarimi di ñu ko waxe legi rek ndokkel ñep rek inshallah ci wër wi melne sun technicien bi ñuy talal loxo waye kon sa ñi ngi xiar rek tambule ko ci bay ball gi mi ñeeka dugg ci jotaay bi waye ku melne seigne abdou mbeng bilal fele ci touba bogo koy ziar bax akite ku melne seigne yad massar gensar tam tuarkala waye bay da seigne daouda mbeng dal jammu tuarkala momitam ñing koy nuyu dugg na ñaari yoon waye docteur massamba diagne momi ci explication bi ci walu lekkene wi ci bisu julli gi moy to ki wara he li cey bax moy so lekke lu mel non nga am lu melne lu tang rek ya xam café la ataya la xéti wasi mu ci bon rek tane ki mo ci gëna xën dal di nan ndox mu sedd yek yanni sedd rawat na bo bo xob bi am gas ak yep no lolu docteur ko wax ko nim ko waxe bi ci top moy ko ci yalla dogal nga ay nga mosqué yapol ak lu am solo nga baña agn bu ko defé xeyna bu rer joté bo dé bam guddi nga man ci am mos wala benn bop bu fekké mëno baña agn nga baña rer bayyi ba beut sét la nga war na rer nga dékké ko 8.6 mo melone mo ci kër lolu yep walu wirgu yaram la ndax do ma dama amul wirgu yaramam yalla bimu ko bindé
0: da ko ne ko wala talqu bi aydikum wa ila ta'luka yalla dana la bul dox li gem ci lolay lor el moytu kon paroation di xaar di fokk dal baana fokk fokk waaw kon nañ moytu yoy bax lek yi baña top sun nday yo rek way rawati nak diw gi mom bari na top te soxna yi mom twarkal bi ci def moy boyon yi nga xaye dañuy jaxasse def ci ba nga xamne rek alhamdullilah rabbil alamin yoy yep dal mat lay moytu lek yi legi ndax ñaare dañuy gis ne bu toros yi ñewé xéti fièvre yu bari di am rek dara wat lu ko moy xéti lek kon ñi ngi jéggul ñep di ziar ñep di balax yi di jox diktaré ci benen waxtaan inshallah ñi ñaan yalla toros yi fekke koy deewi way sun mbokk yele nek makka no ngi ñaan yalla yombal leen nangul leen yombal leen ndax aj yombut waye nangu gi nak yalla la waye jëf gi nak yombut kon yalla na yalla yombal te yalla nangul leen bari ni ciono top metti na sama goor gama don jangal xam xam yag na yalla yalla si yalla yalla yokki leeram neena ma makkari ku fa dem bëgg fa delu mo na mo boko topi bi ci biir rek defu aj ganam ko waré waye neena sok xasse ba def ak la gi ciono do ko defal boko bëgg defal kon in uritu ila al islah mastatahtu wa ma tawfiq ila bil ali tawfiqni wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: fekku ñepp
11: vous écoutez
12: le réseau
11: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tchenar FM et Larki FM
12: le réseau
11: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantib FM indi Larki FM di bati jam jappelante ak wolante gu andak yakar
13: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bi di lissoat di len nuyu te di len ziara fi ci cabinet sedex traditionnel ñu ngi fekk fajjatu ciosan ak adabu mak lol di fajj ci gantcha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
14: bismillahir rahmanir rahim mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi bu cabinet sedex traditionnel fajjatu ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopati ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
13: dengen nim ko waxe neena du set du bind du li xaar du petaw ñet jangoro rek la ko sunu borom jeglel mu di ko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sadex traditionnel indil askan wi ki mu dal bu accé ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
14: Abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekke ak sa soxna ci ben lal mana do am avi sehel lu ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bëgg manam mu sey ci guddi wi ñaar yoon wala ñett yoon faaw sa xel mu nekk ci bu pare fekk yow yaangi am avis ci nga mëna sey ñaar yoon ci guddi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yoon ci guddi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nekke mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nekke sa soxna ci benn lat ci benn neeg sa xel bu ci dem wala so démé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lolou problème sey la lolou dañ koy fajj dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wal inshallah parce que nena la amna yo xamantene dañ tok fukki fan juroom duñu am avis pour sey man acidity du am doole da ngay faible lolou amna ngarab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna man goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minute rek mu paré dedeug goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu weer inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré sudé da ngay faible nga né ko da ngay faible sudé sahel mo ci du nek nga né ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit né ko amna problème sey yem fofu duñ ko léral c'est un problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñew ci man bala ma lay défal dara dama lay consulter consulter moy ma laaji la xam sa problème parce que nit pour faje mu yomb pour faje mu mel limu bëggu faam nga xam problème bobu lan la faam nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo faj ko il faut nit ci ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mais goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci wor am ñaarel wala ñettal té ku né da nga ñaar yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna bu ci ñeen
10: lol umrit bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sumay dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay jëddé bonna sama néw carton man néw carton bolé ci waye bu ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax néw carton gi wërna bu baax umrit bi da gënnan ba doon picci bo xam daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba kumaat bima jox bima ko ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang ma dem gnaaw keur sama yaram di xessene waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ku mu dal dal bëgg na nga ram séti
12: ma yor fémar emulit ak ndoxam séti waaw lool la yoron ak new carton bama ñëw kër mo waxtaan moom ñu daal ju bo ci ñu waxtaan bima jëlé garabé bax rek barkala gambi pour new bi pour new carton la wa amna recette bu baxa baxa bax sant yalla di sant di le gërem ko am new carton nak suma ko yégué man lo jadd fenn fi nga jiss
15: mbokki mi ngok ñoko bokk deggando kon mbolim goor yi nga xamne dañoo amé fièvre sey muy faiblesse sexuelle ak ca ju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbé lak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xam ni mo jakarlo ak placeu dam kenka yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadiq traditionnel nekk wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñuy bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Senghor taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci fièvre sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
14: Abdoulaye nit bu amé fièvre colopathie bir bi da fay bari limuy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né mana ñapp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw keur ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yegg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy genni lolou fièvre colopathie la lolou du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolou fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolou fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
15: jeureujeuf mbok yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosa nak adalay def lepp itam ngi koy def ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayir yi ci étage bi ne fi le cabinet sadaire traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanou Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanou Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci distributeur house bi nga wo ko mom cabinet sadaire traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 dina ko lo pati ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi émérite mo xam bina bula wala bi feñ ba ci émérite bi tok direct digeene pic nga ci taxa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di émérite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci émérite leral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjil bu mu wër mom émérite ak la tiaju
14: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw kër gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw kër gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw kër gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn boule buy genni sa gennaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw kër ngeen bal ma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet par gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw kër ngeen bal ma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet par gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gennaw kër lolu maladie hémorroïde la amna xamantene buñu am hémorroïde interne da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gennaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamo amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gennaw bi da fay metti am yo xamantene gennaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
15: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadaire traditionnel ci mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mo modi cabinet sadaire ñu bayiko mu nuyo docteur salam aleikum
16: wa a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
15: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
16: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def ligéy am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat ci fak katu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamni limay wax ma leer la ma xam la
15: docteur lo xam la way melna ni dama fortuyé bay duni amna ño xamni dañu amone jangoré hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur selsel hôpital ñoñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamni mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu del ci watal ci histoire bobu
16: ñu bari ño xamni ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
15: machallah
16: ndax na ño xamni ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamni sax dem na ba opérer hémorroïde mu delu ci wat waye bako yalla wonale rog la tagabar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kajor askan wi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag na nga tag ndoxu city nak jangoré ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo leen fajj lool nak man tay la nañ ba taxna dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajj kat bokku na ci ñi nga xamna lool ndariñu askan wi
15: lan ah docteur jërëjëf lool amna solo légui
17: nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nang koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay tay moy lu am solo li ci sama tango légui lan ngay wax bok yi nga xamni ñu ngi lay déglu
16: yépp ko xam day nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu muy ci def ligéy am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom moma fajj bama fièvre son mom la dem dimbali lo loolu wax di yalla nek na lo xam lu am solo tay ji bo fièvre bo ñëwé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé ba jëm tik ba jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis fajj wër ah ñëwon boko défé dal do ko
17: mbokk yi boko défé do ko réccu loolu du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni mom modi médecine moderne di manam pat mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoy ci ki nga xamni mom modi cabinet sa deex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax dégg ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom modi cabinet sa deex te bu ñu ñëwé daf leena fajj bu ñu wër kon docteur jërëjëf mbokk yi muy témoignage bu am solo lol señ bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa deex traditionnel fajj katu ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
18: salamu alaykum man la mam khas dexata deug ties medina fall
17: mam khas nga jugge ties ñew ba fi ci mbacke bawal fekk ci fi ki nga xamni mom modi cabinet sa deex traditionnel ngir mu fajjal li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolewon ak ki nga xamni mom modi cabinet sa deex
18: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom tagale ak ndoxum city
17: mo la tagale ndoxum city legi bi ñi waxtan ci souf wax nga manima fukki at fu ne dem nga fa sa ndoxum city munu wër lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
18: fu ne dem na ko lu mat fukki at ma nga fa ju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gisa tan defon na ne may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gisa tan
17: ana lokoy ñaanal
18: yalla nako yalla jappale ak seigne fallu
17: amin waye mam khas allahumma amin waye jerejeuf
18: lima gis ci mom de gisumako ci kenn ginaaw yalla de man ci mom la gisa tan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum city wala emory wala fabulous ñewal ci mom insha allah di nga fañu bu len yalla jubale di ñew rek jam man de ginaaw yalla ba ma ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
17: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi jëgé won fele ci diwanu ties ñewon fi ci cabinet sa deex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni mo mudi jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñew sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accès ba mu jox la li nga xamni mo mudi ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni mo mudi ndoxum city ba faaw te it naam deug la digënde ties ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd nek ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa deex traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
18: kon nak mi ngo
19: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa deex ñu laaj lan mo waralant jotaay bi fi teway bi
20: waaw man lay wax deug dafa am fuma jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama juroom ben fukki at ak ñent ci pat ñi ma indi ci sa deex amna fuma jaar juroom ben leer dama doon xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10000 francs la ko jënde def ak mom juroom ben wër di jog salatu khairu bi non waye nak yalla dogal bu wër di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex et tayit awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sade wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
19: ndax man na xam lan mo waral lan jangoré ci
20: man nak dama yoron ndoxum city am hémorroïde ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo don sama jangoro
19: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis ko fi taw
20: bi alhamdulillah rabbi alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax war nga ko sétat bu baaxa baax te xul xaq wala ko na mu ran deug rek mo neex yam li ma wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla mbolé ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naané man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan te dana giex te dana tour ndox mu bax
19: très nan ñaat yoon ko yam
20: man nak man fi dora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am gon ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sumay ram tawfik alam dal dal mu beugé joy dama
19: yob manam ndoxum city nga fajj
20: waaw ndoxum city ak emirate ak new carton sama walu sey waaw yoy
19: la way dal gis nga ni jaaxu nga
20: rejiss alhamdulillah rabbil alamin safaran bu baakha baax mom way bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alam dal dal ak cabine bi nak mu ngi fi ci airdrop boko passé bo ñewé ci pharmacien sengol ñu jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu fofu su fekke xam nga ci yoonu tv bo continue ma nga sen dam kankayi dam jey étage bi fété tenko sa dex ma ngi fofu dam mo fété saw ñom ñaan ñu sekkatal
19: deug
20: fofu moy adresse bi sa dex dal man dama koy ñaanal yalla yalna barke ligéyam ñaan yi yalna dajé amin ku ci faju sama borom def prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon képp kum ko digalé yalna ngi ci gis lolu li nga xamné nak mom la fi faju moy li ma wax té yalla rek tax man wax dëgg yaram duma goné amna juroom ñaari doom door di faju yoy kon nonu tuma goné
19: dëgg
20: waaw lolu da man diko sante diko gëreem di wax bokk yi dal né cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi Elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo laacé ci awsa bi mo ñom dañ lay indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñewé ñom ñoo ma indi fi
19: waye
20: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ma nga sen dam jey ci yoonu tv waaw mom ma nga sen dam jey kankay li ñu jakarlo man dal ma koy sante diko gëreum
2: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayeri ci étage bi le fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñewé ba fi ci diwanu Koumbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitiri House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nan ndoxum city duggal ak ñun ci city
21: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi da fay xoss amna yo xamantene yaram bi da fay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba angon amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que am na yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yépp da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañuy am garab yo xamantene ñi sin garab bi am na garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy juub ay pomade la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokkatu bi mu arrêté nga am sa jamm moy sama li
2: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
21: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari lu muy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gaaw res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes japp bi da fay toj parce que li tax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi du gaaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit suko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mais ni safara mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna ñoo xamanteni suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umbu lolou colopathie moko
15: kon kep ko amé colopathie ak la ci aju bo jokk ak mom ci carton yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam ñing koy fajj ci gantax ak reen ak cabinet sa dex traditionnel cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitiri House bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw ko lo petit hémorite nak amna bineub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jex tak ci yaram mom
21: hémorite dafa bari façon té bokku

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba, ak Louga. Djahar ti Tchanar FM, ak Diantib FM, indi l'RK FM. Di bati djam, djaplante, ak wolente gu andak yaka.
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xam da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba bay yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xam ni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yenn ni taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyewlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj du nu man def ko fuñu xam
4: mislak mi abi jay khair man abat wajallilahi maskari Touba ba mislak mi abi jay khair man abat
5: Abdoulaye Sidy Bena fajj kato ci sante bu mat la fenaan itam mbokk yep xam nañ ko rawti na ci dekk bu sel bi lay Touba nek fi li ci Touba ci corniche Serigne Modou Boussadiang ci fi nga xam ne rek mom Modou Bidougu am di kanji ay numéro téléphone nak moy 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngeen ni mbokk talib yep ak mbokk julit bu ba
5: Abdoulaye Sidy Bena fajj kato ci sante la defenaan ñu bari sax ñu ko gëna ñin ci Sidy Bé Joni Joni manam Sidy bi nga xamni am fajum ni ci upp ci joni joni la fay def nek fi li ci corniche Serigne Modou yow fa nga ciosano
6: man ci mali la ciosano mais yagana ñew Senegal du fajini di dimbele doom adam yi yep
5: manam kon fajj mi dang ko doon ci sa bay waye ginnaw bang ko doon ci mom bu nopi tam yemo ci doon mi waye da nga wulbitiku itam geussu wa
6: waaw dal na dekk yu bari ci Afrique yep du fajinaale dama mul rek lay fajj ni mo mul dama mulu mako fajjere bu nek xale bu ndob la ko la commencé fajj bu ba mom yagana fi ñew 92 la ñew commencé ñew am musuma am jafé jafé ku mu fajj bu sowel la wé rek la am bu sowé
5: mudi emouri tay ak itam noñ koy léral
6: da am ñaari emouri di bu nobbu ak bu feñ am na xamné bo lek sa bir bi day joy di yu wa bir bi day kurur bo dañe toilette mu lu ci bari da ngay ngelawé rek am na xamné bu dé gor la dalay wañu dootu mu lu def dara lu ci né sahel sax am na xamné bo la dara day génni wala mu am dérèt yépp jaaru emouri di la benn bu né am na garabam bokkuñu bu fék man na ko fajj no koy fajj mu séti wé ci bu sowel mu génni comme complètement mu wér du mama sa lay wer completement inshallah
5: manam emouride bi neub ak bi feñ
6: waaw
5: manam yep ngay faj
6: yep ñaar yep lay faj garab bi koy faj sa bokkuñu
5: ta bu ci nek itam dang koy faj
6: bu mu wer kay bu sowel man ni ma mun yep mu non koy faj bu mu wer bu sowel bu wer encore du delu wat encore
5: mom nokoy faje comme traitement ak ci ñaata fan nga japp ni ci ngay faj emouride
6: xam nga am lay nga xamne traitement la am no xamne du traitement dafa bari façon am na garab bi du benne bu bari na waaw garab bi bess lañu bari nañ du yegg mu wer bu ki nga xamne day sere bir bi am galaw du yu mom bu ko jele wala suba kay dina gis resultat bi comme ni mo don sere yobul na gis dañe na moy walu mouride bi
5: Abdoulaye Sidy Bé nek fi ci Touba ci corniche Serigne Modou Boussadiang kep ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 wala itam nga ñew ba ci corniche Serigne Modou Boussadiang bo wacce ci corniche bi rek ci bitu am di kanji bi fo wane rek keur Abdoulaye Sidy Bé inshallah daan la ko joxon mi ngi def en face ak li nga xam mo di connu nak mo modi walu city momit di jangoro bo xamni tam sonon na lol askan surtout jam rawati na ci jamono sedd fa la ñaar dañuy gis ni city bi day feñ ci tanku ñi nga xamni ñom ñoo di ñi mu dal ak di genn ci ñom melni ay goom ak yoy nak ñu ñu expliquer li nga xam mo modi city ak yow yan tektal nga ci am
6: nga city mom da nek febar direct la ci direct bi lay and ci nit yi lele da am nit yo xamne day feñ ci ñom am na yo xamne du feñ ci mom sax day and nek ci city rek waaw legi amna yo xamne seen yaram day guiné ay picc do xassan yo yep sidj mo koy def day ci bari ji amne day ray micro yi ci bir yi nga xamne dañu sargel ji sididi nga xamne day wër bu soobé la bu wéré encore du ñëwaat bu soobé parce que ci dérëd bi fébal dérëd la moy city ay garbu la koy faji bu wor yo xamne bo joto garbu bi rek do agassay fan nga gis résir
5: ci modi abdoulaye sidi be nek fi la ci touba ci cornu serigne modou bousse diang kep ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 2 0 20 nga tek ci 13 wala itam nga ñew ba ci cornu serigne modou bousse diang bo wacce ci cornu bi rek ci bitu am di kanji bi fo wone rek keur abdoulaye sidi be inshallah daan la ko joxone mi ngi def en face ak li nga xam mom di cornu
1: te man ki jawal ma fen man nga ngal alcorane di ko re bakkar ban nasi sama bañ doona wax na la wax rawi ni hem te lol dina demone ba leuntuma mu ko delo fil ma respecter rek lay te ko xam lu mel nonu boyo ba nga dik ba ci rus dara ko xam neew dole ak lalit comme salum salum ni rufeni jaru ko lula yalla tek rek xamna lu ko meuna dindi yow ya ko rus wax rek man de neew na ko dal wax deug yalla lol waye bama ñewé manako do man de neew na dole kisma lal de xam nga lolu wax wala bu ko wax yomb mu no wa lol de xam nañ ci safara mu xam lu ma jox ma diko jefandiko lola ji jignama lol waxo nako beedi alhamdullilah yalla may ko ci ndam li nit ñi baña wax man ma wax lolit wax deug am wana ci buntu mota ko am jangoro dang ko wara wer rek yalla da nga la won ko lako fajal abla joni la wara tuddu abla legi ci wolof joni ci pel ngir ni ñepp la wa di nga xam gisuma kuma jaral fen ci aduna abla ci li mi ci konni ci seigne modou fi ñe wa bitig am di kanji fofu la toll xale bu yaro la bo dikke da na la rusual waxa yow ci noy waxa yow ci jam dula gant bu ñaw muk lol mom yalla yare nako mo na jaari benen dekk bo may touba wa yalla fi lako andi waye bañ tagay na ba am ñaari guddi ñett guddi nak mu seen wéti nak hamatu ay difficulté na waxe to Allah hamatu ay jafa jafa
5: dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 2 0 20 nga tek ci 13 lan moy lolu ak nonu ko expliquer new dole ak new katane
6: mo ñew dole mom yu bari moko indi modidi mo la sank sa dana ko indi
5: emourid day indi new dole
6: wa day indi new dole
5: siti itam day indi new dole
6: ci encore da ko indi parce que emouridi bi serré bi borom bi don serré day wañi dole siditi lolu moko yene tele lele day dem mi nga xamne lu munu dara ci walu keur yi amna yo xamne day reuy siditi da ci bir mo indi new dole bi waaw legui ñew dole mom mu fegg man na ko faji bu ñew bala mu joge fi mom bu soobé da nga gis résultat
5: ñew dole ci mu dal yeen jafé jafé la koy indil dal mom walu ñew dole
6: jëf yi mu ko indi moy du mu ñu andal soxna ci tagay mu di ñaari yëpp da na ko indi legui bu ñew fi da bu soobé lolu mom jooni la comme ni nga ko def bala mu genn fi da na tagagalu
5: ah mais lolu tembere ne di mais legui yow ñew dole dafa am ño xam dañ koy juddu walé am ño xam daf leen ni dal
6: legui yi nga xamne juddu walé ko lolu mu ñu mako waaw
5: kay day leer man
6: nga xamne da ko juddu walé lolu mom mu ñu mako faji
5: ci new dole nak nga xam new dole gi mom daf ko dab ci bir ak dundam
6: mom man na ko faji ci jooni ci tanga bi bu ñewé da wala mu gënné ki da na gis résultat man xam nga lima mu régla la wax jooni la koy faji am lo xamné jooni la koy
5: sa li nga wax asire nga ko dé
6: asire na ko bu baax baage
5: légui bu dé walu télé nak loñ ci expliquer mom télé ak new dole mel nga xawna ño dénd té bokkuñ dé
6: télé mom xam nga new dole moy bu yeggé ci nit da lay indi télé
5: new dole bu yagge ci nit da lay indi télé
6: waaw lay indi télé yo xamné da ngay wacc sa dal lal bi complètement dama man na ko faji bu soor
5: ño bokk no len di faji mok tele wala
6: ño bokk wa
7: man bacci de ma ngi fi ci centre docteur ñukoy wax ci libe coordonner ce seigne modou bu seigne bitu abdou kanji ko xamne nak neew nga dole lol te juddu walé wo ko difo ko dara so ñewé ci mom fi ci coordonner seigne modou bu seigne bitu abdou kanji da nga del wacc fukki at yeek juroom yoy goné mama ko da nga del wacc goné waji ya ngi ni ñew leen ko koy yegul nak ci yow la waye ku ñew sa aajo faji ku tele bo ñewé bu soobé yalla ka wir bi wo naane kaas amut suba amut ngor ñu ci bitu ko abdou kan ci ko reñ seigne modou bu sa jeng wo da ngay wër bu baaxa baax su ko moytu nit maam la ko def ba fa dalé ñew ak légui nak yag na waye boba ak légui jam ak salam rek la fi am nak wër na nak man nak fu ne waye nak tay gi nak man maang ci sama katan fu ne ni man samba waaw
8: kon ni seigne modou bu sa jeng ci be bi nek fofu fa la penko bu lañ nan la ci affaire ñew doole katan ben kaas wit bi kep bokko naane sa affaire yep fa sa yaram yep sa wax
6: ci di mi la wax sank dana definiti sa yaram bi lay xassan surtout bo sang sabu na nga yor lay xassan ci siti la buli
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakato nit ku bax nga ni ko man limi liggey borom garab yu bax yaangi fi koros maaw ter seigne modou bu abdou kangi man nak ma ngi tuddu passiar waaw ma nga dekk jumaay seigne am waaw di wax deug yalla te lebir na ko bax la joni la ko def joni waaw joni kep ko xamni ci sa keur amna problème man ko lijeenti legi ci sas bu fekke ni carte nga mi tawol wala hémorite yépp lay liggéey garabam yaangi ni mom ay garabam jogé wul fi mali lay jox cornice seigne modou bou sa jang biti go am di kangi ak kër gi mel mel dox sun digënté ci moy moskam moskam nga ni bu dé siti la wala hémorite wala muy gor gu neew katan wala gor gu télé lépp lu mu ci man do joni joni ngi ni ben kaasu attaay ngay nan suba nan ko ngom jeexna ta joni joni la lay koy fajar bo nana kaas bi bu ko yalla dogalé ko xambaane pir ngay doon man kay gis nañ ko mom xamna ci lu leer nañ wax deug yalla man magum jëmulata duma chaxan do foon
10: man né ma tassok la tuddu ma nga dëkk ci booru kungel
5: kungel
10: waaw té moma jox garab ga ngenti gina bi mako waxe sama jaba do doon ye way boole na mak domam ñi dem ci ngentel dik barki dem la ñew ku dik fi dal da nga dund man kay xam nga bo dundé bo yag sa man man day jeex rek day wañé ko ndax luy wañé ko tuy yokku yag yag mu jeex kérek bama yégué lool na ci mom wax ko ko bobu la mako fajal wax ma lumay naan rek mu deñ
5: daf ko fa ci joni joni wala
10: ci joni joni dama jox dara rek neewal del jëfëndiko li
5: nga jël loolu jëfëndiko
10: waaw bu ci def rek nek nga ndaw te ki yawlu ma fen
6: waaw xam nga sama garab bi jëlumako fi ko may mali mali la koy jale indi ko fi waaw legi bu jeexé damay del lo fofu wuti ko ba def ñett wër mu am nga ma ñëwaat xam nga yagana fi mais bu garab yi mangare damay dem ñëwaat indi garab yu bëss yi ko def moko joggo niti rek comme li mako waxé rek mom la ko gisu
5: kon garab bi ngay faji ni jëlewul joggiwul sénégal
6: joggewul sénégal
5: mali lay jogi
6: mali lañu jogga
5: koku moy abdoulaye sidi bi ñi fat nak ni mom mi ngi fi ci touba mbacké ci cornice serigne modou bou sédiang képp ku ko soxla dégg waxtaan wi ta am ben ponk bu lu ci yitel nga bëgg ci ay léral dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 doxantul ba fi ci cornice serigne modou bou sédiang bo wacce ci cornice bi rek bi dug am di kanji rek bo remi bi dug am di kanji fo ne keur abdoulaye sidi bi ñu joxane lako
6: ku ñew fi da nga may sante rek waaw barina waaw
5: yep ku ko soxla dégg waxtaan wi ta am ben ponk bu lu ci yitel nga bëgg ci ay léral dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 doxantul ba fi ci cornice serigne modou bou sédiang bo wacce ci cornice bi rek bo remi bi dug am di kañ fo ne keur abdoulaye sidi bi ñu joxane lako kon lay taggo
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
11: Was

0: Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salam ala man ursila khutbatan lil alamin aqal bukaw ala sadatin amwati tabkil aradi alayhim ka samawati mbokki julidi mbokki talibe ñi ngi leen di nuyu bax di leen ziaré di ci jital serigne muntaha mbake mom mi nga xamne mo tok ci jotaayu cheikhuna cheikhul khadim ñu koy ñaan suñu borom guddal fanam lol te wéral ko ba mu eggale nal yim fi fekk yépp ba eggale nal yi bopam te ñu and ko ak mom di leen nuyu yeen ñi nga xamne yeen ngi ñuy déglu ci seen réseau DTL radio jant bi FM ci Touba 95.2 Chaneram ci Dakar 88.6 Lerg FM ci Louga 94.6 di ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jamm mukk demane bekte tasawati gene ci seen émission fatlik soir muy jotaay bi nga xamne mom lañu jaglél mag ni muy am ci réseau DTL niñ ko waxé dimanche bu jot digënté 20h ba 22h yeen ci andak seen bokk Ahmadou Dieng Abibou ñu ni mbokk auditeur yi ak auditrice fuñu mëna nek di bekk seen taxaway di ñaan suñu borom bo lañu dimbali ñëpp ci barké Cheikhul Khadim du nuyu bax Serigne Ousmane Mbakem Serigne Lahad Bar ñu koy ziaré bu baaxa baax waye Serigne Abdou Khadir Ndiaye Khalifa Serigne Daro Hassan ñu koy nuyu bax diko ziaré di nuyu Serigne Abdourahmane Niang Khalifa Serigne Bara Niang koy ziaré bu baaxa baax Serigne Birame Ndiaye Khalifa Serigne Ndiaye Gédé di nuyu Serigne Murtada Gueye ba Serigne Murtada Diop ñom ñep ngeen ziaré bax Serigne Modou Makhtar Lo Serigne Talla Diakhaté ma nga ci diwan bi Louga Serigne Baye Mam Diop Serigne Bara Sis soxna Khady Wade soxna Mbaye Sow soxna Ndak Sow ñu leen nuyu bax di leen ziaré Serigne Ngone Fall ma nga ci diwan bu Louga soxna Khady Lo ma ngi koy ziaré bu baaxa baax soxna Mam Boussa Mbacke Elhadji Modou Sall ma ngi koy nuyu bax Serigne Cheikh Fall Kourous soxna Absa Diouf soxna Mersek ma nga ci diwan bu Ndakarou soxna Oumidia soxna Lota ak wa keur Ali yépp ñu ngi leen nuyu bax di leen ziaré di nuyu bax Seydou Sey Thiam ñu koy ziaré bax Seigne Bassirou Diop sama Amine Moustapha Gueye Seigne Sambalo momit ci diwan bu Louga ñu ngi koy nuyu baaxa baax mbokki seen émission Fatlik soir ni ngeen ko xamé muy jotaay bo xamné mom lañu jaglél mag ni ngir di ci jubantiko loolu ñu wax référence mom moy ñom lañ doon ci ñun ndax seen taxaway bu reuy bobu nga xamné ci jom ci fulla ci ngor ci diiné def nañ ci lo xamné def ko ci talibé wax deug yalla mat tay fatlikou bax di ko xtaané ngir ñu mën ci royé di ci jubantiko ci ñom ñoñi motax tay ñu tan kenn ci ñom ñoñi nga xamné mom moy mag ni ci ñi andon nak serigne moy mak mo xamni momit ab taxawayam taxaway bu reuy la ku yomba present yi tam ku yomba present yi le tamit ndax taxaway bi nga xamni am nako ak liggey mi nga xamni liggey nako muy liggey bu yaatu bu reuy bo xamni ba legui ni njabot gang koy wéel mu daj aduna kep koku yakarna moy serigne mbey ndjay golbi serigne mbey ndjay golbi momi lañ fasiyene waxtan yakarna buñ ko tuddé limax rek ñepp dañ ko xam du nuyu nak ab khalifam serigne abdul khadir ndjay diko ziaré bu baax buñ ko ñëw tek toxam ci ñëw rek waye nuyu serigne cheikh ndjay mom serigne cheikh ndjay serigne mbey ndjay golbi momit nga xamne moy jeuwriñ je ñu koy ziaré baax waye serigne teyfor ndjay momit di khalifa serigne sang momit ñu koy ziaré bu baax baax di leen nuyu bu baax baax di nuyu nak bu baax njabot gi ñëpp rek waye di nuyu nak sama ben jarbaat bo xamne xamna mom moy ba nga fofé ci kër ga muy soxna mam fama ta ndjay mom ma ngi koy ziaré bu baax muy taw soxna ami ijang ci kër serigne sang ñu bëral koy nuyo momit bu baaxa baax nuyu tek nuyo bu ci xam dana ko mëna jallalé ba ci mbokk yépp su ko défé ma and ak jotaay bi nak ko xamni mom lepp la ci ñun xam nañ ko serigne ahmadou ndiaye ngeraar muy mbokkit fofu momit mom lañ fasiyene andal jotaay bi ñu koy ziaré bu baax diko jaajeufal ci taxaway bi ndax momit disponibilité mom luma yem la ndax tay ji rek bi ñi ñew wax deug la di and ñew fekk na danaka day duggu kërëm rek duggu kërëm la def rek genn duggu kërëm duggu rek dal di gennat ñu and ñew fi nga xamni loolu moy wone ni ay taxawayam yu am solo la limi def lepp ngir liggéeyal islam liggéeyal sëriñ bi ci jotam ak ci xelam ci xam xamam lepp rek ñi ngi ñaan suñu borom degeural ko bu baaxa baax kon mom lañuy fasiyene andal jotaay bi suñu démé nak ba ca kanam tout rek mbokki 21h30 dañ leen ubbil téléphone bi su ko défé ngeen ñi bëgg dugg ci jotaay bi dañuy def 88 628 1337 88 628 1337 su ko défé ma jox Serigne Ahmadou mu nuyo bu nuyo ba paré nak ñu daal di tabé ci biir waxtaan Serigne Ahmadou bismillah yaangi and rek.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi dhawir ridwani wat tamkin. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julit yi, bokki talibe yi, ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyara. Di jital ci nuyu ziyar bi kilifa ak yoon wi Cheikh Muhammadul Muntaqa. Tay ñaan sun borom wannu ki manu guddu fan ci jëmum bi barakatu Cheikhul Khadim. Baliko mag ñi baye mu diko sam yalla bu ci dara suuti an ko yobbu fu gëna kawé fa mag ci doon mebeut di ziar bu baax mbollem talibey Seyni Touba yi fuñ fi man di nek ci kaw suuf mo xam ci biir réew mi la wala bitim réew di ziar bu baaxa baax Seyni Abdul Khadir ñu xamni mo nek ci bop njabotu Seyni Mbaye Ndiaye Gol bi di ziaru ñu mbokal Seyni Mbaye melni Seyni Amdi ak Seyni Bakki Madina ak Seyni Cheikh ñu njabotu kër ga
2: jamtibe
1: fam di ziar bu baakha baax Seyni Cheikh ñu nga xamni moy jeewriñ yi keur Seyni Mbaye di taawup Seyni Cheikh Ndiaye Gol bi wuuf njabot gi wuufim wu rafet di ziar bu baakha baax Seyni Tay Fort nga xamni moy khalifa Seyni Sank ak mbollem njabot gi aju ci biir fami ba ñepp nak baye wuñ kenn ak mbollem talibe yi fuñ fi man di nek ñu ngi ñaanal ñepp yermane sun borom ak ngeegalam barke Seyni Touba di wax rek assalamu alaykum wa rahmatullah ngi xaar ba ci kanam bañ dugg ci waxtan inshallah
0: machallah jerejeuf serigne ahmadou ci nuyo bi machallah kon mo ak dañuy daldi soob rek ci waxtan yi mbokk ni nga waxe ñi nga xamne bëgg nañu waaj rek dugg ci jotaay bi dañuy daldi def 88 628 1337 daldi téla waajal crédit bi mu gokk su ko defé loolu dana ci téla baax su ko defé Seyni Ahmadou waxtane mbokk yu melni kilifa yu melni yakarna la ci bax moy tambalé ko ci askan wi ndax askan dafa am solo lol waxuma la dara sax waye amnañu koy dégg ño xamni sax dañ ci mëna gindiko ñom ndax mbokk dafa xawa laq dañ ci wa dañ ci daldi xamné mbokk nañu Seyni Mbaye ñi ci bokk ñep day daldi lèr ci ñom su ko defé askan wo buñ ko tambalé ak njang bi tambalé ko ci Seyni Mbaye Ndiaye gol bi aw askanama ak am njangam
1: بسم الله الرحمن الرحيم بركه شيخ الخديم سيدي احمدو ليغا واخ نون ريك لا ديم موي سون بروم دا فام نمو تيرلي نيكينو دوما دما سي كاو سوف موي داف كوي ووتال اي بوك بوك يوي ايتام ام لوم كو سي سانت سي ديفار جوكالي اك سام اك دوندال lolu ak jaamu yalla la mu melni jëm ji nga xamanteni ni mom lañ bëgg waxtane moy Seyni Mbaye Ndiaye Gol bi mbokum ñepp mbolem ñu bax ñepp ay bokkam te Serigne Cheikh Mbacke daf daan wax lu am solo daan mbokk sa bop mbokk sa bop waye ko xam sa mbokk waye mbokk mom sa bop mu melni Senegal bu fekkonté né xam nañ li ñu bok té diko bayyi xel yé xew du xew waaw ndax da nga japp ni ab cieur du fop lu metti diko tek ci morom cieuram waaw ndax sa yaram yi rek fimu ni kawar gi ci sax boko xébon bëgg ko nocci boko laalé da na am lu lay wax ni la ci la bok moy tax waxtané ak bok di am solo torop waaw ndax da na tax nu man ko sam dana tax itam nu man ko dundal dana tax itam nu man ko waggar ba li nu ci sun borom sant ci ak jamm ñu def ko dana tax itam suñu relation gëna deugar ndax leele ngay seen nit japp ni jotté wu len dara fekk amna lu deugar lu len bolé ndax ak bokku da fay law ay law fu melni gantax guy law rek law tam nga man na dugg fo xamanteni ni do ko xam té lu bare bare da fay feñ sax ci événement yi am dañ fay tassé ngay laaj ki lo fi wut ko ne de laaj sa morom lo fi wut te ñom ñep ak bokku rek leen fa indi te xamanté won wa Seyni Mbaye nak ciosanam jollof la wa way jambur lañ ko gëna mine ñoy seen ciosan mom jollof la lim doone jollof itam moy biram jëme kumba bur ba jollof ñi dëkk jollof mom bo ne biram jëme kumba duñ la laaj moy kan deug la biram jëmi kumba mom mi nak mo jur buru cëlen buru cëlen mo jur madawas mo jur manjay aram cënd manjay aram cënd mo mi nak mo jur makhtar njay ndumbe sey ak dawur sin ak maje lolou ñoy askan wi manjay aram cënd mo mi nak dafa téla bayyi nguur ga ciadoga joge jolof ñew ganjol gi ci ndamb ñew sanki bimu ñewé la sanki fofu dekk buñu wax barale njay ko tuddu señ bay woné barale tuñ la laaj moy fan ak tayba mom lañ wax tayba keur may sa gay tayba njay mi ngi fofu ci wettu sakam ñu fofu la sanki ngir bëgg dundu diinam bayyi ci adugo fele Makhtar Ndiaye Ndumbe Seye momi nak mo jur kuñu wax Mar Badia mo jur Dawur Kumba Lawbe momi moy bayib Seigne Bey Ndiaye Gol kon Dawur Kumba Lawbe moy bayib Seigne Bey Ndiaye Gol Mar Badia moko jur Mar Badia nak Makhtar Ndiaye Ndumbe Seye moko jur Makhtar Ndiaye Ndumbe Seye mi don yaay ñom re la joge
0: Ndumbe
1: Seye ñom re la joge Mar Badia momi nak mo jur Dawur Kumba Lawbe ak kuñu wax soxna Mané Ndiaye mo dem jigenam Mané Ndiaye momé mo jur soxna Mbay Diop mi jur soxna Bay non lay def Mané momi
0: Mané
1: Mané momi mo jur soxna Mbay Diop soxna Mbay Diop mo jur Modou Ndiaye Ngeral motax Seigne Mbay don ak Ndiaye ci waye ba paré don doomi Bay mi ci ganen wet gi ci dess ñi ñu gis ni Dawur Kumba Lawbe momi jur Seigne Bay Ndiaye Gol bi mo jur koor gu ñu wax Seigne Makhtar Ndiaye mom barala la noon mom jogu fa ak ku ñu wax Mbarik waaw ak ku ñu wax Fat Cissé Ndiaye ak soxna Tian Ndiaye ñoñu ño bok ak Seigne Bay
0: Ndiaye
1: ak Bay waaw ñoñu Dawur Kumba Lawbe mo leen jur bude Dawur Sin mi nga xamanteni ni moko Matar Ndiaye mi jur Dawur Kumba Lawbe ño bok Dawur Sin momi mo jur tafsir ma Ndiaye Mar mo jur mor arène ak mar mi jur Seigne Modou Ndiaye Ngeral ño bok lepp bok jenn day mor arène momi ak Ante Kumba Ndiaye mi ndey Seigne Mbaye Ndiaye Gol bi ño bok ben baye tafsir ma Ndiaye Mar li jur mo tax sama mam ñom doon nijaay Seigne Mbaye ndax ñok ndayam ño bokk ben baye waaw paré ñu doon bayam tekk nga xol mag ñi ñu doon rabbé ak bokk ak niñ ko fonké ak ni mu amé jariñ waaw ndax rabbinu rafet wo yi nga xamanteni mom lañ ko rabb nga gis ni kon borom mi bokk la ndax mor arène mom fi ñoon moy mami Thierno Bakay Golangal mo jur ndé
0: Ndey
1: Thierno Bakay Golangal Magan Ndiaye mi jur Thierno Golangal mor arène mi ko jur mor arène mi mo jur Amdi Niang ci keur Seigne Modou Khady Niang ak Mam Assa
0: mo jur
1: Niang Ndiaye ma len jur mor arène mi mo jur Khady Ndiaye ci keur Seigne Mortala Fall mo jur Mariamu mi yaay Ahmam Seigne Sang ak Ndiaye Fall mi Cheikh Fall Mbor yor Khady Ndiaye may seen yaay mor arène ko jox gis ni bok gu yaato la gis ni mor arène moy itam fi ngon ni amon na dom ju ñu wax man Ndiaye xujja jek lañ ko daan wax Daré Kamil ji Seigne Touba taxawalon ñaare ma nga won ci Daré ja
0: man Ndiaye xujja jek
1: batay TKCB ñoñu ko yor fami bobu ñoko ñoré yépp mor arena jur seen bay Samba Gueye Ndiaye mi leen jur ñom Balla Ndiaye Samba Gueye Ndiaye mi leen jur mor arena ko jur do lolu lenn la ci bokku Seigne Bay nga gis ni itam ni bokku gu yaato la go xamanteni ni yaatu na ci biir njambo buñ ci dugoon ci ay détail waye gis nañ ni tam ci ganen wet moy pharmacie moom lañ jox yërim mbañik mu am ci nguy faama. Nguy faama ñu jox ko biram ko jotam ba mu am ci fatimatu nguy ak soxna nguy ak mbaalu nguy. Fatimatu nguy moom lañ jox ahmadou yalla moom sa xéwor faama mu am ci seynabu diop. Seynabu diop mo jur alburi seynabu
0: alburi
1: njay
0: ci jollof
1: lo tax sama mam ñu alburi doon seenu jarba leen boole daan nañ ko top top bu baax baax ndax buna alburi mo yor taw mor arène muy fat njay mor
0: buna
1: alburi
0: mo yor
1: taw mor arène muy fat njay mor mo jur tala buna nafek mam jaar ak bokku yaato lañ lolu mo nu boole
0: xalas
1: jëlof goketi ci ciosaano waaw ciof gën ciosaano lolu mo leen teyni ñu gis ni soxna nguy mom ñu jox ko demb buna mu am ci mati soxna ak aram gonko soxna njaay waaw mati soxna ñu jox ko jeewriñi cengen ca kadior mu am ci jor yuga ñu jox ko alburi pend boye mu am ci mamar jor ak baba jor ak samba lawbe jor ak alidjo waaw ak
0: baba jor
1: waaw ak alhadji malik jor ak ganna ak njeme borso waaw
0: khalas
1: mati soxna ñu joxat ko meccut maram mo am ci fat njay meccut ñu jox ko abdoulaye kanji mom lañ joxon soxna natumi
0: moy wajur ñoo
1: moy wajur assis kanje waaw kay ñoo ñi la dem aram gon ko soxna njay nak ngay ñu jox ko ngagn xari mbacke waaw ngagn xari mbacke mum ciarnu farimata mom lañ ko jox mo am ci soxna safetu ñang waaw kay soxna safetu ñang ñu jox ko alhadji malik
0: waaw
1: mu jar ci mum mam ousman legi mom mo am ci Seigne Mansour Alhadji Abdou Alhadji Habib ak seeni jigen waaw lolou mo nu bolé ko wati waaw da boy gissou ci dagay japp ni xeku ñu dara ci ak bokk fekk melni mami la Seyd Abdou da nako doxal dikam ak Seigne Mbaye ci bari waaw mom ku fonk ak bokk la te xam ko gis ni kon lu yaato la
0: amna solo
1: okay legi mbalo njay mom biram ko jottam nak mo yur Sadio Fari ñu yobbu ko ngeden ci jollof ko sa ngol mo am ci ndiaté Sadio ak bigé Sadio ndiaté Sadio mom lañ jox leyti josi waaw mo am ci Fari ndiaté njay ak njémi ndiaté ak pend njay waaw Fari ndiaté joxat ko ma jigen daw mo am ci baba Fari ndiaté ak fama njay ak nguy njay Fari ndiaté njay batay mom mo jor mo am ci joxu Fari ndiaté ak Ndiaté Ndiaye ak Omar Leyti ak Safetu Fari Ndiaté joxat ko Fat soxna suñu wax Fat Diop mo am ci Balla Ndiaye mom lañ daan wax Balla Fari waye Bigé Sadio nak mom lañ jox ma Ndiaye Mar
0: Bigé Sadio
1: mom lañ jox ma Ndiaye Mar mo am ci Antoukouma Ndiaye tafsir ma Ndiaye Mar do ci am tekkou ndong Antoukouma ñu jox dawul Kumba Lobbi mo am Seigne Mbaye Ndiaye Golbi waaw ndax tafsir ma Ndiaye Mar dafa jangé ci daara yi Seigne Mourad Tassali fa la jangé motax bimu amé dom mu tuddé ko Seigne Mourad Tassali bobu Seigne Touba woté ko moy mor arène Seigne Mourad Tassali la ko tuddé ci wala rew yu ñu xeq ndax fa la jangé Seigne Touba itam teyé ko le régoga ba fekk nako ci daara jam doon jangé daara yi mor Barama Khali Seigne Touba fekk nako fa jeuflenta fa ak mom xamal koy nak ni koy buñ démé ci kanam dana woté té sun borom xamal na nima ku bax nga woté na nga ñu waaw wala ni wo yi nga xamni señ bi da ko sékkon ak tafsir ma Ndiaye Mar ci daara señ Mor Antassali ja loola japp nako ba bimu gisé señ bay loola may nako ab cër ci señ Touba ndax señ Touba ku fonk wala reul té dé su ko jam naani
0: mukk dédét
1: waaw lolu moy bokku seigne bay nga xamanteni ni bokku gu yaato la non dal la demé ci biiru bokku ci gattal rek nga xamanteni dañ koy teunk
0: yow
1: bëgg bëbunti waaw kay bo bëbunti
0: waaw
1: kay kan ku ci dugg da nga daal di xam ni loolu kat man foofu laa bokk wala nii laa ci bokke wala nee laa ci demee. Bu ko defee dana doon bokk yaatu yaatu goo xamante ni nit ñi mën nañ caa jàngee lu baree bari ci yii war a dox suñu diggante. Ndax boo xoolee Asiatu Malick nga xam ne doomi Alhaji Malick ga moo jur Alhaji Youssoufa Diop noonu lañ demee ci bopp ak Alhaji Bachir ak Mokhtar Diop naka noonu itam Alhaji Mor Koudia woon ca mbir kilaan noonu bokk na Safetu Niang ba tey Alhaji Mansour Sëñ Habib Sëñ Abdoul Assis Dabaq genn bokk lañ
0: genn bokk bi la
1: waaw kay bu ko defee nag foofu la ko yàlla feeñale ci askan wu xamante ni nii naka jekk amoon nañ wàccuwaay ci biir réew mi. Mos na maa wax ni ma askan wi ñu bokk ab sant mosu cee judd
0: ab sant
1: sant koo xamante ni nit day war mu ngàbbal la sa gafa ko topp ci sa gannaaw nee na mosu judd ci askan wi bi Sëñ Touba ñëwee lañ tàmbalee toppe Sëñ Touba lañ doon toppe kon askan lañu woo xamante ni nii ci diine lañ xam ndax itam mu Njaay Arame Thiène la ko tax a gàddaay mooy bëgg a dund diine moo tax mu bàyyi nguur ga
0: waaye nguur neex na xam
1: waaye nguur neex na ci jamono booba
0: surtout
1: jolof
0: jolof
1: ok mu bàyyi ko fa ne Sefet ne dem dànd ay bokkam
0: loolu
1: nu Mar Badia mi nga xamante ni nag mooy waajuru Sëñ Mbaye moom daf doon wëlëréw laat jor jaxasoo woon lool lool sax ak ci lool da ko daan gane ji
0: Mar
1: Badia
0: mi jur Sëñ Mbaye
1: mi jur Sëñ Mbaye ko daan gane ji dafa dem lu bare bare am nañu wax sax ni mocc gi njaboot gi yor ci lat jor la jóge ndax am nañu wax ni Mar dafa demoon gane ji ko fekk lat jor takk xare lat jor ni ko léegi da ngay dem ba ma ñëw ndax dama takk xare mag ñeeg seen gor mu ni ko ma ñëw nga takk xare ma deewla
0: damay topp
1: ànd
0: ak yow
1: waaw ca xare ba demee ñu jam ko ca tànk ba dam
0: moom la jor
1: waaw nu moom
0: Mar waawaaw ma
1: waaw léegi nag nee bi ñëwee lat jor mbaaral ko ci biir wanagam bu xëyee dem moccal ko lat jor ko amoon xam-xam parce que buur moom koo xam xam ni ay yëfa koy téye
0: yëf
1: yu bare bare koy téye waaye du nitu njorandaay nii rek ñu ni cosaan la foofu la jóge ba mu wér mu war a dellu léegi lat jor di ko wax ni ko léegi lan laa lay terale pour nga dellu ñu ko jox mu mag
0: xam-xam bi
1: waaw xam-xam bi jox
0: gis nga mag ni
1: waaw
0: jox ma secret bi
1: xam-xamay lépp
0: muy lépp
1: parce que bu doon alal la na gën a jaan
0: déedéet
1: du agsi fi du agsi fi te xam-xam baa ngi ni njaboot gi di ko jëriñu
0: ba léegi kay
1: waaw mu jox ko nga xam ni mocc damm-damm ak rëq-rëq mu jox góor ñi doom yu góor yi ñuy mocc damm-damm rëq-rëq bi mu jox ko jigéen ñi doom yu jigéen yi waaw waaye lépp dafa mujj dajawaat rek nga xam ni ko man la man la ci des
0: la
1: taxawaay bu yaatoo yaatu bi yàlla dogalee Sëñ Mbaye gane àdduna nag léegi matee dal jàng ko dalal njàngum alquran jox ko nijaayam ju ñu wax Sëriñ Niang moom lañ ko joxoon mu doon jàngale katub alquran bu mag ca tund wa fa la nekkoon di fa jàng doon tuut tànk nekk ca daara ja ñu ko baaxoo rek xam loolu itam dafa bokk ci formation muy taxawu nit mu xam diineem xam li taxoon suñu borom wàcc ko ci kaw suuf dama fa nekkee di fa jàng nag ba jàng ma xaw a sori tuuti nijaayam benn bis muy ëbbali ngaam woo mooy léegi nag ñu jaaxle ci nuñ koy defal pour delloo si ko waaw parce que doon ëbbali rek ngaam woo mooy fenn fu ne ñu tuñ-tuñi fa pour bëgg ko bëgg koo delloo si mënuñu ko jarbaatam bi di Sëñ Mbaye ni leen su fekkente ni nii du ngeen ma siiwal de mën naa koo defaraat ndax pa bàyyi atam bëriwul
0: bëriwul
1: mi ngi ci daara ji di jàng
0: te fekk fu ne tuñ-tuñi
1: fu ne tuñ-tuñi nañ fa amuñu pexe ñu ni ko ah li kay boo ko manee boo ko manee kay ak cant la
0: waaw
1: waaw après mu laal ko delloo ko mocc ko ngaamu mooy moom buñ ko delloo daanaka amut jeexital
0: daam jeexital
1: déedéet léegi nag nijaay di tàmbali koo ber ci gone yi
0: ah amatu ber ko jot
1: na seddu ko seddu ko cër lool rek
0: gone la ci addi waaye da ko
1: seddu ko cër lool ci dugo señ bay xamni cieur bobu arrangé wuko ndax mom bu continuer ci cieur bi
0: lim
1: bëgg xam duko
0: xam
1: waaw dara da am lum laaj da laaj tumuranké laaj wétay laaj terter fal ilmu la yu'ta liman yakhsha at-tawa ko ragal ab ciona do am xam
0: xam
1: té woor nako ni likoy sonal mom detu joggé ci lijaay mi do tax señ bay gaday joggé njambur ñew bawal waaw señ bay dekkut bawal njambur la dekk
0: njambur la dekk ay gis nga
1: ay gis nga li sun borom nar min ko indé bawal ñewé bawal nak wacc ci goor gu ñu wax señ sadio señ sadio mom mo señ ci fofu gol bi señ sadio talib señ touba la won bu mag
0: señ sadio
1: barké am xam xam señ bay wacc fa daal di and ak mom di jang ci daara ja di jang ci daara ja ak farlo tax mbollem liggeeyu tol yak yoy mu nang ko don jeewriñ ragne ko ci lol rek parce que li seigne touba di wax ni am seung leuf lay jël fa mbaw amna lo xamni ku ko bëgg
0: am lu lay jaral
1: day am lu lay jaral bi khadril kaddi taksibul maali da ku bëgg ab cër sun borom faaw nga nango son moy da ngay rendi sa bakkan xonté ko sagro mom mu dox digëm ak tolya dox digëm ak liggéey kër ga ba paré dox digëm ak dongay muy dongay yi nga xamanteni mom mo leen tané moy am moy jël en charge di leen bindal seen aluba di leen taxaw ñi ci teural xam xam mu leen di teural lolé itam señ sa job gis ni li mom leuf la
0: ki jambar la
1: waaw mo andak muy dem ci seigne touba yobalako ah
0: pas pasam motax seigne sa yobal amna ay moromam fa nekkone
1: waaw nissan fekk na sax amna luko jitu lo xam dama ko tepp moy bimu nekké ci nijaay jekkon na andak nijaay dem setti seigne touba ci en djolof bobu nijaay xandig lem la ko yam
0: xandig
1: lem tax bobu mag ni ko na la nga am boy dem
0: mom
1: nga yobal
0: ba
1: xandig lem la nijaay am faggu yam ko seigne bay ñu and dem ci fekk seigne touba ci da xamni bam demé ba yenni ko xandiga daru bop bi fim yanoon ndax yuru doon ab teñ da lawé ko nga gis ni mag ñu yag nañu sonu yam lu bax téna bi mi yenni ko nak seigne bi xamni sonu na né seigne touba yëkëti sat la gëm yoron teer ma manan
0: la ilaha illallah
1: né bi ma nané ba mandé né mu sotti ma li ci dess
0: ya waaw
1: lo tax ñiko min te xam ko bu la musse tek loxom dana am sedd boy yek ene fofu la ko jele
0: bu ko seigne touba sotte
1: bako sette sotte
0: xamé tangoro we seigne touba wacce
1: ay seigne
0: touba wacce
1: yaram ni sedd ndax seigne bi mom lum laal
0: bokk
1: ak lum laal
0: la ilaha illallah
1: seigne be ma teyel sat la gi manan
0: mu sotti
1: ma neena bobé ma seigne bi teyel sat la gi ba dindiko la gëjë yek awmar seigne bay diir muy dund do ko deg mu jambat ndox soko joxe nak mu nan ray dund do ko deg mu jam
0: la ilaha illallah
1: ene bobu la gëjë yek awmar ci aduna
0: ak tangoru yaram
1: waaw tangoru yaram itam bobu la ko gëjë yek nga xamni sa yu jëlé loxom tek sa loxo ni sedd nga yek
0: la kërëm
1: boy tek bobu la ko jëlé gënaaw bi na xew yoy xew ci nijaay tax mu gaday
0: dem gëna yokki alu
1: kay yow gëna yok elu ba taxaway bobé mu taxawon señ sa job nak señ sa job and ak mom dem yobbu ko ci sëriñ bi nuyo le ko ak mom xamane ko dal talibé la bu fa nek wax ko ay taxaway waye bi mi laaj ci mbay
2: sambay la ciñere fem xamere ge fem
1: tafsir man jay mar mo jur sama bay sama yaay señ bi teye wat nako bu baakha bax ndax señ bi mo xamna tafsir man jay mar ca bañi nek ci keur señ moran
0: te señ moran te señ
1: ak relation yam ci xon ak señ mor ba tuddé ko dom waye tafsir dafa gaaw nelaw ndax mor arène ak mar ak ñoy seen nijaay leen yor ku ñu wax mo duma jigen momit jambar la won jo xamanteni daana and ak lat jor da ci xare ay jambar la won mo leen yor ndax mok seen yaay ño bok nday ak
0: bay
1: ñom seen yaay maram sar job la tuddu
0: yaay seen bay
1: yaay wu mor arène ak mar
0: wa
1: maram sar la ñu ak mor maram sar ñoñu moy seen yaay lola tax na seen bi teye ko waye denk ko nak seigne tadio mom niko and len di liggey ni sosi ci mom sosi ci seigne touba mu delouat fofu ci tundu nek fa and ak seigne tiadjo bomi di liggeel yalla ci tole ak itam dimbali fofé ci cien jollof itam né seigne tiadjo
3: xatim bo xamanteni da
1: ko ni jaay joon doon jambat seigne seigne bi ko sa safara mi ngi ci xali bop bi gandal
0: fekk xali bi la ko jox
1: waaw
0: la seigne bi jox xatim
1: nga xamni xatim bi biñ koy def legui seigne dañu teyel seigne bayit xali ma gi ci loxop mu di ko rëdd lolu kimanu yalla la
0: lolu kimanu la
1: parce que seigne ngey xatim bob rek la dañ jëfëndiko lepp ci la koy def lan du ko dikkal gannaaw bi doxinu xam xam ak ak yaatalu
0: waye
1: xatim bob mom mom moy secret dalok sun borom defal kiman go xamanteni lepp ci lako dan sa
0: loko jambat rek lu
1: meuna loko jambat rek meuna don rek legui nak fu nek gogi foor yoy yi dajé ci mom nak tax ni jaaji diko kop kopal tax nak mu bayiko fu mom da dem bawal
0: dem
1: bawal dem bawal ne ci seigne sadio yalla dogal itam febaru pest bi duggu fa ca bawal seigne sadio am rakam ci wax seigne abdou diop pest bi da koy la te bo pest bi bo amé dañ lay ber dañ lay lasar lasar lañ lay dañ day kenn deuk ba
0: deuk ba
1: ci say tol ñu mbaral la fa tek la fa
0: yow kessé
1: buñ lay yott lek yow da nga yor sa bolu bop rek bo xamni mom nga yor buñ lay yott ci lek legi da ngay dem ba fele nga tek fa bol
0: waaw kay da demat
1: demat do jégué ki indi lek boutique da ko ci sorti
0: rek daw
1: daw
0: wallahi
1: nga xamanteni ni mom kan do la jégué legi nak señ bay jël volontaire mom di top to koku dess ci festival
0: barko defal li julit
1: wala def lepp moko don top
0: sang ko def
1: mom kay moko jot moko dan jot lek diko jot dox
0: bim ko dalé
1: mom ko dalé dawuko ben yon lolou moy gem yalla gi nga xamanteni ni mi ngi ci mom yo xamni lu soop sun borom rek kay am yalla lu ko soobu do am lolou nak étape la ci tawhid ndax dawuko fewar bo xam day walé du dam du ak ñak jom du gi waye da bokku ci daw waaw fagaru muy daw dogalup sun borom jëm ci dogalup sun borom mi li wop la nga daw jëm ci ak wër wala gis lu lay lor nga daw lolu du ak ñak jom waye ci fagaru la bok waye mom daw ko ba yalla dogal jom momi nelaw baba pass bi ku ci nelaw danaka dañuy ñew ba gas gas fi nga tollo wut ay bant jalax la way kenn dula la
0: nek bang fa bay sa grand tar
1: dañ ko dan tar lolu mo doon amone ci pass bi jafé jafé yu bare bare yu metti metti lo
0: metti sax
1: ba okay mom nak señ bay da ko sang la
0: ilaha illa allah
1: bare sang ko xamni lu ne man nako ci adik jihad deug la doon tax bakkanam xajon na
0: rawati na nonu mu def sang
1: waaw sang
0: sang bi
1: sang ko ba pare julle ko so bokki kenn nanguuta jé mu denju lola nak seigne tia djop xol bi sedd na ci sedd day bo xamanteni
0: okay mo
1: wax deug yalla amut payam
0: xana la fa yoron la fa yon nekko lepp
1: mu delo wat ko ci seigne touba
0: waaw
1: dis ko nak ba pare denk ko
0: waaw
1: wax ko itam taxaway bim ko taxaw
0: deug yalla deug
1: waye bolé ak seigne touba
0: bobu
1: gën ko japp del ci wat nek fofu ci tundu di liggeel yalla ba seigne sadiop moowi ginnaw seigne bi na rawna ndax wax seigne cheikh musna way netali ni mo bi seigne touba di ñibbi touba so baba dañu xey tol so seigne bay ak yaayam ñoy nekk ci tole neena baba mom mi ngi ci gannaaw yaayam tollu ci ñaari at parental yoy rek
0: ñaari
1: at mom seigne cheikh mi taa seigne bay neena am ko jaar fo wax seigne bay ni ko seigne bi da ñibbi touba la jëm nara no la dem
0: non la seigne bay tege
1: waaw non la tege seigne bi
0: da jige ci tolle dal di
1: wi waaw ñu ko seigne bi da ñibbi touba ci la jëm ñu la di wi ñu at
0: ak ñam pass pass
1: et legi na ginaaw seigne moussa seigne tiadjo bi yeesalat pass passam ak yittem ci seigne moulu and ak mom seigne bay itam nek fo ñuy and di liggey di sosi ci kifi nekkal seigne touba seigne sadio mom am ben bis mu ñew touba ak di won ay addi ak siar ci seigne bi wop danel ko fa ba tey la miñu meunatu la wax mo andon ak soxna am ñewon fa legi nak melna ni amna kaddu yu bëgg yi génné ci gëmiñam ay mënuko biñ ko waxé Seigne Moussa ñew téem ko ni mom da melni da am lu bëgg wax soxna suñu ko mom kay
4: ñu bëgg
1: wax ay xamna ni la miñu damuna xamni bobu mom sukurat da naka yëne soxna ci daal di wax Seigne Modou ni ko kenn day la xamni su ñëwé limi wax da nako xam mo ni ko kum doon mo ni ko Mbaye Ndiaye gol Seigne Moussa nañ ko way ko jëli
0: ñu dem ka fekk mo mi ngon Touba
1: bobu Sadio Diop mom mi ngi Touba Seigne Sadio Diop mi ngi Touba Seigne Baye Ngol Seigne Moussa ni nañ ko jëli
0: dessa
1: ñu jëli ko mu ñew New York Seigne Moussa Seigne Modou ko Seigne Tadio bobu

0: xam xam ndax xam ne dañ waajale boppam ngir ëllëg bi mu tase Serigne Touba mu mën a jariñu ci moom bu baax. Kon loolu yaakaar naa lu mat a bàyyi xel la. Te loolu lépp mooy bu ñu leen def référence dañuy xool seen doxan yooyu ñu jéem caa dox jéem caa roy jéem a xool ni Serigne Touba ay mbirum waaye mbirum yéeme na nag ndax ko Serigne Touba moom Seydou Ahmadou moom kenn moom Seydou Ahmadou ba Serigne Touba moom ku ñu ci wax daal moom mu yéem mu gën laa yéem saa su ne xoola satal dox koo xam ne leer moom seetlu ko def jotaan waaye kam ko jox moom yëgatu aw mar te aw mar la ko doon fajal mu fajal ko aw mar illaa yu midi ni mu fajal ko mar benn yoon bu jeex cëtt Serigne Touba moo ne moo mën a faj li mu kenn xamul la
1: soo non Serigne bi moom spécial
0: spécial la
1: coobare suñu borom
0: moo moo ñëw ci moom
1: waaw coobare suñu borom ak kattanam
0: ak kattanam
1: moo feeñ ci Serigne Touba
0: wallahi alazim
1: ndax loolu mu naan nafaani nafiu nafaan jasaba mu yàlla mi moom njariñ moom a jariñ njariñ loo xamante ni nii xëccal na xol képp ku nar a jariñ dafa andi naafiro dafa andi jasaba li xal ba kullu faisin képp ku nar a texe
0: képp ku nar a texe
1: ku nar a texe sab xol dana bëgg Serigne Touba dana ko wuti ndax yàlla mi am njariñ moo fa def njariñ
0: dégg nga
1: waaw tawxid jooju yi nga xam ne moom la Serigne Touba di dund loolu moo ne ci njabootam yëkkati gi ku suñu borom yëkkati nga xam ne suñu borom a ko yëkkati ku koy jéem a yëkkati ca nga yëkkatiko ndax Serigne Touba suñu borom la soob mu teg ko ci suñu kaw yi wagg Serigne Touba ay ndëggoom ci suñu kaw yi wagg la ko teg léegi nag loo gën a samp say baaraam di ko wane yow nit ñi di la gën a seen waaw waaye soo lànkee loolu nag di jéem a waaf pour gën koo daaneel yow la nit ñiy fàtte ndax yow jëm suuf ndax moom mi ngi taxaw sa kaw sa kaw lu taxaw sa kaw lu taxaw
0: moom day feeñ rek
1: day feeñ rek
0: feeñ rek
1: waaw kay
0: yow mii sëgg nag ndax bëgg mu bañ a feeñ yow yaa dul feeñ
1: yow yaa dul feeñ yow yaa dul feeñ ndax loo gën a yuug loo gën a yuug même bu la neexee dëfeenul nel bàpp boo nee bàppin mu taxaw ci sa kaw moom mooy feeñ waa yow laa waaw moo tax muy wax ni suñu borom moo ma yëkkati te képp ku bañ sama yëkkati da nga suufe looloo taxoon mag ñi daw wutiko
0: daw wutiko macha allah
1: daw wutiko sëñ bay chance boobu la am
0: chance bi la am
1: ci Serigne Touba mooy sëñ bi amoon na relation ak ay bokkam
0: te dama lay joxaat kàddu gi foofu nga wéy ci relation ba dafa am solo muy Serigne Baye dafa am tawfiqi am ci Serigne Touba am Serigne Sa Diop am Serigne Modou Moussa
1: waaw
0: bisimilah xam nga loolu moom tawfiq la
1: tawfiq la loolu mooy tawfiq jim am ci Serigne Touba
0: mooy Serigne Touba daa jubake bokkam
1: fekkoon na nijaayam di talibé Serigne Touba yoo xam ne fu sëñ bi mu sonnee fekk na ko fa ba ci Thiène Jolof googu yi wax naa ne xen di lem la doon yóbbu te sëñ Baye ko doon yan ànd googu mu àndoon ak sëñ Baye sëñ Baye am na ci sansub Serigne Touba téyel ko sat la ci loxam mu naan te loolu ñu ko am bëriwul am na sansu itam la des ca sat la ko mu sotti ko ko am na sansu itam ab xaatim
0: jox ko wallahi
1: mu sotti ko ci loxam loola ndab la loo xamante ni nii sëñ bi moo ca def la ko soob denc ko ca kon denc suñ borom la bu jaare ci Serigne Touba ne ci jëmm sens bi ci des mooy maamam ji jur yaayam teel a am relation ak Serigne Touba ndax ci daara sëñ moo rant sëli la jàngee
0: ki jur ndayam
1: waaw
0: yaa ngi ko wax léegi
1: Mbaye Ndiaye tafsir Mbaye Ndiaye maar mi jur ant Kumba Ndiaye ci daaray sëñ moor ariel daaray moor ant sëri la jànge ab taawam judd mu tuddee ko sëñ moor ndax boobu jébbul xewut waaw moor ariel moom itam am sansu Serigne Touba jàpp wala rewoo ak tondoo ba fekk ko ci daara jam doon jànge muy daaray moor Barama Khaly jaxate Serigne Touba ñëw na fa seet si ko Serigne Touba da doon jàng si ca daara ja sax waaye dañu wax ni moor Aline moom fa nekk ko tax ñu waaye sëñ bi booba li mu bëgg a xam xam na ko ndax ba mu ñëwee moor Aline moom yii daa
2: génn
1: jox ko néeg bu mu fa takkoon mais Serigne Touba nee na ko keroog laa jëkk dégg ci àdduna lal bii yaa ko moom ndax daa dem ràbb ak gong ni ko gong gi mooy sab lal ndax booba yay gong dong la ñu tëdd nee na sëñ bi xamal na ko ni ko daara ji liñ fiy togg lépp soxlawuma ci dara su ma mënee am gerte daal goo xam ne dañ koy rëpp ci ab doom ba mu tàng baax na nga xam ne moor arin day jeexaate
0: xanaa kon fa la moor arin di ñëw li
1: bu jeexaatee ñëw nuggal ko ci doom bi ba mu tàng jox sëñ bi sëñ bi ci loolu lay xewal
0: diru blam fa nek
1: diru blam fa nek ci lolou
0: la ilaha
1: ginaaw bi le seigne bi joge ci daara ja waye xamal nako ni ko nak buñu demé ba ci kanam dana wote ci sun borom xamal ni mako bax nga te sama yoon ngay bok
0: ko kam na tofi
1: legui nak ginaaw bi mo reene aw jiwom meunatu ko xolli ndax bari way gatt gi dakoy farasu non xott lay farasu
0: xott
1: lay
0: ndax lolé mu daan jéxal seigne bamba
1: lolé mu daan jéxal seigne
0: aw
1: mor ari amone na sans 1911 ba 1918 at mu jot joxna seigne touba jooni bari ko
0: sey amadou xaar xaar xaaral 1911 ba 1918
1: parce que 1918 la faatu
0: 1918 la faatu
1: mo ari 1918
0: at mu jot seigne
1: touba jooni bari ko
0: kok amuna barke
1: amna bi seigne bi laaj ko ni ko jooni bari ko ñukoy saytu num tollu mu ni ko buma la waxe limbi day melni liggey ba da nangut ndax ñi xey ci tollu mat nañ jooni
0: ñi xey ci tollu ba nañ jooni
1: borom barké la won tollu taxon na tuba bi tek ku beut parce que japp ni da bok ci ñi financer señ
0: ah wa ñu koy financer bok ndax jooni bari go señ amadou ko way joxe
1: tuba bi tek ku
0: beut
1: ndax tuba bi ñoko japp yobbu ko ndar wala faato naw ko yobbu ndar ba paré baye ko ci xéru geej gi xama sedd beek yoy ñu def seen dérèt di lay conseiller fofu la faato bo demé ci armée gi ciak ndjay ma nga fa
0: bax nga fofu
1: mok ki jur li ngéran ño bokk lepp moy mak seigne baye seigne ngéran ñu
0: tok lolé seigne touba ne ko bax nga ci armée li
1: ok laata moy faat sax ta bo li njabot ko ñepp so mam ñoo mak ñoo ñepp njabot ko bobu 1918 andi seigne touba bo le ko jëndi bari koy gatt
0: lepp tax seigne touba
1: ni ko lima liggey dekk na luma jor dekk na
0: waccina
1: waaw lepp ngi ni e señ bi denk ko señ Moussa waaw señ touba sax wax na ni ko mor mba dog may jema fay moniko so mako mané moniko mënoko
0: mënoko
1: moniko gerté gogé nga ma don foral ci dara ja mo barkep sa gerté ki way xam ni jooni bari ko kenn mënuko bay ci jamono yoy surtout nak lo xamni dé su ko xolli koy farasu comme niñu def dugu souf su waw ci ci lay ji mom bu tawé rek nga xamné sax
0: mu fekk ko fa
1: ali jëm ak mbolo mu bari loolu señ bay absence la bu jam motax bir xammi ko señ bi ci xamal ko ñi
0: ki mo jur sama wajuru
1: ci okay señ bi téyé ko
0: okay xafal
1: da joxon nako sofi nako bo démé fo bëgg dëkk def ko
0: señ tu wa joxon nako
1: sa fo afé mu nek fa la ko def
0: té lima jaxé amadou mom señ bi da ko xafal bari tarbiya bi yagout
1: dedet
0: xam nga lool moy tafikh ju mag ji ma lool tafikh ju mag ji moy lool señ bi jox ko lim ko jox ba pare ta yagout
1: señ touba dafa efficace ci lim def cheikh ibrahim fall da wax ni tarbiya ñetti fan ñetti wer ñetti at li ci dess daw dépense la xol war wala nak
0: ñetti fan ñetti wer
1: ñetti fan nga am yalla wala ñetti wer nga ag ci yalla wala ñetti at gën nga yag
0: li ci dess daw dépense
1: fekke créateur bi am na té yoy seigne touba mom ko ci efficace la ndax seigne touba dafa daan wax mag ni len seen digënté ak seen borom sori wut ndax yeen man yalla
0: mo
1: waaw yeen man yalla jeexam nun sans biñ am xamunuko yalla xamna ni sans biñ am xamunuko ba kanen ko fi degg te newut ci yoonu muri ak ci yalla lam man nakoy law lawé di dem xamut sax dok na ci digënté wala dogu taxam ndax daan mu jëlé ci diw mu jox diw jox diw jox diw day mujj sax ñimi tuddu da nga nan waaw waye do len xam
0: fuñ ne ci rew
1: waaw kay non nak sens biñ am mom moy non seigne touba
0: yalla mo way
1: de ta wax yeen seenu kyalla la guddut
2: yeen
1: man yalla
0: ay seigne baba
1: ja jaan seigne bay nak ragn ko lol ci dimbali binde fi waaw ci xam xam
0: ci xam xam
1: rawati na moc ci dam mom spécialiste la ci mom
0: lol mom da mel mo ne ko mom spécialiste
1: mo don spécialiste mom téwul nak sun borom daxagn na ci mom yo xamanteni ni tabarakallah moy soxlu sum deg mom tax daf dan wax ni fi mom kep ku fi indi aw metti budé téméra suma ci tégué sama lox juroom ñeen fuk ba juroom ñeen tom yalla téggu nako ben ba ci dess lay jankontel ba xam dana dañam de way bu ci tégué lox
0: rek
1: ci tégué loxom rek
0: lay
1: tégg waaw ci tégué lox neena juróom ñeent fukki ak juróom ñeent moom yàlla teggi na ko benn ba lay jànkonteel ba xam
0: muy def sa
1: waaw lu muy def ak waaw benn ba pour mu daj loolu ak may mayu yàlla la
0: may la
1: waaw kay doon itam ab ab yarekat ndax foofa ca daara ja boole woon na jàng ak jàngale ak tërbiya te loolu moom mooy yoon wi muy njaboot ki mu yor mu teg leen ci aw yoon waku sëñ bi tegoon muy yoon wi tax ñu am ngërëmal seen borom waaye xiir
2: cant bi feb ca ñere feb loolu moo lergee feb
1: li mu am itam mu koy bokk ak bindeef yàlla yi loolu la nekk woon fee ca Bawal ba ràññi ko fa ba mel ni Bawal la cosaanoo waaye cosaanoo wut Bawal dafa demoon doon wuti yàlla bam ko amee itam mu toog
0: mu toog
1: fa waaye nga gis ngor ki nekk ci ñoom mooy cër boobu yi ku suñ borom jox fa ko suñ borom jaarale fàttiwu bim taawloo sëñ Sa Diop moom mi la ko tudd waaw sëñ Cheikh mi di taw sëñ Sa Diop moom mi la ko tudd
0: sëñ Sa la ko tudd
1: waaw sëñ Sa Diop la ko
0: tudd borom ngor la
1: waaw sëñ Sang ma ca topp doomi sëñ Sa Diop la ko teg sëñ Sang Diop doomi sëñ Sa Diop
0: moom la tuddee
1: moom la tuddee
0: cëtëtëtëtë
1: Abdoukhadir mii Abdoukhadir Diop doomi sëñ Sa Diop la ko tudd
0: mu way
1: waaw ndax ne damay bañ ñëw fii Cheikh ñu defee dama leen a fàtte nga xool ngor ci biir fàttaliku lay fanaan ngor ci biir fàttaliku lay fanaan nit bu dul fàttaliku amul ngor faw nga fàttaliku te suñ borom wàccut di joxe lenn da koo jaarale ci ay nit moo tax ñu ku santul nit ñi santoo yàlla
0: dëgg la
1: waaw léeg-léeg nga gis ko tax naan man kenn defaluma dara
0: ay
1: waxul dëgg
0: dëgg
1: am na fa ku suñ borom jaarale
0: fu bari sax
1: wax kay ñooñu war nga leen di bàyyi xel bu baax a baax donte ab tiwoo la itam ndax bu tiwoo ba sakkoon wala mu am benn jafoo doo ci jot
0: doo ci jot
1: loolu tiw ne nga gis ni foofu yi mu newoon nag ca gol bi googee maanaam xawma hôpital lañ koy tudde xawma lan lañ ko war a tudde daal waaye nit mosufa wàcc ak njàqarey xol génnalewaat ko waaw loolu moom suñ borom defaloon na waxtu ci nekk waaw kay boo xamante ni nii lu way mën a indi boo dikkee dana ca def lam ci man te bu fay jógee alhamdulilahi rabbil alamin
0: lam ca def da
1: jubo ak suñ borom doon itam koo xamante ni nii suñ borom dénk na ko ci xam-xam yi nëbbu xam ne su ko jàng ci téere waaw loolu itam suñ borom am na lu mu ko ci mayoon
0: xam-xam yu nëbb
1: waaw yu nëbb yi ndax leer na njabootu sëñ Touba gi ni sëñ Mbaye dencub sëñ Touba la bu nekk ci tund woo ndax da daan wax ni gol bi gii kuddu sëñ Touba wàcc nga fi
0: kuddu sëñ Touba
1: kuddu sëñ Touba wàcc nga te soxla soo fi indi faju na waaw loola nag dañ ciy gis rek ni yaatalu sëñ Touba muy lenn lu ci nekk ak fam ko def ak ñam koy deflu waaw loolu itam day wax ni sëñ bi rek ngay gis ni moo defar doomam defar doomi jàmm kan ku du sëñ Touba lam baax la ay doom la koy dencal waaye sëñ bi moom defar nay doomam defar doomi jàmm
0: moo ne sëñ wax nga dëgg de
1: waaw gars yi nag ñoni koo ci gis am na lu mu yor loo xamante ni xalaatu koo jox kenn
0: njabootam rek
1: njabootam rek waaw dañ naan sokk bokkut ci dara ci doxal
0: waaw di kutul gaaf
1: waaw di kutul gaaf te sëñ Touba doxagul noonu moom
0: ak baax
1: loolu tax
0: kay wax nga dëgg si jàmm ko ne
1: loolu
0: moo defar doomam
1: defar doomi jàmm
0: wax nga dëgg de
1: ci mboolem xeet yi yëpp xeet boo dem rek sëñ Touba wut na fa essentu yoo boo xam boo doon jàng sëñ Touba kooko doy na sëkk
0: doy sëkk
1: ci nga jàng sëñ bi mu doon nit ku laa biir lool sax waaw laa biir lool
0: moom sëñ Mbaye
1: sëñ Mbaye maanaam laa biir lool ak ñeewante ndax loolu mu man lépp amut taarif bu muy laaj
0: du laaj dara
1: déedéet sëñu ko
0: ak lim li nga wax ci dayo bi
1: dayo bi
0: ak lim wóoloo boppam
1: ci wóoloo boppam ci li muy def
0: li muy def
1: ak kàttan gi ko ci suñu borom
0: may ak ni muy xettle
1: muy xettle ngir nga xam ne aaju ju fajo
0: jaaxle ni ak li jaaxle mel
1: loo ko wax mu dugg ci noppam ni muy fajoo te
0: du xool li nga koy jox
1: déedéet du la sas maanaam mocc gi fi doon ni ñaari dërëm la
0: ñaari dërëm
1: weexal nga xam ne mënu cee ñàkk te soo ko amul naa la cofal suuf jox ma wala saa yoo demee ba am ko koo gis mu yalwaan ngir yàlla jox ko
0: ah loolu yàttu na loolu yërmande la moom
1: té loolu mooy dox ci njaboot gi ba léegi amu ci kenn ku la sañal moccal dara ba pare ne la nangam nga muy
0: doxma nangam
1: loo ko jox mu jël na waaw leen jox ñu jël moom waaye amu ci
0: de la charte
1: déedéet amu ci kenn ku jolaan bala ma ko kii bala ma koo laal faw nga jox ma nangam wala nangam ak nangam déedéet ak xeetu lu mën doon loo ko mën a indi nag
0: te loolu nag am na ñu koy def si amul
1: la ilaha illah charte charte yooyu kay am na ci gars yoo xam ne kay dañ naa la moom fi mu doon aw naaru góor nga waroon a joxe waaye naaru góor moom
0: moom la woon te tey njëgu naaru góor nangam
1: naaru góor nangam boo ko doon jënd te nangam ak nangam yooyu yëpp déedéet moo xam du ko def boole koog itam daf daan leen wax ni leen kuy dem tàgguma doo bokk ak mukk kiy dem ci tàggum loolu doon mayu yàlla la waaw kuy dem te tàgguma saw yoon dana neex doo bokk kii dem
0: te tàgguma
1: njaboot gi mu njaboote nga xamee ay doomama ca daara ja lañ ne woon
0: ci daara ji lañ
1: ne daara ji lañ ne woon di tarbiyé wu ni ko
0: def na ñëpp
1: def ni ñëpp kay ñi mu bokkal suñu tubaab itam te ñuy sàng si wóolu ko lool ci seen bopp wóolu ko ci seenu njaboot waaw wóolu ko seenu njaboot sëñ Modou dénkoon na ko sëñ Cheikh
3: yéen a ngi déglu Tenir FM
1: 88.6 sëñ Bakary man na daw fa jóg
0: ci sëñ Mbaye
1: waaw sëñ Mbaye tool àll ba yi mu daan bay sax bu daan pare sëñ Bakary man na la sëñ Moussa daan yabal moo ko daan jëli loolu taxawaay la yu ay relation yu
0: am solo
1: yu am solo
0: la xam nga daa mata feeñ
1: waaw kay yu am sëñ Fallou woo na ko fi ni ko dafa bari ñu may tàggu fii naa ma damay dem ci Mbaye Diagol dama bëgg nga ñëw Touba gii
0: ci Seigne Fallou waaye
1: waaw damay bëgg nga ñëw
0: nga ñibbi si
1: waaw ñibbi si mu ni ko la ma Seigne Touba joxoon ma def ko fa de boo ma ko mënee joxaat mu ni ko toog fa foofu ak fii benn la
0: ay Seigne Fallou baax
1: waaw foofu ak fii benn
0: la waaw toog fa
1: toog fa foofu ak fii benn la xam nga defub sëñ bi ñoom dañ koy
0: suuxat dañ koy suuxat waaw dañ am war ma
1: am na boo xamante ni sëñ Modou Khabane dafa accidenté accident bu bette sëñ Fallou woo ko ba mu ñëw ne ko Modou Khabane dafa accidenté ma nga hôpital dama bëgg nga dem fa ba ànd ak moom ñëw fii
0: ca mooy na jóg rek
1: waaw
0: ay sëñ Fallou waay nga dem fa ba ànd ak moom ñëw fii
1: ba ànd ak moom ñëw fii ndax dañ ma accident ba metti na nga xam ne sëñ Mbaye bi mu demee këram gi ci Dakar fa la loosi usine ñaari
0: tëdd am na fa kër
1: foofu la loosi
0: di dem hôpital
1: di xëy di dem hôpital moccali sëñ Modou Khabane te bu xëyee dana joxe dépense këram joxe dépense kër sëñ Modou Khabane
0: moom sëñ Mbaye
1: waaw ñaar yooyu yëpp moo ko assuré dem hôpital ba àndaat ak moom ñëw ci kanamu sëñ Fallou
0: la ilaha illa
1: mu ngi ni
0: sëñ
1: Fallou sant ko gërëm
0: waaw waaw
1: yëkkati ab lim bu bare bari bëgg ko jox sëñ Mbaye ni ko bu ma yoote lii waaw diggee wuñ fii dara
0: fii digul fi dara
1: déedéet
2: l'RGF FM
1: nga xam ni loolu nangu wu koo laal
0: listen
1: nga gis ni noonu yi ko yàlla may ci loolu noonu la ko mayee ci yu bare bare bare bare am na ci benn policier boo xamante ni nii ci jamonoom dafa ne Dakar la nekkoon central
0: police central
1: waaw foofu la nekkoon daan monté ci circulation bi am kenn ku mu jëflanteel kooku def ko ay yëf ni ko bu soobee yàlla yow déetoo taxaw ci tali bi nga xam ni police bi daa xëy rek dem ñibbi njàmb
0: aku jaxleem
1: aku jax da xëy rek abandonné poste ba dem waxul dara yóbbaale tali ba yóbbaale fetal ga
0: xëy rek demee
1: dem rek dem sa gërëm tëdd yëngatu fa jaar gars yi di ko wër naan moom ànd moom central xamuñu ci moom dara
0: mourir mourir rek
1: gars yi naan baax na buñ ko jàkkee buñ ko gisee fii moom mi ngi dem yóbbaale sunu tëni yóbbaale sunu fetal waxul dara
0: boo demee mi ngi def nangam ak nangam
1: waaw kay bañ jàpp ni ñëwee dañ koy tëj léegi am ci bokkam ni ko léegi da nga bëgg nga dellu Dakar mu ne Dakar kay mënu faa dellu xel xalaat
0: loo fa def te du ko mën a wax
1: déedéet waaye ko xam ne te gars yi naan moom ñëw ni commissaire bi ne bu ko gisee da koy tëj mu jaaxle ci lool fan lay dem ñu ni ko léegi daal li war dem waaye nañ dem ci Seigne Mbaye Ndiaye Gol waaw Seigne Mbaye moom mën naa faa dem ñëwee fekk ko gol bi Seigne Mbaye dana ko duma la jox téere booy takk
0: duma
1: la jox sunguf duma la jox ndox mooy sango
0: dama dal dem rek
1: talal say loxo mu talal mu ni ko koke lay tekk nan bo la gisee demal ba jox ko loxo demal rek yow dal demal ba ag famne nga jox ko loxo
0: commissaire
1: waaw say dem commissaire bi xey segut mu tok ci bank bi di xaar morom policier mi ko ci rom ni ko yi sa yow tay nga deer yow te xawmu fo jëm
0: li la tukk fi
1: tay nga deer neew ma tok rek
0: ah waaw am confiance
1: ah yow commissaire bi di kemal ko jabb lox mun ma yow yow fo neew yow wéra ngi kenn xamu ci ay wéra ngi ni kenn xamu ci yow da kenn xamu won legui damal fi ci bureau bi legui ñu rappeler la wéra yi fi nekku don ñu fay lako ta nga dem liggey
0: ba dañ ko fay leen liggey
1: dañ ko
0: ta dem liggey
1: wa te dem tam ni dem sa poste ba
0: de dug neen mom
1: xamni lolu mom
0: koku tassé dak
1: non non tassé nak
0: ba da fa tassé mbeur
1: waw
0: te jox sungu jox ko dara
1: dede jox ko dara
0: talla say lox rek
1: jox ko dara ka gis ni amna ci bo xamé kenn ci wa état bi ñoo fa ñew ba ko gis xaw nañu guddé sax wax ko señam di mi doom ci mom lañ jaaré ñu dalal leen keur señ ciaw légui señam dem fa ci timis wax ko mënuma gis
0: duma gis
1: ah ñoo gis señam di tam xamna loolu dafa dis ci mom parce que waji ñu tordu ci état ak personnalité
0: relation
1: am ak mom ñew dem ci wa ko mënuma gis momit loolu dis ci mom mu dem gis señ ciax expliquer ko señ ciaw mané nak señ bi nangul nako lu bari ndax
0: yaré fa kay xet lima baxam
1: momit mu dem señ bi liko dal mën no gis
4: Kenya FM
1: waye lam leen wax dañ leen lim fi wut yalla dogul ko
0: kon du jar mu may gis ta xey mom gisugo ko bari xamni fi wut xamna lim fi wut
1: ko taxa jog nga xamni moko taxa jog motax
0: amu fi
1: lolu amu fi yalla dogal ko
0: yalla dogal
1: ko ko mun jax mun ko jax mun ko am day delu ko
0: banen nga xamni ñu suñu borom dara dimbali ñoo ñew ci mom
1: kay ñoo ñew ñoom am ko yalla na ra dimbali rek
0: yaay am chance dem ci
1: dana la wombat
0: batel
1: lepp lu ngeen mësa jëflante itam bo la né boy bo bo démé na nga tok te dal sam xak bu dématu fenn mom boy bo nga xamanteni mom jangoro ñoo yor kenn mënu ko fajj ciobari sun borom rek ci aw dana wax itam ni len lepp lu fi way mëna indi nak nga indil ma sayu mburu ma dag ko jox ko sama tutanki yema ko gënal
0: ci xaliss
1: waaw lo fa mëna indi ci xaliss nga indi ma jox ma indil ma
0: sayu mburu sayu mburu ma jox
1: ko jox ko sama tutanki yema ko gënal
0: on wuro utul alal aduna
1: da da da da alal aduna musu ko taxaju parce que moy donga ya fa newon donga yi mo musu len yamale
0: moy dara ndessan
1: amna magal 20 muharram go xamanteni ni da taw ba toy nga xamni dañu wara xey dem tol te bisu magal mu magal si baye fu toy
0: magal sen so ma
1: magal si bolé ko auto bi duuy donga yi bam fess
0: baye fa tol ya
1: mu indi delu jeli wat
0: donga yi
1: waaw sama baye ni ko nak tay mom jaxam nga ndax man xamone na ni yow da nga ñew waye ni nga dikki mom japp mo ni non ngay dikki ni ko numa dikki modou jay nan la dikki muni fa xamone nan yow da nga magati waye goné ab baykatum nawet mu taw ba sebbi goné warono dem tol nga bubule nindi muni ko ñima yor ay ndenkan la ya taxawuma kañ la suma ñewé ba ak suñu ni tayla ma indi sama ndap ñu defal ma ma lek mani njabot ga nak ñu ni mako dikku do am mani ma jëli len ñu ni ma xaju fi
0: modou
1: jay lumay lay kon wallahi lay xol ni mi soral ak mu baye xel njabot ki nga xamanteni ni mom la ko
0: sunu ñoy tawu tarbiye
1: waaw ñu da da
0: te ñoo ñu mata baye xel lañ
1: ñu baye tax baye xel lañ lool sax
0: lu mata baye xel
1: andil nañ ko itam jarat yo xamanteni ni sori na mu tim ko ni neca ñu indil ko seutam ko xamni doomi señ cheikh ko xamni ñiko lew mom japp nañ ni fatuna ñu leen tek leen ko non
0: te la ko ne
1: tek leen ko non ci sama
0: gëna ki nga xamne bam nopi ci ki nga xam ab njaay yalla la rek
1: njaay yalla la ko
0: ci xamuko du
1: ba
0: sa digeen mo jur baye ki mom
1: mo jur baye te ñuko yor ñu ngi nan ko est ce que demut tax no yott
0: ah way señ bay mi yéme
1: ne tek leen ko non ne ci ki nga xamni bu doon kanen mom yalla xel
0: na tal fab len mu genn fi
1: cheta ay da jane
0: ak bax
1: ba mi nopi ci kel ki di
0: xexi
1: wa yo yep ay defin la
0: lu meuta jang la
1: yo xamanteni matna baye xel
0: lu meuta baye xel
1: bax bax da tan wax ni ku fe ko xamanteni rousseau ñew fi fek rousseau fa tsaa wa
0: defam
1: ka xamni mom fayu kay aajo la bo xamni ci domaine yep
0: la da intervenir
1: mo ci dam lu da jagal ki
0: man ya ngi wax legi ya ngi wax ko san la fam deug
1: te mo ci dam mom ben yon la lay mo ci ni la man nga bañu def ci bant bal koy note
0: bant balay mo ci te bant bo ci lay mo ci ñep
1: bant mom ci lay mo ci ñep kay
0: selection kum ne
1: don kay mom balako xasse
0: wa c'est mo lol man dama yem ki loxo ki tank la ki nangam ci
2: ñara fay
1: way wel say rek ko way xel tek laaj la so do té ñaaré fum ko laal da nga yegg ni
0: mi ngi ci yow
1: da kéro ngay tagok la
0: xam di taxande
1: waaw don ko xamanteni ni tam danaka boko dan fekk fum dekk tay degg tour yi ko diké da nga nan
0: okay surtout
1: dal li plastique lay so mbaxana mi ñu rap lay so tanot yo xamni ci ko bakari la koy
0: tax
1: ak faxe
0: ak faxe
1: bolé ko di ñuk rek ko nit ñi daré fé ba xamatu fimu dandal bu lé yaay ñu ni bëret mu daw
0: dugg fénen
1: ba ca taatu garab ga mu tok ñu ñëwaat par kenn non lay dal ba paré xalé yi daf leen mi na loon bop lool
0: kon solo
1: dongay
0: ñëmé ma sha Allah lool
1: ndax défar takkola laaj
0: takkola laaj
1: défar takkola laaj moy nit ki boko bëggé jubanti faaw ngeen takko boko bëggé dimbali takko ci yoon faaw ngeen takko lolou tam amone ci ay taxawayam bare danako gonni ci bari ci negam lañ dan fa
0: dongay ndessam
1: la dal da ci dan am ño xamni sax dañ nako ma almas touba ji ma sango
0: ndessam
1: gay xam mag ñi daw ñu faano touba ji teud dañ koy tek
0: wek
1: sumbi tek gonni dañ ko dan ab bu ko le mëna fajar tel ñu
0: fajar ndessam la gër
1: tel ñu ñu lolou taxaway la nga gis ni tam borom cieur la bu reere sax
0: ay
1: sun borom
0: dama ta waxtane
1: waaw borom cieur la lool nak yalla mom lay soop mu def ko ni innal fadla bi yadillah yu'ti man yasha lolou aju ci aw sante jobare sun borom la rek lo xamanteni ni ndax 1949 sun cheikh bi mi tukki bu yag
4: bo
1: wi xamni gennagut na ci ñu mag ñoom laaj ni len ndax mbay jaay gol bi ñewagul na ni ko accès ko de bobu telephone ko
0: dedet
1: ah bobu isine lay joge ñew ce cap pour and ci ñu gungé
0: seigne cheikh
1: mais seigne cheikh laaj na ay yoon ndax bay ñaw waye ne bi ñeeku ma nga ne di wacc ak bi seigne cheikh ci def beurep di jog ñoo do
0: tax ñane mom rek la doon xaar
1: japp na ni mom la doon xaar ah te bokku na ci ñeeku gungé bam dem
0: te gungé ba doon gungé neen du doon gungé kessé
1: dedet seigne cheikh bobu bu joge ay kanga makoy dar
0: da ko dina kam loy fete
1: wu ken ko da am loy fete wu seigne cheikh sans bi mu am bokut ak jamono ji nu fek moy dafa amone ay soldar yo
0: xamni
1: ko ci nek am lu ko te
0: la ilaha illallah
1: te yalla do nga tax
0: ak
1: serigne bi
0: ci
1: man lim def
0: seigne
1: cheikh ni mu dundé do xolé xamni du dundum ne dede du waju am xam xam rek yor xaliss munuko ni mu yor
0: xam xama xaliss
1: ak kangam yim yor classuk seigne bay ndjay ko bi ko classuk seigne dambat lo mbéri ko classuk seigne bay fallo yi classuk seigne moussa bay kéré yi seigne moussa bay kéré ni net li ba seigne bi dem na ba avion ba pané ci ko ken jitu wu ma fa lool la nen la
0: lolé lenen la te gu ngeewon ko bam dem yo ngoñu guñu deug
1: di yegg ni avion ban na te téléphone amul internet yi
0: te ken jitu wu la fa
1: dak te ken jitu wu la fa lool la nen la moy amna fu ko mag ñu fété won taxaway mu wër bo xamanteni ni milan non la dundé digam ak seigne cheikh mom seigne bay ak
0: jaa seigne amadou khala génération traversé
1: ok
0: ci cheikh amadou khadim
1: waaw
0: cheikh maoudou sa
1: seigne maoudou sa
0: seigne cheikh gëdd fa te digam ak seigne cheikh gëdd fa ma wuté ak nam don topé seigne
1: toi dé nam don
0: topé xam la may talibé gi lolou fofu la yémé nam don topé seigne moussa la topé seigne cheikh gëdd
1: fa melni seigne cheikh la gëna gëm
0: la gëna mu ngok
1: taw seigne cheikh la gëna gëm ci ñi bi seigne bakki diké da ben ta xam
0: waaw kay mu ngok mu ngi melni hein
1: lolu dal
0: lol yombul de
1: seigne bakki ñewé da wax ñann ci njabotam ni len gungé ak gu bokku ci bañ ma don wattu lo mom ñong
0: mané sutuko ror gungé mom watu ag baxu ci
1: lay ma don sam lom mané sutuko ror
0: deug kon fi né mom acca baba wajna
1: nga xamni seigne bakki ñew na fa ak ngam go xamni moy ngam gi seigne bakki mu jé dem fofu
4: ay 80
1: FM seigne bi ñew seigne bay dañu len sama kër gi ba seigne bi dem jam rek fi am jam ni soof sax bu fi joggé nitu ko yëkëti ni len jinax ak mos buñu tajé won sama ëtt bi ko né dem
0: ci ngam seigne bakki ko
1: law len bu fi jinax ak mos buñu tajé won ci sama ëtt bi
0: ko né dem duñ laalé
1: dédé duñ laalé jam rek ba kërok seigne bi dem
0: ci
1: nga xamni seigne ji ñu ñëwé non la gan nga dem
0: non la dérok
1: dafa niiss sax yalla da dafa da niiss jant sax gën
0: far ben yon naaj
1: waye bu fa seigne bi joggé dëkk bam ci jëk toga manam ngelaw la ko song seigne bi ni la def bubu jall mer
0: murok
1: waw wax nak ñum nekkaloon ni len seigne bayde bimu defé lepp manon nako tey ba tourne bi jall
0: ndessa
1: tourne bi jall
0: lay gëré
1: mu doon nit ko xamé ni ko xootu xam xam
0: xoot am mana
1: ndax man 83 bobu magal gu mu jëk ga ñewna
0: ñewna touba
1: magal ci waye magal ko mujjigi diko
0: wa
1: 83 bi magal ko jek gogu la fekk te bâtiment bobu fete ni ñukoy xat ndang koy fatale ko ñu ñewé ñu katandu ko mu top ni ndax baxago baxon ci yoy yoy taxna fu mu se ñew mu
0: gay ko ne dar ko
1: waaw ndax am jariñ bi
0: jariñ
1: rek takal bu
0: weccet bi
1: waaw ñu ko dañu yalé rek
0: ndessam
1: bay bam bay
0: ndessam
1: bam ñibé magal ko mujjigi dikut ca gamu ko nak man an nak sama yay dem gamu yoy bi ñi waja taguto ci guddi gamu ko sax yaaka na lañuy waxtan sama yay di ko wax nako waaw mam bay yow ni nga nu def ran nak mon ko lu xew jamm la mon ko ah magal lu tu ak ñewoti mon ko ma ngi ñew
0: ah
1: ma ngi ñew te buma ñewé na ñun xamni babakar ñew na na ngi ñew
0: ma ngi yow
1: waaw ma ngi ñew so ñewé ñu xamni babakar dik na
0: ah waaw
1: sa yaay comme xamna waxin dañ ko na nga indi sa bop te
0: aha wallahi day
1: indi sa bop waaw mo itam xamna mu bëgg fénantal wax ja mu fëkk sa bop mu dañ ko ki mom sama ciira dama koy nangu
0: nissa dama koy nangu
1: waaw Allah dañ ki mom sama ciira dama koy nangu
0: lool la tekkal sé
1: waaw lool la tekkal
3: yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6
1: dañu kon maa ngi ñëw te bu ma dikkee
0: dañu ñëw na ko
1: ñëw na
0: ba ñëw na
1: waaw ñëw na waaye ko ku nit ku am solo
0: la
1: lool
0: nga xam ne ñaari weer ginnaaw gàmmu daal
1: ginnaaw gàmmu rek la ab lëggéeyam daal di
0: mat mu daal di ñëw tour
1: ñëw te 1883 la gën a àdduna 1983 daanaka 100 ans
0: am na téeméeraat
1: yoo
0: xam ne 1883 la gën a àdduna mok yonu mari danaka ñoo masé
1: danaka ñoo masé waye daf daan wax ni deureum buñ tek ci koop comptoir mako gëna wër
0: waaw
1: mom la daan wax naan deureum buñ tek ci koop comptoir mako gëna wër
2: ci wax ba ne ñaar ci ñaar mako gëna saw leer gi FM
1: tax di dukki rek
0: da dukk sel ga
1: tay dukki rek dukki
0: la ilahi sa fala ngi ñu ko satti won
1: amna bo xamanteni sama yaay mi ngi may netti naan bo man sama jëm mi bop ma xawa jagal neena mu am ci jaxle da tax ma ni xaaral ma dem ci mambay ne bi ma ko jubé mbolam bari tax ma wañi samay jéego mu ni waaw ana loy téndéfal non téndéfal da ma ni ko man de mambay sama doom ci dem moma jaxal mu ni ko bayiko kennul ci mom bañ koy fagu dikul
0: mu ne bañ koy fagu dikul
1: kennul ci mom bako bañ koy fagu dikul xamé vision
0: bu sori
1: bu sori la ñam
0: sori bu sori
1: sori bo le ko nak jariñ lo xamanteni mom kenn xamul lo ko meuna limiter mo xam ci tundu wala mo xam bo doon wër micro trottoir di gis seigne bay
0: deflantel
1: amna ci koor go xamni da jaxle fune tuñu fa ci yaramum bopam fune bañ tektal ko seigne bay boba jexal na tak lim yor wexal na mu dem seigne bay ñaanal ko pare mo ni ko ñaata luma lay jox mu ni ko amutub sart waaye boo demee ba xam li nga fi doon wut saafara la nga ma yéene jox boo gisee kuy lëggéeyal yàlla nga jox ko mu ni ko man gisuma kenn kuy liggéeyal yalla ñu ne ci seen bop la gis man kay fuma amé dara dana ñew bu fi indul ko
0: way man ñu mëx ci
1: paré de la jula dara amut ab sart bu ñu lolé mu fa bayi won nak lolé ci la njabot kan
0: moy dox ba deug
1: moy dox ba
0: deug la dé moy samb ndoro nak
1: señ ci xam mi ko jëk wuto
0: moy ñëk dék ab khalifa
1: dok doon khalifa xamna ñu bayi kaddu
0: do waaw señ amadou duñ ci doyal mukk dama xamné auditeur yi xeyna mën na am ñi yakamti dugg ci jotaay bi su ko défé mak señ ibrahim samb rek mën nañu ubil téléphone bi su ko défé ñu bolé ci nak auditeur yi 88 628 1337 mom la ñu xon batay mom la 88 628 1337 ci waxtan wi nga xamné ñu ko jëmele ci Serigne Mbaye Ndiaye gol bi mom yi nga xamné dundu gu am mana ku jégué won Serigne Touba borom tawfiq ji yakarna né dafa melni amna mbokk muy yeglu assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: Serigne Astako Kebe
4: Ahmadou Diop abiyou
0: ma ngi bëgg de la ziaré
4: ama chef chef amadou jang ramo
0: waaw seigne astako
4: farkal fa na neex na de
0: ma sha Allah jere jef
4: bay mbay dum yalla nam yalla fay ngam di fay rek
0: amin amin
4: yay sey di jot
0: amin barke borom touba
4: bay fat ndiko ay 77 78 yow
0: waaw
4: dana nek ci mam mor ala ci tagu fa def jaar gol bay fay sama xam jaar seigne bi dana ko lallo yaram
0: seigne ala tako
4: Mamor khalifa
0: waaw mamor waaw
4: mamor mi nelaw bay jeuf
0: waaw
4: khalifa ma nekon khalifa ala sin dako nekon khalifa mam cheikh allah
0: dana
4: and ak moy 77 78 ni fay dem waaw bu mu tay jaay gol gol mu ne man ciar ci bay mbay mo taw mo sama yaram
0: dede ke
4: taw ko met way da koy beusel yaram
0: da koy beusel yaram
4: ni yaram lu met du ko lay am fedd giñ wax ma sha allah lako dan defal
0: ma sha allah ndessa
4: waay wo sen di jaay rek ci dine rek xolam tedd muradi sarkal dan ni ma ko mo barkal ma sha allah
0: ndessa essa
4: lolou mom xamna ko
0: lolou kay lerrna
4: man ko woni señu amadou jang ram mom fofu la bok
0: wax gis nga
4: lima ci dan ci mbok gi amna solo
0: amna solo motax emission yi am jeriñ
4: ay barkallah ci ko ko na ñaka waxtan
0: wa lay gore
4: ndax sun xam ko doli ku ne ci bax xamal na ko ne beure man wax
0: de yalla señ bay
4: yalla lol la ci xam gi mo xamul
0: da defu señ to jere jere señ as wallahi kebe ku baxa bax señ astako kebe ci khayru de mo wax dig yalla ñu koy gërëm 88 628 1337 salam alaykum
5: wa biya
0: bismillah
5: salam alaykum
0: wa alaykum salam
5: señ ahmadou jeng adi
0: soxna ami jeng
5: aladi jeng na jeng
0: soxna mam ami wa
5: yaay soxna sama da ngay
0: mam sama gis nga bang koy nuyu legi
5: wa deg na la waye ngi sant bu baax dina la ko pass sax legi ni
0: wa
5: ci taxaway bi
0: hmm
5: ak yitté jeek rafetal jeek jokkal jeek lepp suñu fal sédd na buy
0: walay ndessan
5: ndil wa señ ahmadou mom
0: hmm
5: man ni sa bay néna ma
0: hmm
5: juroom ñaari at la am dam sama taxa ga dam
0: hmm
5: yeb ma señ bay
0: hmm
5: ñu ko moccé ba paré
0: hmm
5: da laj ya aminta ndjay am soow
0: hmm
5: ne ko damay ganal leg mu indi soow mi mu ne ko ngone ci dama koy ganal ndax sama cër da nek mom
0: la ilaha illallah
5: wiri wiri jari ndari taw mu ñew gol ndax sama ala la ngi ci mu
0: la ta baba tout tank nga mo way
5: kon lol ngeen wax lepp yenn na mana haar ma jara sona faa
0: ma sha Allah sona ami jere jef
5: salam alaykum
0: mam famata
5: tata fa bay ja
0: oui ma
5: waaw
0: mo soro wote sama ibistay da nga bakkar feggu nak
5: wala gis nga tay wam tay wam wote la
0: acca bismillah
5: ma ngi ziar ci xabo bobu to
0: jay
5: jere jere sant bu baax waxtan yi rafet la
0: wallahi gore
5: ok jeng jere jef
0: jere jef
5: jere jef jeng
0: ma sha Allah contane nañ
5: contane bu baax jere jef jeng
0: jere jef soxna famata ndjay mom sepp la ci ki na waxtane señ sang moy wajuram waaw mom moy attaam ak soxna may mom mi nga xamne kon bañ koy wax nan ab ciirim nga ci ha lol gi mané akay ma jël mbokk mi tikal salam alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ku bax ki
6: serigne ahmadou jeng serigne mbay ndjay mo serigne amdou mustapha
0: wa kay serigne mbay ndjay mo serigne amdou mustapha
6: sama serigne nga sama oustad
0: wa lol de bam fatiou mako mo
6: wa ni rafet
0: lol koku sama elew la won melna ni
6: la ziar di ziar serigne ahmadou
0: hmm
6: adak sa la teewlu na emission bi
0: hmm
6: ñu ci wax lepp tamit dolle ko nangi
0: hmm
6: waye nak dañuy jéep katisu mom ñu akum ci yeneen ci sunu ziar di ko tek ci loxom mu tegal ñuko ci njabot gi
0: hmm
6: waye di siaré tamit sab jarba di serigne alhaji mbacke
0: wa wa ma to ko ne sen
6: serigne abdullah hadi mom serigne bara
0: la wallahi
6: bokku tamit di souf serigne li serigne ahmad wax dafa am ben point buma ci marqué moy lim wax ni serigne baye de ba test ba ñewé gol bi
0: wallahi ko
6: dafa jëlone engagement ci ñam dalon taxawulen lola man lama ci jangate bi yalla dogalé at yi ñu genn corona bi dugg ci réew mi kenn ku nek xamna ni li yi nga xamni ni mboro dañ fa daan dajé eta tassaré na bolo yoya ba dajé ya dootul am
0: da deug la
6: waye bép ëpp señ bay bo dem na fa mbolo ma daan dajé da yokku waye de lola yokul tawat ja wagnul tawat ja ndax xamna ni man damay wax ni duma ni tawat ja amul de waye wax deug yalla li tax ma baye xel ni dal man tayna sama xel moy ëpp suñ baye tax ma gëm ko
0: ndaysan
6: ndax xamna ni mbolo ma fa daan ñew
0: da gëna yokku
6: waaw da xamna ni bu amon ba amon mom
2: l'ergue
6: suñ baye mom dama nan la rafna
0: ñeppay ko dara
6: waaw kay waaw kay
0: nga deug de ma sha Allah ma goor way contane nañu bu baax ndaysan ndaysan jërëjëf serigne mbaye ñay am di mag bu baax ba li wax ci maami yarou tabax gore ndaysan ñu koy sant baax 88 628 337 salam alaykum
7: amadou
0: serigne ball la
7: ndaysan la ñaanu jam
0: jangembe
7: ciari ñu du jaral mom mom ñoko soppal ci yalla tax
0: ndaysan
7: la xam na ñu bu sama xol
0: wallahi serigne ball la
7: ñu mu gëna mark mooy jëmëy serigne touba ku mëna bu juri juri bu jert
0: amna leen lu ci rax de seigne ball lol da rax
7: ma ngi leen di fer leen ñaan jam
0: jere jeuf jagn
7: amin
0: sante ak ngeureum ñal nako ñu sante bu baax ñi wote ma sha Allah di xaar mbokk ni ko 88 628 1337 88 628 1337 c'est amoro ande fi lu am solo lol sax day santé serigne mbay ndjay gol bi ndax gis nga tout di reuy reuy ñu bari dañ ko umplé won waaw nit ñi xamuñu ko te li daf ci baax génné ko génné ligéem bu sel bo bu reuy bobu mu fën ci jabot gi ba légui ñu téy ko ñamina tek ci liñ ne tek lol dafa am solo mbokk mi salam alaykum ku baax koku serigne ndjay touba nit ni bismillah wañu radio bi sawet
8: yangi wax tane jang abdou tayti seigne bay ndjay man xamna ko bu baakha baax ni ci baax ko am parce ko amal yermatu doom adamay
0: waaw waaw wax nañ ko de
8: na ñet ni yo tayt ni kenn ku ci nek teew septank dam bu lagaj lagaj waay seigne touba wone ba ci yobu seigne bay ndjay bob lolu nga wax ni ben yoon lay mocc mom la lay mocc de ñu
0: deeng
8: ok liko yalla mayen ci bopam ci dam dam rek nako mayen
0: wallahi ndaysan
8: an ma ngi dekkal fofu ci kepp nek bu wax bari gan ak gol bi ben la ngi danaka
0: rek waaw yo xam nga
8: amna ko yo gëna jëf yo nak xamna ay tay ji sunu ngey mam bay wax nga ci mom yo ko enteni li
0: waaw waaw
8: bari bari ngi xamuñu ko
0: wa deug la deug la
8: gëna jëf
0: ngam
8: yo ko xaw kan may la ci yeb bi yaram
0: amin
8: dama do waxtani waxtan yi neex ni
0: amin
8: alhamdulillah gëna jëf jay
0: amin ndaysan
8: damay dugg ni
0: wa say ahmadou
8: waaw
0: waaw
8: waaw damay diglu waxtanam tout
0: deug la deug la
8: wallahi wallahi wallahi nagn la gërem
0: nagn la ndaysan ko amin amin amin bark borom touba
8: man mam bay dam ko xam bu baax am sun sang jay sun sang doom am na sun jaar fo xentel ci man mom
0: yak mom
8: wallahi wallahi wallahi
0: moy wajuru mam fam mi do wote legi wa mu ko ndaysan jerejeuf serigne jay ci ndindi 88 628 1337 salam alaykum bismillah koku da melni neena salam alaykum rek mu couper nako defat ndax ki waxtane jarnako jambar la borom xam xam la ku amuk talibe la te lol lim bolé dafa yombul amu juddu am xam xam amuk talibe lolou mom
1: yombul
0: akay mbokk ngi ci limbi assalamu alaykum bismillah
9: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
9: jant bfm
0: waaw jant bfm ya nga en direct
9: cheikh ibrahim diop lamp
0: Cheikh Ibrahim Diop lam fay wote
9: mangi addo ci parcel
0: parcel ba Dakar bismillah Cheikh Ibrahim Diop
9: dekk golbi nak
0: yow lañ waxtani
9: golbi atan
1: tan diop
0: dessa
9: di ziar bax ci Ahmad Ndiaye ngeram mom di sunu wolere yalla sunu def ni sop ko lol nak
0: deug la
9: yalla def ni bok njabot suñ bay ñu itam yalla def ñu jeblu ci njabot suñ bay di ko ziar baakha baax di la xamal ni gam li muy xat guddi gam ci attu señ mbay lay fanane lolou nek lu am bitte lol nak
0: lol mom yag nako def
9: ziar baax señ am di mi nga xamne mo genn legi señ mbay mi genn legi ci ligne bi di donc ni señ am di ngay di ziar baax so am mi mo itam ak soxna ma famata ñi do bok ci talibé señ mbay
0: waaw
9: am ci mbekté lol nak
0: aw goor
9: am mbekté lol ci yaw tam ci li nga dalal kenn ci njabot seigne bay ñi waxtane jambar jo xamanteni fu nek jaar na fa ak seigne touba
0: da deug la ndessa
9: lepp lu mu amit seigne touba la man ni dama xaw yaw de dam na sama tank ak fetam seigne cheikh nga xam tay ji moy xalfa seigne cheikh ndjay di jowi ni seigne abd khadir ndjay di ko ñaanam yaag fi lo ci wër moko tak ba fiñ tole ni musuma jaar hôpital ci tank bobu
0: ndessam
9: kon lool ñu ci sante yalla bu baaxa baax di ñaan ak jabotam jëpp rek yalla sam leen yagal leen fi lool ba ñu lepp lo xamne seen maam amna ko yene ci liggéey seigne touba rek ñu motali ko
0: amin way gore amin
9: te lo jaar baax ci ahmadi ko sante bu baaxa baax
0: wallahi gore mi ngi koy dégg
9: jaan jabot seigne bay jëpp ak tay bi yëpp rek
0: jërëjëf lool nak jërëjëf wallahi cheikh ibrahima sa kaddu yi rafet na
9: jërëjëf
0: matna yitté ji ak pasteur fi fayna ci kaddu jërëjëf yalla su borom dëgëreen bu baaxa baax
9: amin
0: wallahi gore job jërëjëf cheikh ibrahima job ci diwan bu Dakar parcel ni rek la jabat ko ku borom pasteur fi mo ci bok ndax jërëjëf job jërëjëf ma sha Allah
9: yalla yalla wax sam bu
0: baax amin amin job
9: jërëjëf
0: jërëjëf 88 628 13 37 ñu jël auditeur yi nga xamné bëgg nañu participer ci jotaay bi mom niñ ko waxé rek jotaay la bo xamné yakar na né bu am solo ndax ki ñu waxtané amna mbokk ma xamné mi ngi yéglu ñu jël ko té del souhaat salaamu alaykum
10: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: sey astako
10: waaw dama bëgg dal tout rek ci waxtaan
0: bax na ci dé
10: manam do bu am waxne dal manam bax lu muy bax imam bax lol bok nek li dibul doom adam sax dama ba ci yalla nabi sallallahu alaihi wasallam on bon man ko xal xana ko ibad bak mala ta ibrahim hanifam wa lolé bam koy wax bax imam ma taxon mom maawi bax taxon
0: wallahi
10: may ko mari maawam di bax jojo la xé won
0: jalof ngo
10: baye fa gor ko ngir diine ambe ci mom rafa rafa
0: lerna
10: non ko roy ba
0: sey as lerna lol la amin amin barke borom tuba jerejeuf gis nga lim set li ci waxtan bi am waxtan do am nga lim ci set li ci nat fek ni ngi dañuy fag lo xamni diko gol xam nga man ngi tassane dafa bax ci ahmadou
1: lu am solo la
0: dafa am solo ta mag ni lu bax re lena jar lu ne ñu deud aduna deggmal ko xolal diko xaar nak diko xaar
1: lu yalla yalla dana ñew
0: day na ñew mbokk bi salam alaykum
11: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ku bax kogu
11: wa seigne ahmadou
0: mustapha seigne mustapha ndjay wa seigne mustapha ndjay
11: wa bu radio jant bi
0: seigne mustapha
11: bi diwanu italie
0: italie
11: wa ñi ngi lay nuyu bu bax seigne ahmadou di la siar bu bax am mbekté contentement di nuyu seigne ahmadou momu nga dalal
1: jërëjëf jazakumullah
11: ngeen di waxtaane jëm ju baax jëm ju sell du ko ñu mëna jéxal xaju ci guddi
0: ci
11: xajul ci guddi waxtu ngoo ko mala ay heure ci li nga xane suñu borom may nako waye li ko sëriñ bi defaloon sëñ ahmadou leral ci lu bare wax ni mbokk ci dër ak ni popule ko bolé sëñ bay muy mbokk ñëpp bo gisé nak nu dugg bu ni def mënta ñak ndax dañu dem ba seigne mbay bolé ñu ci bopam mom ci jëmi bopam ndax buñ démé ba yor sa Seigne Baye bo xamni Seigne Abdou Khadir mi xay moy khalifa di wajurum muy soxnañu kon melni ne bok bolé nañu ci kër bolé nañu ci
0: ah bok nga dé wa deug deug na
1: waskan bo ci jëlé lool nak mané waskan bo ci jëlé rek ci nga bok
11: deug la ndjay deug la ndjay bëcc lool nak
1: alhamdullilah
11: ndax ciir la bo xamni ni barni ko bëgg te mënuñu baab yomut kon ku baax bu la ci yalla boole rek ak jant la ni ngi nuyu baye ko xal mi xane moy xalifam di ñaan ak taxawayam yag di ku lewet ku baax ku mëna boot mëna boot njabot di nuyu mbollem lu tax ci Seigne Baye Seigne Baye rek ñu jël nuyu yépp def ci loxo yomo nga xamne ni yak Seigne Baye bokku lepp
1: alhamdullilah
11: ñi ngi nuyu mbollem ñi xal ñoo nek ci Touba tax Seigne Baye ak kepp ko xamne soppem wala talibem rek tane ci biir ba ci bitim rew ndax fi leen wax fek nit rek mu ne la xamna Seigne Baye ne la xamna bol bi dem na ko xani ak du bepp ko xam dat le bepp ko xam de nga ko ci radio de nga ko ci télé fi ba Amérique ben fu nek tuddo tuddo lolu nak Seigne Ahmadou leral na lindi fokk li ko may kon ñi ngi siaré bu baax te da no mën ta ñak du bari bobu legi da no koy assurer di leen ko transférer ñom ñi nga xane xay du jot ci radio bi lolu
0: ma sha Allah
11: waaw
0: tarkala
11: waaw ko ñu koy assurer di
0: transférer yow kay mom sa participation amna solo
1: lolu bax na
11: waaw kay jerejeuf jerejeuf
1: waaw waaw waaw gol bi faaw lay mujjé gisante
11: ay
1: ci gamu ga faaw lay
11: wallahi deug la jaay deug di ñaar sa taxaway yak ñaar sa taxaway yak
1: di andu ko boole
11: tabarakallah gamu ko ren geet gamu ko ren di wax la fa xew lepp wax nañu lepp wax nañu ko
1: alhamdulillah tabarakallah
11: sama wa kër ñepp ñewon nañu
1: wax ñewon nañu
11: gamu ko nañu la xew lepp
1: tabarakallah alhamdulillah yalla yalla taxaw
11: jerejeuf jaay bëgg lu bare bare bare taxaway rafetna
1: tabarakallah
11: leralé amna sol ndax leral nga fi lo xamni xeyna bari nañ ci bokk sax xeyna xamé wuñ
1: bo
11: ndaysan jerejeuf jerejeuf fam ko tambule kawena soril
1: waaw bëgg lu leer
11: way li nga wax rek ne kenn kuma santu nit mos ci jiddu loloy li
1: weer
0: xana lay bayyi bo waxe kaddu ci mujjere dal di taggowale mujje baxna waaw
1: jerejeuf Seigne Ahmadou ñi santu yalla bu baaxa baax ci jotaay bi di santu bu baaxa baax itam ci effort yi nga ci def jotaay bi mëna jall djublo ci dara lu labire rek ngir ñi ko sekk xam li ñu sekk ñim doon jëflante itam xam ni ki lañ doon jëflante muy nituk yalla ko xamanteni ni ku bari batin la lolu bo sopp sun borom seddu ko itam ci cër yi mi doon seddu gaay yu baax jaarale ko ci Seigne Touba rek la amul la gën lu seigne yi doon ko xamanteni ni itam ko ku mëna yaral la te mëna taxawu nit doon borom gis gis bu yaatu man gis na ci lettre yi mu doon bindante ak sama baye lettre bo xamni 1960 la
0: 60 kon yag na
1: doori joge makka
12: Cieñex FM
1: diko wax Touba
0: diko ci dekk bi
1: waaw niko Touba yewu na ci
0: mom Seigne Baye
1: waaw 1960 maniko Touba yewu na ci mok makka ak Madina ñoy niko kër yi teddukaay togukaay kuy feexlu ci mbedd ma teddukaay togukaay kuy feexlu
0: ci mbedd ma
1: Touba
0: lool xam waxin la
1: waaw Touba fofu la jëm ñun ñepp amatu ñu ret bu ñu feexlu da ngay
0: wul lool kay la te 60 la ko xon
1: 60 la ko xon te boba ñetti parcelle la ñor ñun ñu depp lu nga xam ni benn bâtiment 3 pièces ci nek ak ñaari
0: ci lepp ëttu bu ne yamb lak la
1: li ci ëttu bu ne yamb lak la bo xam ni dara neeku
0: tay lolou meuna tuta
1: am tay ji lolou mun fa
0: deug la de
1: wa nun ñi bokk keur keur suñu xaju ñu
0: deug la
1: wa abdou bo xawit da ñew fekk sama baye am fum gas ni am pax muniko modou ndjay li lu mu doon muniko am pax muniko bu mu amate tabaxatu taxaw ci kaw pax te man day bette tabaxatu taxaw ci kaw pax te man day bette
0: Seigne Baye limu yor dafa bari
1: te gis nga tay keur gëna
0: bi ke man la kay ken bu ko bëgg na gasum tax da nga son
1: amut fokay
0: ci
1: mbedd ma donc ko mal dafa nga gis ni lolu may ak sun borom
0: ak may la
1: bi yalla dogale mu delu ci yermane borom bi njabot gi mu fi baye taxaway yoy rek
0: lay taxaw
1: muy Seigne Cheikh mi mag ci ak njabotam Seigne Sang fone nit fekk na len fone taxaway bu ne taxaw nañ ko doom adam bu doon wut alal dong na ay bey bare bare lañ fi baye waye wut alal de len musul taxut
0: dede
1: waye kep ko xamanteni mus nga am lolu jaaxal ci sa bir wir guer mbam jaaxal de sax njabot sam xel dem na ci ba legi sey abdou khadir mi fi nek doon nek ci bop njabot gi taxaway bobu rek la taxaw njabot gu ndaw gi nga xamanteni seeni at neew na tañ bayiko ci momit fuñ fi meuna nek ci bir rew mi mo xam ci bir dekk bi fofu fi meuna dem dang fekk mbolo

0: la
1: waaw ndax li may wax rek moy buntu keur bo fi dem ku ñuy rang da bari fay lank la tax ñu di la rang doono ci dara ñako leggé ci armée li teud ñoo ñoo res na leena baye xel ci samal leen seen doono ak di leen waxtane ba nit ñi xamne li fi nek mom seigne Issa Dien musna togg ndab lu baax baax indil ko seigne Touba seigne bi ko lo ci jëf lu mu xana sante la seigne bi di ko mëno
0: dédé oh
1: ndax ndab li li tax nga man ko togg man la
0: deng nga seigne bamba ne ko hay
1: ndab li li tax nga man ko
0: togg
1: man
0: la akbar
1: seigne Issa ne ko kon luñ lay sante mu ni ngeen xamne xorom si naar be ko fi indi
0: ay
1: waaw mun lu man dajé lepp ñu xam
2: jant be fem ci ñere fem largué fem
0: tarkal
1: ci ci biir seigne touba ko sun borom
0: tarkal machallah
1: mom lok cheikh ibrahima diop du massar diko won budul won yow kam luñu xam kenn law law sikrul kulli ma dal mubhama kuñ fi mana tuddut ak dara yu ñu la mana accer rek budul won seigne touba de sul xam lool nak lu am solo lool mata baye xel la ñoo ngi sante bu baaxa baax mbolé mbokk yi doon woté di sante njaboot gi di leen gëna ñaax gëna gorgol gëna taxaw wan aduna gannaaw te deggal la mag ñu doon doon muy wut ngeerumal yalla mo gëna woom lepp señ bay lool rek moko may ni talib bi señ bay nak lool rek la daan wax da daan wax ni mom talib bi mom gamu magaluk daru khudus
0: kep
1: su jexé liggey
0: ma sha Allah
1: waye lu leen dan digal rek moy sax ci shariaatu moy tundu toj seen bop te dimbulat
0: tam wallahi
1: dal bëgguma fenn sama talib bi yef dal leen wax jabar sax bo fa deme diko ñaani bo fekke kuy may fukki jundi yow may ñaako te bëgguma nga gën ca yees
0: ndax
1: essant yoy rek jabotam no gi gattuñ lu fofu suñu kaddu di ñaanal jabot gep tawfik taysir bak cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu sant ko bu baax gërëm ko mom seigne amadou ndjay ngexan ndax xana len émission bi lim ci def ndax mom dafa yendu won ci ay réunion waye téwul bi may jotanté ak mom ñu wara ñëw ci buntu kërëm la ko jotté muy exi def na la téggé ñu and ñëw ni mu wéy kon lo dafa melni mom dundam ak jotam lepp da ko jox sëriñ bi kon yalla ko yalla dëgëral waye gëss yi ak limu and ci seigne bay nga xane bari na ci ño xane tay ji dana ci dégglu bes tax ngir ñu xamaat ko jappaat ko bu baax baax lolit ñu ko jé sant bu baax baax kon bokk la rek mo ne kon jaru émission bi ñu xamné am nañ ay roy way am nañ ay référence référence yaangi ni jégg ñu bëgg dé ñu dund ak sëriñ bi ni sëriñ bi bëgg ñu mel ko ñom ñi dañ ko dundu pratique ko kon ñun da nga wara xol ci ñom ngir mëna am lo lañ amon wala ñu jégué fa sax bu dul tarit ñu yégg fa sax bok kon mag ñay non sëriñ bay ñay gi nonu yalla ñu yalla fayal tass ci barké ci barké borom tuba jabar gi suñu borom dëgeeral leen ñi fi woté ak ñi nga xamné ñoo bëgg na dugg ñëpp ñi ngi leen di sant bu baaxa baax di leen gërëm di leen joxat dig dajé ci benen émission fatlik isar suñu borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jamm ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: wa zakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'min

0: Batu jamu pi wate japlenti aku wulung tubu andak yaka. Jamu pi wate japlenti aku wulung tubu andak yaka. Batu jamu pi wate japlenti aku wulung tubu andak yaka.
1: Li nak boko dege mul ni señ bi de lepp taxu waxtu lepp lo xamne li yang koy wax rek
2: waaw
1: ci nene bukki nangam lek nangam nit tax ngay wax waaw kon fo deg lolu xamal ni nit lañuy wax wax ñu ko xam nga bu ñe bukki wax na nga xam nga lolu nit lañ ci yub fa ben all bo xamne dafa bari won ay rabbi all lol kiweliyek nadiyek mo lem lo xamne ab rabbu daf koy soxla ci rebb rek ma nga fess dal ci all ba waye nak dañu am kilifa gu tuddu gaynde waaw ba tax rabbi ñame wuñ fa rabbi ñu tok ñu pexam wala bien ñun waxtan nak way ñun dal all bi dal yi fi ne te mënu ñu fa dem rebi dal metti na ñam ko ne amane man la ci def pexé way lo ci def mu ne bay leen ma rek bu so wa dina fa xey dal dem dajale rebi all yeb ne leen yeen dal seen ñak fayda gi dal ëpp na yeen ni ngeen bare ne gay ne ci seen taw rek ne may seen kilifa rek bu ko neex mu jaar leen bu leen ne bu leen dem du ngeen dem bu leen ne tok leen bu ngeen tok dendi bari na dole waye yeen ñep bu ngeen dajje yeen ko fu dole waye wax na deug way ki wax non gay de ni son nan mënu no dem tukki mënu no def dara ah lego ci djubo ci kaddu xey ci suba rek ñu fay dal ci kaw reene dal di koy faat ci dal ci buñ ko yendo bu ngor nak ñu dal dem fekki reub yi li ngeen waxon ñaari fan ñu dem li ngeen waxon way ñaari fan yeb nak ci jam way garab gu ñu neex yeek man mi dem na fi barab sangam te musu fa dem ngay mo musa bëgg dem ngay ne ma do dem nangam gañu dégg ah way waxon nak ñeen gëni dé waxon ñeen ko def bu yag ci suba se rek reub yi dugal bi teuf ñi daanu ko di xalangu teuf ray lu bari ci rabel yi ci suba ñu delu ci wat rabel yi ne leen
3: yéne non
1: reub yi ne leen non yeen rek lañ soxla won waye gaynde bi doon seen kilifa motax ñame wuñu wona dugg ci all bi gëna fex ngeen ba jël ko fi nak muñ leen rek ñun fa sa ñeen bi buñ xey rek leen ñew reub lolu ngay xamé ni kilifa tuti wul gañ bi ñu bi bal yi metti ba ki ñuy daw nak ci biir all bi di seen gaynde Alla ne seen daw lu ñuy def nak xana muñ rek waaw bukki mom xam nga daf ne bi gañu gi daf ne baye len ma doon seen kilifa gannaaw gayne de mom legui yalla dogon la nekatu fi ma fi ses legui gañu ne wona deug bukki won nañ ko fe nañ ko def muy kilifa gi legui rek gannaaw mom dal ñu rewi ñoo dal koy fe def kilifa waye bi nga xamé ne suba jot na ba reub yi daf nañ dan def xey si wat bi ñuy dog bukki jitu buñ dawe ba taxaw gañu ko waye bukki li nak da na lewon moni dat man gat bu ngeen may falit dama def ni da ngeen bëgg ma jangal len daw rek waye mo modax kilifa lu am solo la té boko biñ ko amé sax dang ko xam waye xam bi day dess bala nga xam deug kilifa nga
0: batu jamu bi wote japlenti ak wolum tubu andak yaka batu jamu bi wote japlenti ak wolum tubu andak yaka
4: alhamdulillahi mursili sama wa dai wa mursili sibai wa dawai
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom kër yi garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pir 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nara tass seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoo ñuy man ci safara wu mëna amaat yaakaar, seeni soxna mëna amaat yaakaar ci ñoom, mëna diggal seeni ndigal bu baaxa baax. Muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko. Garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won. Li nak wax ju leer nañ la. Ndax radio lay waxé te radio yaakaar na ñepp koy déglu. Kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire. Yépp di ay céréales mu bëgg faju ci garab réewam ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gorpir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal délo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jele amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jele diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamné non lay doxé ki nga xamné da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woon ci 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarew ndax tawat yeppay wër li kuli daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defena sax setan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu fekké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943-06-88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci soufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34. Ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab dañ lay japp nuro na ak estoma lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estoma la am insha Allah rabbi estoma bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang se dig ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñewal ñu defal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga sa ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñu tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bouteju am boutijeeku bouteju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañu yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari ko ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc ci AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërb bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yare rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lool tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fiy traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq neñ ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñepp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki deret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mo wess alène ak perte balance ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot sen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.

0: tay te mu tay bi nak li tax nu indi ko dañu bëgg
1: Cieñeek FM
0: doomu adamay xam lu bari ci adina da melni na sunu mam ye nekke won dañ ko fatte ndax kenn ku ci nek yar nga fi indi ak ci teggin ndax say wajur yar nal la te say wajur seeni wajur yar nan len kon yaru moy temu tay bi dañu bëgg ñu déllé ci wat suñu xel ci demb lu tegg tas lu ñu yo taggo ci adina day jeex kullu nafsin sa'iqatul maut fa kullu man 'alayha fa'ani wa yabqa nit dina ngab lo xamni njar ñama te lolé jugé ci bi yar ak ci teggin muy pexé pexé mbopam ba lolé rëcc ko bo yaro ñepp xamni yaru nga sa yar bobé nga ñékul say bokku sa wajuri defal lako ba yar ba ci bopam nga xamni yow mi kat bo waxé ñu ni doomi diw ja yar doomi diw ja am yar mo am teggin ñepp bëgg la jur kenn du la xarab kenn du la ñakkal kessa fo dem bo togué ñu tegg la doomi nik tiyu sa jaan wacc na waye fo yobbu ak xamadi yobbu bëgg réewande musiba dal na la mag ñu daal lañ wax na yaro baax yaro baax yaro baax bo yaro ma ci tangal yeey sa gone nda nga ji sa gone ngaay bo yaro di koy ya koy yek ndaw bu yaro baax anda ko bi yar da gën lepp lo meuna am ci adina ndax kilifa tuddul kilifa kifi kifi fat lo tuddu tay lo lepp bo degge nu da ko wax da no bëgg nit ci fuma tollu anda ko bi yar da nga gis ko xamni day yor alal nu boole ko alalam ba
1: Cieñeek FM
0: nga gis ko xamni wursagam tabarakallah machallah ñep xaj nañ ci nu boole ko wursag wa ba waye do gis mukk ci adina ku yar nu boole la sab yar ba lol du am ci adina nit bu fekke ni bëgg na am lu bax lu ñu ko wax lu bax da ngay dégg ndigal ci and ak bu yar doomi diw ja yaru mo gën doomi diw je rew ci kan nit nu mëna mel ci adina ab yar rek la ñu soxla ci mom alal da fuy jog doole da fuy jog logi tandi na rek da fuy jog waye bo ande ak sabiyar man nga fe yag sunu neex na waye sama da ko dak daw jitu taxula jitu yalla sak njit lo bari bari xam xam te yarwo mok seloyem lo bari bari alal te yarwo mok seloyem lo rafet rafet rafet te yarwo mok seloyem waye bu fekkene na nga andak bo ñaawon ba teund ci lal bayit bo ande ak yar ak teggin yaru yar sa bop deg ndigal tey danaka sa dara ñaawatu ndax doom adama
1: jantibe fem ci ñere fem lergue fem
0: nenañ café la borom ko sukkur juddu café la borom ko sukkur bo andek sab juddu ci amo bi yar fo meuna wax ni diwo majur ken dula deglu waye bo andek sab juddu ci yaru tey fo meuna wax ni na bala nga wax rek ñu ni diw diw de domam jek yar xal bobu de askan wi mbax tubarkal la cheikh jagn mi ni wax ma len ko don wax legi barke sayidina mohammed bo wori dekk bi bu dekk bi jeex ko waxal mo ni yarul nam mbolo ma dajje ci keureum bayam ga ndaga jagn ken musuko fu gis ken kilifa deena ci amul momu mbolo cheikh nanguna liggey ñu ni waw nga ni cheikh ka am ngor ñu ni waw ñu ni cheikh ka am jom ñu ni waw ñu ni cheikh ka bëgg bayam ñu ni waw ñu ni cheikh ka bëgg ndem ñu ñepp ni waw muy gor suñu doxu bi yeen di fa gatché waye yalla la kenn mën ta xëccol kullu nafsin zaiqatul maut fa kullu man alayya fa'ni wa yabqa yalla ko yalla xara aljana ak bepp julli adina lo ci nekké non ko fulal te bolé koku bi yar dor fi doxub yonen di fa gatché kuko am wala sante yalla te mom jikuma
2: ngi deglu te ñe
0: li mag ñu da yaré ni
2: 8.6
0: boy yegge ci sen jaay won ko bi yar bo ande sak say morom won len ab yar bo gisse kula mat ndey nga jox ko ciir jox ko bi yar bo toge ba nga xamni tubarkallah ma sha allah ya ngi ci sabiri nawle nga jox lenu bi yar waye luma neex wax luma neex def ken meuna luma dara ku wax nga ko way topal foy way yoyu do yefi gor as gor momuko ci ma tud nak tubarkallah lol mom daluko kon nu bëgg senegal nan len yaru ca tay amna yo xamni ñu ngi koy def safan ba rek lañuy jëme muy lan jël jëfi jamm fekk nit nga ni ko man na nangam ci mënu nangam ka jaxle ba ñew ci yow ni la dama bëggoon nga sétal ma wala do nga bëggoon nga defal ma nangam wala man de yaakar na la ci nangam wax ko deug wa izal aqjazal mila khul aq walaw kan marad te yalla mi kat ci mom lañu joge way ci ñom lañu delu nit wax la nga ne ko buma la duggalé xalwa wala buma la defalé nangam ma buma defé nangam da nga gis lu da nga am li da nga boko mënon defal ko sa bop boko mënon defal ko sa bop bu ñu waxé ngeen ni sartu du bopam sartu da amul karaw bay wat bopam sartu du wat sartu du wat bopam sartu amul karaw bay wat bopam waye ku seug mo wat la lekkir ba mën ta passé nga ni tara ta gisana ci souf niko nangam fekk lang koy wax yow sa jëm bop xam lo ci dara lo wax muni uhu amul fulle ju toll ni ñok juk faxal ci loxom ne la gisuma ragal nit ki ragal yalla ko gën nanu bayyi tariax yi ni def di nax doomi adama yi di lek sen alal di nan dem yowmal basina fi safiyuna kullu nafsin zaiqatu mawtin fa kullu man alayya fani wa yabqa
3: cenier fm
0: dina la defal sa jekka ji ba mu nopla ca mo and ak ñaki teggin du ko mukk ci adina ma bu ko wir wir jaar ndal dañuy mujj lay mujjam ciep dañuy mujju taggo fekk sa wujju ci bir keur gi retourner bëgg ko sut malam su jëssé jëkër waxé nga ne ko gess daal ni ko ki daal bu ñu abalon sax mu neex ca xamolu mbokk ak mom xamolu ko fi indi xamolu ko yalla moñalé ki ñaan mënta passé lool ca ki ñaan fankul mur yalla may do na ngoy wujjé do bëgg doomi wujju do bëgg jarbaat ñëk jigen waxé nopi do bëgg dara loolu yow do nga sa jëkkeer do nga seel bi indi dédé da ngay wut ci mirage waye ku tabaxul bop mëno ko toj ta sara du jitu fas ci ñaan na deug mo am fekk nit de and ak nit ma mu xar tok mom koko jël wër sëgam yéene koko nga ne alam ki du ci dal ba ma bal ba ma gis ko bu ma ko gisé dina ko tam ñew ne ko lay lay la la saw yow bi may genn dama dajé am ku ma dajé mun la koku day sama xartu ben bakkal ma ak mom day ñoo gonendo mun ko la ilaha illallah kon day seen gonendo day la war xana xamulon dañ koy tam muy ko ha la ci le ki ñoo gonendo mun le mo jogal fi ñoo bokkon dekk ci waxul dekk waye ban dem yow ma basi na fi safi na waxul dekk ñoo bokkon ñu dekk sa baye tuddu diw ma nga fekk dem dem na ñu bëb sangam dem gi genn na leen suñu dekk genn na leen seen dekk bu ndekkon seen dekkum ci sa ndan ko talalalalal wax lu la neex
1: yalla du ci ñere fm lergue fm
0: lu am fekke nako mo bindi jam ni ba nga waxe basam ñeex safu yap koko bu dese wayam jojje ci wërsega mën ko xam nga diw mën ko waaw xamna diw koy mu dal nako dama defal ni xamoko mën ko xamna ko ku bax bayam ko bax ku yaru ku bëgg nit muniko ha muniko waawa muniko da ngeen na bokkonu dekk muni dedet nak fi rek la ko xam la la koko wax jappal moy dekk li la ki wax day fen ko na fay yow ci jëm bop mun ni dana ba sax mun ko sawa nan yam fofu mun ko lan la man de xamaluma len dal lu bax mu gestu dan ko ya gor ya bax way mag yow de rek ñuy tagale mom nak dutu ñu suma keur mun ko lan la mun ko dara ah way te ma wax lan la mun ko dara mun ko man day mbax rek la xam ci mom ñu na nga wax jassul ki bëgg ku ko wéttili ak ki bëgg ku mu wéttili ubal nek bi boole wu leen xoolal li nga lebal ki ak li la ki fay binta wala aminta kay nuy sama sosé bi wala kay nuy sama firdo bi wala kay nuy sama olof bi wala kay nuy ku la neex rek mune am mune ko kay nuyo ak mom mu ñew mune ko ak bari xam xam mom lu ko ci woor mi ngi koy sogo gis seeni beute ngi sogo taje nga don makro bo xamni maradi yims niko tey xamna ni bu la jappale de sa njabot gi ba defal la lim lay defal ca kat ay yefam jeru
3: Kenya FM
0: mune la ges na ne la way man dama yor ba dina fi desi wat mune ko wa dina fi desi mune ko kon bax mu gel mo ne ko aminte mune am mune ko moytul ni da ñuy lek sa alal yobul sawal seen kuris yi ñuy tàcc tàcc lu mu la wax ci àddina waxul dëgg te it nag na boo leen toppee boo léggee gi ci biree da nga am la naqari ku tabaxul bopp mënoo koo toj sa wujju yi lu mu la def sa doomi wujju yi lu mu la def da ngeen a bokk ñëw fi rek di liggéeyal yàlla bokk sëriñ kenn ku nekk ak sansam nga bëgg xartu dugg ci ni il faut moom ci jëm boppam day mel nii wala day mel naa da ngay yàlla bàyyi leen sëriñ yi teriyaax yi bàyyi leen sëriñ yi teriyaax yi wala xata karam naa bani aadama wa amal naa fil barri wal barri wa rasax naa mi na tey baat yàlla nu bind te yàlla nu fiy jële nu toy ci kanamam su ngeen jógee retourné bëgg a liggéey ndey liggéey doom liggéey jarbaat liggéey doomi ndey liggéey ab goro boole ko réewande gu mat sëg di cëpp cëpp ci seet kaw te loolu taxuloon di la wut boole géeg si biree ñooñu amoon xarceew koo ci jaraloon juróomi dërëm dootoo ko jaral dara ndax bu jaan dafee xuloon mbokk ma duful nga xam fukk ma xam fukk nga bëgg maa jox juróom ñent bàyyi maa gët gi yàlla ko yàlla yërëm nee na loolu mënta am nga xam fukk ma xam fukk man xam am na ñaar ñoo xam ni bu ma nanee weddi rek damay seet seeni mbir yow ku la deful waxu la xamul lu dul dugg bëkkum soow nga wàññeeku tam ko ngir bëgg nit ñi di ko daw bu ko defee bu ëllëgee si biree nga def ne yaa ci ne mënoo yoroo sëgëm man yow mii nga xam ku xamul dara wala yow mii toog xam nit ba jiñ ko dara man yow moom laa teg ku xam dara ci la tamul jotewul ak yow dara liggéeyu la yow nga toog ni kon yow nangam tàn nga wàññeeku xas ko wax dëkkal ko néeg yu mu dëkkul yow moomu kooka xamul dara xamul lu dugg bëkkum soo yow mii koy wax yow yaa xam dara ku la moytuwul xam koo jàkkaarloo boo ñekkutu kam ki fekk sa dimb la la dal fekk sa bërki dimb la dal sa ndey ak sa bàyyi fekk lépp nga retul ne waa ko yow di ko tam xas ko ni nangam tàn la yow moomu yaay nangam tàn ku la moytuwul dawul la bu ëllëgee si biree dina am lu ko naqal te fool na fekk nag doo def lu jub maa nga wax ko bu dee sëyee la fi indi woon ku yóbbu fa sa la baaxul bàyyi leen xaste bàyyi leen rambaaje fimist jàkkaarloo nit wàññeeku di ko rambaaje maa nga koy sosal yàllaa ngi fi te ku toon sa mbonoo moom julit bu ëllëgee da nga taxaw ci kanam yàlla yàlla dina wàññeeku taxaw bala naa jiggal ko baal ko yàlla dina leen atte bayi len teriyakh yi ngeen di dem bu ko defé mo na la ma la ko defalé sama rom mom defa don na ko ko ki le fi indi kene bi mi ñew fi man dama ko yeeram sax defon na nangam ak nangam ak nangam lam la wax lepp dara amu ci diko ju salta la lay dal di dox
1: ak diko ju bon lergue feb
0: akal mu bon mu yes nga japp te defa ni for nga ñay tek dedet duki fa nga min jëmbat fa nga yaaka ñima ci sab der denk nga wolu bala nga wax nit ci lo xamni musiba la setal ba xol sa digeunte ak yalla bu no xé nga ni señ bi dawal yow da señ bi dawalul jëm ci yow nga wax sa wax ju bon ji nek señ me sa nekine bu bon wi te bu no waxé nga ni señ diou la yaakar señ diou moma day deful ak yow nen nen nen ca du ngeen gisé mam cheikh la fal da ko xon ci njaare da tok ba cheikh mun saido bu ngeen yakare ni mak serigne touba sama sang bi dina ni yanul kenn mbusu bakaram mu tanku du am muk kon ne set bopam dina sama doomu yaayi bul khasse khasse warul ño bokkunu bind l'islam ben la amna ci ño xamni fi ñu toll wax ju ñaaw mo leen gënal ju rafet te xana xam lo heure bo yoxé wax ju ñaaw bo joggé kabar julli yalla nga japp ba sata la nga jeex amo julli ay fan dang ko tok bo julli yalla nangul ndax yalla sak do ma dama yi ta kenn ku nek ak na ma lo bindé kenn ku nek gënulo ko xam suñu borom la yalla bëgg ci doom adama bi boy sey ci kër ci amo fa doom suñu borom ko doxal boy sey ci kër ta yalla def sa borom kër amul alal suñu borom ko doxal waye ki nga tak indi ko ci kër gi ba mu ñëw ba tay da mel ci wërsëg bi da depp ni tudde sa jëkkeer doom jox ko ko mo ñeeku yor ko ci biir kër gi su gene nga def ko mbam adina ko yeeramul gëro ko ko muñalul mënoko ko ëpp wërsëg ci dimbali wo ko tané wo boy fotal say doom do ko fot do ko potalé ci kër gi mom rek nga sengeli dang ko yonne ba muy bëgg dé budé jigen na do ko lit bu ko nit wonné ko yeeram ko gis ko muy waxtu mo ñeeku ni ko ki dé bopam bëpp da def ay téñ ki dañ rek la def nga ko barki jëm la ko defal yara di fekk dara amu ci kasbu ku gor ki day dem mom ci jëm bopam damay foot bay bëgg dé fekk aram soko do ko foot leg leg sa dom yeeram ko jël mu bop ne ko amma abal la nga ne ko fokhat nu ko do ko sol japp domi jambour di ko yone bëgg ko def mbam te yow yaru wo baxulu fu bon nga judd bu bon nga am jël ay nit la ñu ne ko def leen bëgg leen la def mbal ko mbal suuf ak yërëm mo ci kenn ak gone ni mu neex yërëmé ko xamni bu magge man na la fay man na def ci yow lo xamni sa nday def ko ci yow nit genn yom al khiyam baye fa njabotam bayam bëgg doom ni sama doom yi kenn du ci genn kër yaakar la won ñeku dal di wo ba nga ñew mën la doom yi say dooma jël leen wuuf leen di leen dimbali ci yalla tax dañu baxna mom kay nijaay do ci am la naqale aha nanu ci dara fitna leen sabote leen ba ñeeku jël say doom tek ci kaw bo legge ci sibiré sa doom dina lu gatte go xamni so yego jëm dimbali ñi ndax bu boba nu fajj dom boko rewale rek bu magge fuuy kimi yaron do ci keur gi nu bokk bay ndem teena genn ad na nga wagneeku bu yow fuuyel sa dom ba ca kaw do ko yoni do ko wax lu bo joge rek wagneeku top domi jamuri bu de lal bu nu saw nga jeexna ni domi di wi kay ñoko saw ñi nin ma ojele yalla fekke na ñu wagneeku gi di ñu saga wala mo ñeeku xex ma muy xex ak sa dom nga wagneeku te ñaari loxo mu tok jëm ñam te mënuko nu gënni ci mbedd ma keneen ay tok jëm ñam bok sa dom dab bañe dam te do ko fajj bay liñ toxoran te gi ku la won ginnaw ñu bi alakhir bu la ba ak domam jël ko nga wuf ko waye ñaan soxor yor xol bu ñuul defene ya fay mujjé boy dédé lay bert nako ko démé nonu ngay démé yalla man nako ay nijaayam sori len dun ko dilen sété dun fa ñew dun def dara ndax am ci yow confiance bis bu nijaawé ba mamam ñu fa salaam aleikum do nang nu wét ak ñom bu soxna su tok nga tok ci wétu té na sama doom yi neen ma déggalé deug yalla de jigen ni de ngi raxas dima jappale sama neeg bi bu sété ñoma ay leen may defal ak ya mëna fet xlo ben deuk yalla tim na la way yépp na la bu sa jikeen ñe nga na xalé de té ma ñom fi lañ togon doon lepp mu koy wax deug yalla tubarkalla riccu mo no leen doon baye ci kër gi fek haram tok ñakki teggine yi xew legi pour la buñ leen joxe ne xoti leen ko le nga dem yi jëndal leen wiki te seen baye de la jox lu doy ne la xoti la xale bo yeggene ko man ka dama gis wiki bi rafet rek ma jëndal lool la nga jëndal say doom ci wiki mom nga koy présenter waye la nga ñawal say doom do ko ko présenter yor xel mu ñaaw yor xolu ki ñaan do togu lu doy wañi ngeel jam
1: ci ñaar FM
0: nga daal ni gën ne lima togu doy na
3: ñaar FM
0: ndax bu mako togge dama koy maye do nga ma koy tour en do maye do tour do ngay ci all bi ku leen wara dundal do mo adamay miskini ku leen wara dimbal do mo adamay yene wo kan dala ji jeul say dom di len taw ko wal gur nga ñuy daggi nafa di tuxalu denc di tamba ambalu ñu na len pel bu xar yow ñu na ma ñak sama nday du man te mi ngi ñew bo joge lu tun na lu nit na la defal nit nga jattu so ñuko bu ko defal te ñi de bo len topé xamo fo jëm ken dula yenn dara ta xarab ray la koy sotal amna ño xam sen nday bi ñaari wer ya mu am ci keur ma ñett wer ma fukki at ma ñaar fukki at liggey na fa liggey bo xamni sen dom man na son way du torox mukk tadina du daanu mukk tadina man na jeng nak way la sen nday liggey yow liggey yo ko ca do ko am waxe ñun day xulo ba day xass deede jikko ye bon legi ben jikko baax jikko yi bon na saltena diw da ñu ko war yobu daara ja nangul la jang kene señu oufane rom na ko mune ma diw mi ñi day nangul nono jang waye mom day nangul la jang fekk aram sa ko ken wax ko dar day fenn nga deg ndigal semp ko fandeem ne ko dem yobbu ko dara bo legge ki sibire yalla baxal ko nga na sama dom deedey la ayse waxon du deug man de xale bi betna goor de am bop ko ragalu gent gi ñaat serigne touba mbacke do am lo neex adina do ko am alakhirah ndax ka nga don deug batam mo ñeeku taxaw di wax ta lamay wax dara amu ci boy deenu lay duma yo ko goor boy boy fatu nu lay duma dana la duma ba nga teud ndax ki nga setan mi def lu bon kle yakar di lewut tagon nak sa bop jël len sen dom mi nga xamni sen day neeku ñi ay bayo ñi di jirim
3: kenyek fm
0: ngeen di len xol bu baax te bay yo xit digeen ni ngeen di deg ak waxi nit ñi ngeen di deg doomu xolal may xolal sa mbop bo ma na re indil problème lo ya melal ni fer bu yalla ma ci sanni ma fa sa la goor bu ragale gert baax na nga ngay la xeyel mande ay da mi nga gëxal na rek tanko ki tingé na waxtan rek lu ñuy waxtan ki nga bëgg ray doomi jambur bu doon sa mbokk do ko wax wol mbur tu ñu dëgg ay mamam de nan mo ñeeku tumu rang burki dem ba yom nan fi asna so xamni tubarkala new doole deug la def amna ci ño xam dañuy bot ba pare rogante duggu ci keer yi yelwaan lu ñu lek yow mi ba nga togu lu doy nga ni nak ñoñu kon bu ni jele lu ñu lek adna ko yeureumul gënu di topando ay diri yanke ak ño xamni tekki wu ñu dara dem ak tay nu mu gëna mëte ci doom adama non lañ ko gëna bëgge ba paré ñu na jittal nañ ko goor lo wax mu ni xalé yi dañu yam dañu xamati xalé yi tay yi mam ni mel man dal man xalé yi sax jaaxal nañ mustafa samass me mu tuddé sama sëriñ bi mo ci bam de barkale ma sa boko tuddé sa sëriñ ta mu melni awra njul xamadi ndayam ne fa muy jep jep ci kaw ñi ci dess te ñoo ñu gisunu nday bon mu ñu ko passé ya bon jabar xalé amunu bay lol baye won ko mu dem ci xétam mo geut xéta pu yermandé doxal rek kenn dox legi tassé ku jarbatam mu nekk lo xamni maladie yim ci legi rango ñom dal deñum bu ñi ci kër ga nak bu lu ko bëggé sis man la abal ma sama kër seyan dong abal ma ko ci top to bo amé ñariñ ma ngay xëc ci jamm ñam pour nga top to ma ba xëc rakam pour nga top to budé goor ba budé mu bupp indi budé jigen mu bupp indi so waxe mana sama yaay de dang ko waral na defal nangam ak nangam rat jëmele ci seen kanam rek la waye ku ci bax newu ci
3: kenyek fm
0: yakam te nga de balu miras bu soobe yalla keur gi makoy mujjé ti nga xamne lemu de ya ko koy yene

0: kpalinite waye di sa ci rek ci bir keur buñu waxe nga mbaral ci jëkke goor ñi amna ci goor ño xamne man na ma kitabu ci serigne touba billahi wal kitabi ñoy joxel seen jabar nat nat nak seen xol bu rafet ag na ci dila joxel nat dila joxel nat ba nga teggi ni nga xam ko man de dama ko bëggono jënd armoal may bi sama yaay digal lolu taxan rek ñewal mo la bu indi man de dama ko bëggono jënd bilal may bi sama yaay ca leem di dund ci biir kër gi di dëgg ci padjar ca amulu bilal duma la natalon ba nga jënd bu bes joxal bi sama yaay ñeek ñeekere xet mat ben dongol ci man ki yama matu ki moma matu momu juuf comme que sama doole agu ci don na la natal ba nga amu bilal joxal bi sama yaay lani xana sey yuru goor akay walay yonu goor kay xana doole ye yebu ah na mun ko digal fi ma digal ko fi ma jaar ba am li ba ko joxlo sama yaay ko to baxul bop mun ko to la xuma lek xana di lakh di jaay ko makoy tek bo legge ci sibule sa ndey jek wa ngal ma fi la dal yam de man munatuma dem ndax yow sa affaire kem xamu do mo bénéfice ñaar yel ñaar yoon
1: soñe fm
0: duma ko nangu man dal ba malay taxi bëggul la rek ak bo ñëwé ma yor lima man ma ng koy def way li ci def sama ndey jé la koy defal wala sama baay bé la koy defal wala ci sama kër gi la koy def ndax bo léggé ci sibilé bu sa baay dé ya koy mirage ya koy doon bu sama baay dé ma koy mirage ma koy doon ku jekoti na nga yeureum dole yeumul d'accord waye nak doma bu ndu xutal la minne la ku diiw yepp yi yene ngi ko tiaxane kenn ku ci nek fi tollu bo ñi tukki sax bu ñuwe bala dara xew kan dem ci yaay ma set ko tay waxtana ko ko sanday waxtana ko ko sabay taw bi ngay jay sarak ju la fay xaar na ruux sir ndax bo la gek ci bilé tabax bobé di nga koy bal yow ndaw ci ba genné ko sarak wala sama gën dem ci all bu xong mu defal la fa ñaar neegi ñax té la mayna ko pak ah kon bi ligne bi ñu bi leñ bi ndax waxtu jotna 88 628 1337 ñu ngi ubbi leñ bi kep ko xamne ba nga waxtaan ak ñun nga ñew ci
2: Tiba FM ci Ñare FM
0: 88 628 1337 ku bëgg waxtaan ak ñun nga wañé ko nak dugg ci leñ bi jëlal numéro bobu ñu la jox 88 628 1337 bo duggé rek nu bokk waxtaan ndax benn blam du yëngu waye na waxtaan ci dëgg dé lu nu mëna def ci adina rek na waxtaan ci dëgg qul aq wa law kana mur
1: ñe fm
0: dëgg mo nexa waxtaan bu nu waxtaan ci dëgg ñëpp dina nool bëtt ko waye naxanté buñ ko defé yit bo leggé day gëna metti rek way du téggu ci yoon assalamu alaykum mbokk mi
3: wa alaykum salam
0: turu ak santu wa
3: serigne mëni bañu ci ba gëna sopp serigne fallum serigne murtala
0: jëri jëf ak si nga
3: ha
0: mané ak si nga waxal
3: serigne bi naala
0: ma ngi ni rek
3: ma lay siari bax de
0: mana bay matin jeng
3: ah seigne matin jeng xam nga la kay
0: wa wa yalla nu yalla yalla la yalla bindal yolu siyar
3: amin amin ya
0: ci bolé nuko ak bép julli
3: amin ya rabbal alamin
0: waaw lo ci duggé ci waxtan wi
3: ñong dem lu waxtan bi da baye nga xam da
0: ah waaw
3: lo li nga wax nay deug gu wër la
0: wallahi
3: xawma da nga gis waye amna de mom
0: du jeex
3: waaw
0: waaw
3: waay la yalla yalla defal jam rek
0: amin amin barki serigne
3: te wër lay xewali
0: amin amin barki serigne
3: touba serigne fallu
0: amin
3: jeuf waxtan yi neex na ñong koy deug lu baax
0: jeureujeuf
3: jeureujeuf
0: jeureujeuf
3: yalan ko teew de ni bare
0: ba amin bi jaay ci di yott nuyu lu wa keur gi yalna la yalla fay
3: amin jeureujeuf
0: ah yalla taxaw la taxaw sun njabot
3: amin ay nak sa doom jaangi leen bi nak
0: waaw kan ci la
3: hein
0: kan la
3: nokuma djuf adama djuf
0: waaw adama djuf waaw waaw
3: soxna ci ni baax de
0: wallahi wallahi ndeysan wallahi ndeysan
3: baax jeureujeuf
0: waaw jeureujeuf yalna nu yalla may jam
3: amin baax jeureujeuf
0: kay nak fexel ba lolou mala wax nga bay ci sa xel bay ci sa xel morom
3: waaw
0: da fi na naxate rek mo am
3: la deug la
0: jigen boko ne gess ni ko bande ni mala yakam ci wona jotté musiba amna
3: la deug la
0: pak rek la dul das ndax ku reey nit nu lay la
3: deug la de
0: waye nak fi xel ba bele ken nax
3: jere jef
0: ndek bay bu ko jënd doomu adam
3: jere jef
0: ak la ak ki jarbat sab jarbat bo febaré febar bo xamni dañ lay daw ma ñu ni wi febar ka day walli sab jarbat rek la yige dom dana yaayam ne ko de ko sori
3: deug la
0: waaw de ko sori
3: jere
0: jef ñu ñu yalla ma jam adina non lay demé 88 628 1337 kenen 88 628 1337 ko xamni bay bëgg nga wote nga dugg rek ci lamb ji bo ñé dinañ la dégglu dinañ la téru dinañ la téral assalamu alaykum mbokk mi
4: alaykum salaam
0: ku bax na nga def na nga def mbaa dara metti wala waaw ku bax jeli jeuf turu ak sante wa
4: Mbaye Touba Marseille Fall
0: kantila
4: Sidibe Mbaye
0: sama dom sama xat
4: Barki Serigne Touba
0: sama jalbar
4: deug lu ngir
0: way way sidi yenn manala way metti bouché na nga def xale bu bax
1: c'est
0: ça c'est ça ngam mbay cionga nak papa jay sama waje ci yalla ko yalla yeerum ci barki serigne wallu
4: amin cenk amin cenk
0: walan asim yalla yalla defal bouché yep jam
4: amin yalla dar amin amin baye dafa mu lepp way ma lay deg mu dina tewlu
0: jeri jep
4: wax ji rafa na
0: aha
4: tay nak ni wax lepp
0: deug du jeex
4: barki serigne touba
0: ala la len baye ci sey rek waye ñom nam ci yebu ci baye wu len ko
4: wallahi deg
0: barki yonent bi
4: jeri jef deg jeri jef jeri jef ma lay ñaanal nak bu ko ko andi ko
0: amin amin amin
4: ya so ci radio bi
0: amin
4: yag ñu gindi yag waxtan
0: amin
4: lepp di la deug barki
0: amin barki cheikh al khadim sidi yalla manala
4: wala lay deg
0: ndeysan yalla yalla fa aju yi
4: amin deg yalla fi yalla yalla yalla yagal ko
0: wa keur ban ma keur mam bandar ñoñu yalla ñal defal jam jeri jeuf 88 628 1337 nit assalamu alaykum mbokk mi
5: mamata
0: waaw koku kan la
5: babu sar
0: sama dom
5: ah
0: akay sar dajé
5: siar ba
0: yalla nu yalla bolé yow siar
5: waaw ñaar wañu
0: jey jëf barki serigne touba
5: jalé soxna
0: amin bi jaay sédi jëf
5: ma ngi leen ñaanal ba
0: ah waaw jeri jëf jeri jëf
5: mo déggal ma wax dëgg yalla mo seen fa ñëw
0: wallahi wallahi wallahi
5: wa deug yalla ndox na ci ko fekk
0: wa wa yaay sen yaay sen
5: jeri jeuf ngi ma def ma ngoy ñaan yalla yaagal
0: jeri jeuf jeri jeuf
5: wa
0: jeri jeuf
5: ñu yaaka baax da
0: jeri jeuf
5: wa deug yalla ma ñen di ñaanu baax na rek
0: jeri jeuf yow sa day da baax
5: ah
0: waay nak sa baay chaxane wu la
5: wallahi
0: sa yaay lu mu bayyi wallahi fal ma nga ci deug ma nga ci neen waye sa yaay lu mu bayyi sa baay chaaxane wuko teenalen jëndewulen kenn sabajan mayram jaw sabajan mayram jaw waxi nopi gorsula joxub yonen la def gatché mayram yaay demba fal dinde ñepp gëte gëpp xam na no mayram jaw 88 628 1337. Salam alaikum.
6: Maalekum salam. Baye ma tin.
0: Ko kan la?
6: Baye balla gën.
0: Wa wa am nga ci droit de.
6: Am nga xéer ñu jam.
0: Jërëjëf jëng.
6: Ci xéer auto ñepp bu ñu ma ndaw.
0: Jërëjëf.
6: Ci xéer bëkk ku ci fërë.
0: Jërëjëf.
6: Ci xéer nda jëf bi lay lu bari bari.
0: Jërëjëf.
6: Ak gooro ndjay ndana.
0: Jërëjëf.
6: Ak sonam may jëf. Ni nek fe da bakki bari mam bashar bari
0: wallahi sañ nga ko de
6: ko jallale soxna may jallale
0: waaw soxna may waaw
6: nga xiar lu bari na jam
0: jere jeuf
6: nga xiar nak cipp mu taw rabi
0: waaw waaw
2: jam tibe fm cieñer fm lergue fm
0: jere jeuf
6: soxna khadilu ali
7: ngi deggu
0: jere jeuf
7: cieñer fm 88.6
6: jere jeuf ñaan ak nar mbay am xiar lu bari cipp na jam
0: jere jeuf
6: Siare
0: sono
6: delu
0: bare bare. Jerejef.
6: Siare sono. Jerejef. Siare na jëm machine wol ay baylo ay leen sopp ka ñoy xéer lu ñu jàng.
0: Jerejef.
6: Serigne Cheikh Mbacke na sédd ba ki yalla nak bur ko yalla fay jëm jëfat.
0: Jerejefati. Yow li na bukki bi watul xarinaar bi ndax naar bi damay nuru gaynde. Yow fo tok nu xamne gaynde fa tok. Do delu ginaaw ci say wax do mim do weddi eppo reyo nayo siso ta lo wax deug la ku mana wax lu bax nga ta do yak say wax bol ko gor gi nga don dang ko nam gor si doxum yone nak difa gatché ab juddom café la fu mu jaar dina ko soukeur waye ñepp dina ci xaj ko do adina ngi non yalla nañu yalla may jam may auditeur yépp jam waye yalla nañu yalla may deug ca bay wuruk ak wor ten ku ci nek bo togué bu bëgg jadd jëm fo xamni bu ëllëgé ci sibiré yalla dara yoñé ko tok la ben place ni la yaay def fi ya def li ya def li ya def li ya def li ya def li ya def li jël sa karna ni ko tégg ci say loxo da nga xamni yalla fawlul fawlul bayyi leen ci xaat fan la ni jaar balaw la tan fu son ila bi sultani yalla da fawul ci dara kenn munu la defal intermédiaire xana lu nit liggey ba am ko ñeku taxaw dimbali la ca may la ca ma mu taxal la ca assalamu alaykum mbok mi
8: allo
0: allo
8: wa mu teul jël na rek
0: ko kan la
8: sama jaay 35
0: ah sama ni jaay ngok way tay nak day am na luma neex Maria sin mise bigue mais ten daw mbay ajib nar mi ci ndew bak njal kam ci la mbay njin borom maren njin borom bel mais ten daw mbay sa mam da no wagne ko dem guuy gal jël fa daw mbay indi ko maren jëmb ak jaga ak degen ñu dem maren ñu dem plendit jël fa jigen juna jigen jununa fara maren fara pulin andiko muy jaga mom fa be si jaga ak ma yugo jaga ak ma fatim jaga ak ma khureje jaga
8: deug la
0: am fatou maysak sambalaw geydi kuma janga nak sambalaw be ak demba master
8: deug
0: la ma la wax ne la giwel bu amup dekk mom dong sam fa jakka wagne ko jite ñom dong wagneku jurndana ni ci senegal gep
8: tagla
0: njay na manal nam sek
8: ma raw sama jarba
0: sunu chat moy dañuy jek jek rek jaxaso moto ma bëgg dagg ko
8: walay
0: dama bañu jaxaso yaq émission bi
8: dagg na dagg na
0: biñu te gilé la ñu jël dox ko Ablaye Mbaye Pex
8: dagg na
0: Mbaye Diagne Imam
8: waaw
0: ni yaay mënu ma dem na baye rek do benen
8: mané
0: modou bure ngi ko mako jur wa na nga déti wat sék da santé ma récupéré wat adina non la rek 88 628 1337 ku bëgg waxtaan rek nga ñew koku ma don nuy légui mo jox sama yaay sagari ndiam motax manako ñi jaay mok ciom sek ñoo bokku tul kon ak bokku dafa neex modou buy partu may sa ko magado yo ko jur Moussa Faye ak ndiela ak sama yaay biige sama yaay biige jur Moussa Faye dinda nan lo xamni tuba gep xamnañ ko kon buñu toge ba wa marine commencé téléphoner rek sante yalla gën kuma dugg rek fiñ tol damay calé ci ñoom dako dal ci Abdou Khadir ak Omar Dieng ak jëmbu ma ci nduku maam ñu jox ko taala la mu gore mu bax mu ñom ñep ño bokku Maria Sen Meyse Biige ak bax nak ci sa biir yi bok boku gesso ba xam ko da nga leen koy wax kenn ko ci iñaan wala kenn ko ci soxor amul njaxat djouf biige ko djouf kon ni werti wor moy man na ma jallantu ba dem waye fiñ tol sama xol dafa toy man buma setul kenn du set barki yonti yalla mo la no djouf waxone rek ndoy ak baddo ak jëmb ño bok ben bay baddo jur kuma tuddu legi mu di sama jigen biñ sa gile di jabar Ablaye Mbaye Pex man ma mbokum senegal gep amna ñuy wër na ñoy mbokum senegal waye bu ñu yebo lem seen ni nopp ci tok ci la waji waxon rek gaynde yeb na nak jek nak wetu ko fajj borom nak wetu ko fajj man ci faté rek senegal gep ala jut sek mari fanta ak soda bok nday ak bay ma seen ni len jur kuma jangan maye ko jur nit day xam bopam kon sa bokk yi nga xam ni ngi taxaw di téléphoné ma ngi leen di sante ci ni ngeen def man rek ngeen sagal ndax da ngeen ubbi buntu bo demé ci wa keur cheikh lam samay pa ma wa keur cheikh lam ndax cheikh lam sa mama ndongal len ne jur kom kep ko xamni ya nga dekk gad yaangi bokk ak mom kon li wer ci wor moy ak bokk le goor ndjay wax ni dañ koy laax wax na deug ni jay kontan na trop sec samam tion mi nu len tuddé ci de kon fi ci Touba yak tion men tabarakallah macha allah ko amone jomle ko bëggoni bokkom bi ge soxna amara ndem mom maga deew bok ndey ak bay geedi kuma jangandi sen ni jay ak sama yaay sodo sek jëmb ak jaag ak digena bok ndey ak bay buma tokon ci radio bi di ko wax boba tay du sappé nan tok ba samay bok fekk sama fi ma xam la may wax ak ñom xam la may def ak ñom ta dina wéru kor la fekk deug jottu jubu yesu bay leen xasté bay leen wax wax bu ñaaw tekki wu leen dara demb ak tay mënu leen fekk nit ci dekk wañéku yëkëti ko ba seen xol artan ko du ngeen ko def te bu ngeen fekk nit mu yëkëti leen te jarul leen deureup ñu may waxal xam nañ seen bokk ku fekkati sa mbokk nekk yëkëti ko teg ko place gawlo ñang mi kenn gënu ko ndey ak bay bayam baxna ndem baxna fatelo fala ko jur mu nga nek xel li baxna ba wagneeku nu def ko chef de quartier fi nit non lay baxé waye ngeen gis kuy jey ngi rek di waxoy dem ngeen ne wagneeku ne ak bax fu mu baxé bu baxé noppalul ay bokkam noppalul nit day nité nit day tey nit day bëggu nit nit day goré nit lu mu nara wax ci lu bon ma ko waxé lu bax fi dëkkub Serigne Touba ñepp la fi indi ngir yermandé dama né la dëkk bi bu ko borom doon jaay buñ ci dagelu ma 10 mètres
1: Cienier FM
0: ka koy jënd amul lu mu ko jëndé ko fi dugu dan la sarax ci serigne bi dala limalé bëgg la xettali bëgg la dimbali dox sa digënté ak safaat ba kenn du serigne bam bu fi kenn xass kenn gënul kenn ku tabaxul bop mënoko toj yaru leen bayyi liggéeyante bi bayyi xébaata bi xarabaata bi xébu may kuy gëwel jappal sa ngëwel kuy gër jappal sa gër ci wañeku ñu jakkalu ak serigne bamba ci ku ne bëgg moromam waye bu ko so bop bu ko so morom bo tollu ya nga wax lu ñaaw ya nga def lu ñaaw di liggéey nit ñi ci ñaan lu ko fi jar pour lan Allah dafa lepp ni bula gan ni se ci sem rew jox ko taranga elek bo toge ba dem fa mom am fa taranga kon taranga di wursak alal ci dom ju xam taranga bayi len ligendeente bi ki ñaanante bi balen ko soxorante bi balen ko xebaata bi xarabaata bi balen ko ku ci nek na xam bammelam barke rasulullah nit du dimbali nit ba dugal ko ci bo xamni liggey ko kenn du ko kenn du ko am bala tag nak kon ma def lo xamni dama ko liggey ñak ko yene ko doom adamay ñu seigne bamba ko bala ma de nga nanina seigne bamba gën ñepp mom mi jeli aljana ci yalla ba pare lu tourni dakhal nu shaytané dejj nu di nu dimbali ah ku jekoti na nga yam seigne bamba ba khadim rasul rek la waye ñun bunu ko dab lu tolli tarbe tarbatal ayni kon yalna nu yalla may jam cheikh modou moussa taomba seigne pallu cheikh modou basir cheikh ma seigne bara makke wak seigne touba yi ni nu mel nu jëm ci roy waye soxor ba koy ken yene wu sama rom jam fayu na nar bi xorom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: Diglu Radio Jantibe FM Channel FM LRK FM 95.2
7: 88.6
9: 94.6
7: Kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane nek ci digeunte Corniche Dar Djolof ak marché Yede Bousso ci kaw xalu fetal deugmal deug bu tedd ci
9: Channel FM Assalamu alaykum mbokki julliti assalamu alaykum mbokki talibe yi ñu ngi leen di jier bu baakha baax ci émission bi nga xamne yeen ngi koy top sa suné ñu koy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci nga xamne mo soxal walum paj buñ ko waxe nak walu ñaan ci la waye tamit walu karange ak li ni mel mbokki nongoli mustafa koli mo nek ci kaddu gi tay ñu am kan bu mag ñu koy wax serigne modou fay bayfal serigne modou fay bayfal nak di yëngu ci walu ñaan waye tam yëngu ci li nga xamne ne modi walu pajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew legi ci kanam ñu joxe rek li nga xamne modi localité fi mu dëkke adresse am serigne modou fay bayfal nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo deme ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla woko mu fajal say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokk yi damay jox kaddu gi ki di serigne modou fay bayfal mu andok ñi nga xamne ño di mbokk julit ak talibe yi
10: wa serigne mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax ons billahi minash shaitan rajim di nuyu mbokk talibe yep di nuyu ñep ñi nga xamne ñu ngi ñuy deglu di ñaanal ñep jamm di ñaan ci rew mi jamm di nuyu sama serigne mourla fall mu serigne cheikh modou mbenda fall di ziaré wat ñep Serigne Moustapha
9: jerejeuf Serigne Modou Fay Bayfal mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggona xam Serigne Modou Fay Bayfal yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
10: wa Serigne Moustapha li nga wax deug la rap mom ku nekk xam na ne amna té lu wër la té lu yag ak nit ñi la té ni yalla bindé doom aram yi non la bindé ay rap gon buñu waxé rap lu am la waye li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji waye ki rap duggu nan lay def ba xamé né rap duggu nako ak ki nga xamné dafa am rap war ko faje nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu adama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji nit ki dafa am rap ciosan am rap yo xamné dañu jog pour yakal nit légi ñaari façon rap yoyu bokkuñu légi rap bi nga xamné rabu ciosan la bokul ak rap bi nga xamné rap bi duggu nit ki la manam bayé nit ki ngelaw wala bayé ko mbirum saytane diko yakal bokewul légi lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara faju ci bopam wala lan la wara jëlé ci bopam comme rap légi buñu waxé rabu ciosan moy rap yi nga xamantene ni tay nit ki sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jeufandiko xam xamu rap wala daan fajrab wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala yon ay mbir yo xamne dañ koy jëfëndiko te mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xam dañu and ak ay rap legi nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju dal rabu ciosan legi ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamne mom la rabbi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko legi nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rap da koy yakal wala nit ki nan rap dama yakal lolou moy waral lolou nim la yakale nak moy tay rabbi lam dan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jeufandiku di fajj ay nit wala mu ci jeufandiku di manam dal yitte yum am sekk ko rab bobu te mu am lum dan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rabbi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawhan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rabbi nek fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi légui nak bu la topé tay yow xamo wala nga bayyi la nga daan def té amo sëriñ bu baax kula mëna ñaanal wala kula mënd di digël ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nek fébar tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbirie doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jefandiko yo xamanteni di manam di dengo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolou moy duggu sa digënde ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamne ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defoko manam moy wara rabbi di duggu sa digënde ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté nit ki lolou du ko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem nan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolou mais du lo xamanteni sa digënde ak nit ñi la nekk wala tay bo demone liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rab yoyu day faral di def lolu wala sa tank yi di metti fo tollu wala mou lay tiyé man lay tiyé di la galancor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énerver wala ngay gënt ay gëntu yu jaxaso manam gëntu yo xamné chaque jour gëntu yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gëntu yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rab yoyu da koy def wala mou lay lay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquat melni day am lu dugg sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la it man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jekki jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu mi dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki manam ay mandarga la yo xamne rab man nakoy def legi nak rab yoy duñ la lor li waral ñu lay def lolu dafa am lu waral ñu la koy def niñu dekk ak yow ci kër ga wala niñu dekk ak yow te xamoko wala niñ la topé te xamoko moy waral ñu lay def lolu ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu non nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rab bobu day dugg sa digënté ak lolu manam tay bo waruna xey wayase yi wara def accident wala wara am galancor rab day dugg sa digënté ak lolu man na sax won sarax mais do ci baye xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeyé wala manam sa xel du ci nek légui nak lolu dina la ar ci lolu mais day baye ci yow toké toké jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak légui nak bo déggé ñu né diw dafa tejju légui nak tejju yoyu man na nek rap légui bu nekké rap nak tejju bobu day toké ji muy baye ci yow moy waral nak say mbir di yaqku lolu bu dajalé wé ci yow bu mu bëri rek moy yaq say ay mbir légui nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek lolu du soti tejju gogu fek deñu ci yow do ki manam ak tejju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaaliss mais fek da nga tejju tejju gi moy tay lo wara def rek am lula gal encore nga def lenen rap yoy day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faawu nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubbi ak dila ar ci côté bob rap bi dutula meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba paré di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu bu duto fa meuna jaarol duto ko meuna def rap yoy day faral di def nonu legui motax nit ki lepp lo xamul dem ci kula tane mu xolal ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedin wala muy kris yaangi deg wala muy manam di febar yenn febar yo xamanteni febar yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rab julit nekku ñok yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rap do man na ca soso rap bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rap lol da koy def moy waral keur yi ngay jek jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek jek difa gis yenn scandale yi jek jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay doon rap yu bon yi dañuy faral di def lolou wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sango wat ko
11: ah bon
10: yoyu yep baxut rab yoyu dañ ko def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yeen heure yi goudi
11: dëgg ndjolor moy lan
10: nga manam comme susuma manam tay ji ay digënté 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waro di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamni nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yi goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yo diko lek goudi gi di teud yoy man la def fièvre parce que rap man na fa jaaré def la fièvre manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yépp rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis fièvre ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi fièvre xam nga né da nga fièvre gon amna lu xew légui té da ngay xam né jëmmé fièvre bi la dal fièvre la légui nak loolu rap man na fa sukkandiku def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna bëpp té do wër day fék ñu xam la la dal légui nak da ngay dindi sabab ba li sabab loolu dang koy dindi ba paré do ko mëna faj nit ki mu wër waye birna mbir luy laxasu ci mom rap andandok lolu def ko leg nak bokay fajj te xamo luy dindi lolu wala xamo luy waral lolu manam pour nga fajj nit ki réussir day xawa jafé
12: serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 476 05 52 76 478 05 52.
11: Légui xamna dang may may touti ma duggal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga nu muy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da leen di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mo ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo
10: lolu faru rap da koy def faru rap day diké nit ki ngay sawlal wala mou lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngén di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa boutiti sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rab mo koy def manam faru rab nak ajuwul ci rabu ciosan ajuwul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rab man na la gis comme jigen rab man nako gis bëgg ko
11: man na diko faylo diko waaw yu mel non
10: manam man na koy def sax lo xamné même fek rab ko bëgg non rek bëgg di nek ak mom man na la té am dom man na tié sa régal ndax nit ki bo doy sey té amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar fa sax sey ba tass far rab day def lool ndax day bëgg di nek ak yow
11: waaw
10: légui nak loolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaqko ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dootuma faju légui nak bo dajé wut ak ko xam pour mu takali ko ak yow day xawa jafé légi nak lolou moy waral ñu ne la faru rab bobu non da la bëgg nek ak yow légui nak lolou ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rap dalay gis bëgg la
11: fess moy ku rafet xéss pécc wala nan
10: ba paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rabbi ni la nit ñi bëgge non lañ lay bëgge bo tombé rek rabbu la bëgg nak dalay dugg far force nak nekk yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom keur man ngay gënd di tour ndox legui nak nit ki bu fekke goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rabbi mum day konni nek ak yow
11: mais budé goor la nak mu té seyukayam par exemple ay payam ben munul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy meuna def mom rabba
10: wa bobu itam batay chororab da koy def manam chororab manam bu bëgge nek ak yow man nga am soxna mu téé sa ngoora waye bobu nak ni muy téé ngoora man nako tiyé di nga am bis nak mu jek jek nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoy bu yagge soxna ci bu contane man na indi ay problème légui nak rabbi day commencer di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg manam rab dafa bëri ay pexé manam pexé bu mu dugg bu soti wut mu jël benen pexé
11: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rab dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulter wu yan matukay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rab bu koy sonal
10: wa xam nga xam lu am la du luñ meuna leral ci radio
11: wala yefu serer la
10: wa xam rab manam dafa ne xam dafa nek lo xamne lu wër la té lu am la kikoy def dafa am wara am nu maramel dafa wara am lu tax muy def lolu légui nak mom digënté mak boromam ak limu xam motax muy def lolu légui nit kiko am bu ñëwé ak fièvre bo man ti yor bo ñëwé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban fièvre mo la dal manam bo togué ñun képp bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xam ni ki ndax dañuy dajé ak ay nit ci mbéd doŋ xam lu la dal té suñ yor nekkul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon koku lool mom rombu nañ fofu waye xam xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnélé ndax fièvre yi dañoo bëri bokku ben cercle te neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
11: dëmm nga wax
10: di waaw ñoo bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñ bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg defé dañ koy def légui nak sëriñ bi koy def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la légi ngay faju dëmm fekk rab mo la jappalu légui do mëna wër yaay dégg rab din la la bolé ciat dila def comme signe rab di def
2: hein
10: ngay faju ciat waye loy day fekk kiko def kiko xam man ko ragné waye ñent yoy ku mënta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karangé ba tay fo narona jarté xamone rab yi mu nga fa boko jubé mu daw
11: légi dang may dimbali rek ma fatalé sa adresse Serigne Modou Fay Bayfall mu ngi fété fi ci Touba Touba Alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Bayfall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 ñuy waxtane rap xamna ni dinañ dugg ci benen domaine legui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi ngi doon wax par exemple ci walu new carte nak ñu men ay ndoxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci leneen après xeyna ñu mëna delu suwat ci rap
10: waaw fam émission bi comme da gatt lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax ne ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy fajj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu cité ni nit ñi nek ay xéet non la nek ay xéet dafa bëri ay façon signe bu mu ci def bu nek amna garab bu ko wara faj manam signe bu ne tay bu ne la ndoxu cité day tang yaramu nit ki amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara faj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heure amna garab bu ko wara faj yaangi deg bu ne la day teggi wey amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki ay loxom day wow kong te ndoxu cité diko def nonu bu ne la nit ki maniwom dafa febul te ndoxu cité diko def manam lol day am bu ne la day karas wala beudi day xessane wala beudi di lendum di ñuul wala tanki di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollo ak awra yi di xub di xessane di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu muy def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa carton wala muy lak sa manew bi do meuna am dom wala budé jigen muy té sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala bu ñew ay lumbu lay def wala bo gisé ci wër blanc ko gisat day yag yoy yep ndox city da koy faral di def man na tier jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tié manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndox city day faral di def non légui nak yoy bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jam comme ci li nga bëgg
11: est ce que nit mënul am ndoxum cité ba yakkar dafa am rap
10: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamne day niro février day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew né ma dama yor rap man gisson na ko xamne enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu mbir fedine nénama ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé né ma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu city la ko faj bu fi may wax ak yow ni mot na ñenté ab daanotul mu ngi dëkk buñu wax Velingara ba légui daanotul kon dafa am yo xamné dañ ko wara rañé tay ndoxu city su démé ba yegg ci sa kang mi liquide bi muy def xam nga lélé nga gis ku yor ndoxu city muy génn ay liquide di génn liquide bob bu yéggé ci sa kangu bop bi ma yegg ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waw day tang tangor wo muy tang nak ni muy baxé ci sa your gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci ki la tane mu dimbali la fajal lako yaangi deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj legui ne tay bu nit bu ko dara dalon te xamoko tay amna garab go xamne tay bu nit ki yoron febar bo xamne yow xamo lu ko dal te bu demé def analyse ken du gis febar soko joxe garab gi mu nan ko juroom ñaari fan febar bu day dajalo ci ben côté bu ñewate da ngay xam febar bi febaru lu mu don
11: machallah legui di fatali rek be legui Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu dalal Serigne Modou Faye Baye Fall nak di ko xamne di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faj rap ak lini mel di ñaan itam buñu ne itam adressam Serigne Modou Faye Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba Alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 waxtu wi duñu xaar new carton bo mo ci mënon wax
10: waaw new carton dañ koy fajj bobu ci ben fan lañ koy fajj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mo am ak yow ñaar fu kete so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajal mu wër yaangi deg waye new carton dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawalé télé dafa am
11: télé mëno dara
10: waaw waaw nit ki nga xamné day gaawa egg nit ki nga xamné bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanté ni manam sa yoy sey sa maniw bi du génn man nga dem ba egg té do génné dara ci maniw ñoo yépp day am waye bu mu ci man di doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manone ba monoto bu mu ci man di doon bo ñewé ci carton yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddigi inshallah nga takaliko ak mom nga coordiner traitement bi mu bañati la dal
11: inshallah machallah jërëjëf Serigne Modou Faye Baye Fall di fatali numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52 ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
10: wa sopis day dal goor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa soufu sidit bi sa awra bi jogaté rek soufu sidit bi day metti manam day metti wala sa awra bi bob bi di xessene yu metti sax wala mu def ay pitch
11: day walé
10: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajoko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom ci ben fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko ak mom inshallah
11: machallah wa kon mu ngi nonu sopis fièvre buy walé la baxul mom itam kon nañ ci baye xel bu baxa bax Serigne Modou Faye Baye Fall ñu dukk ci li nga xamne dina metti nit ki bop buy metti bu ñu né ndig luy metti tank yu metti lolu lepp di metti dang koy fajj
10: waaw lepp luy metti metti ci yah rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lum ci man di doon bu ñëwé bañu xam ban façon la ndax lu ci né rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit suuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
11: joggi
10: waaw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit dëmm da koy def ci nit rab da koy def ci nit yaangi deg ciat da koy def ci nit waaw yoyu ñu mën doon moy liñ la wax légui rek da ngay ñew ñu tok bañ xol ko ba ragne ko ban mo la ci dal wala ban mo mo waral bi di metti ñu xam garab bañ la wara faje ñu faje la ñu non lañuy liggéey
11: waaw mais man lima jaaxal moy bo ne li metti ay joggi ay nangam joggi ay liggéey ak yu mel nonu wala dëmm japp la ak yu mel nonu daf may jaaxal mais lolu xam xamu ciosan la wala lan la exactement
10: waaw ñun xam xamu ciosan la ndax tay ji suñ la waxé suñ né la sérieur wax la ciosan suñ la waxé suñu dëkk wax la ciosan lepp luñuy def manam nit ki lepp li nit ki def mu nekk ciosan wala mu nekk ndono wala mu nekk lu sa mam daan def nga ñew diko def ba paré mu wuy si la xam nga nit ki man na doon dara té du dëgeur doko man parce que doone sama mam da doon def nangam rek dama koy def dedet day nekk lo am ndigal mu nekk lu wër nekk lo xam itam nek jagle suñu borom tay man man na ma saña taxaw man mané ci réew mi do wër ba gis kune ma jangal señ modou xam xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis gon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
11: man nima ko gisé moy señ modou fay da ngay neub sa bop waxo lepp dal
10: waaw lima xam moy li intéresser nit ñi moy dañoo fébar te bëgg leena dimbalé amna fuñu nekk difa yëngu yaangi dégg waye fi xam nañ né fi lañ dëkk té tay suñu lepp fi la nekk motax nit ñi fi nekk té tawat wër ba sonu tay képp ku ci ñëw fo man ti dem ci aduna ak fo mëna dem ci aduna fo mëna pass dem ak fo mëna dugg ak sëriñ bo man di dem faju ji fo wiro té xamoo li la dal da ngay lambatu rek so ñëwé ci carton yalla buñ ko xolé ba man la faj dinañ la dimbalé faj la ba nga wër té do ci am choono loolu moy li wër ndax dimbalé nit ñi moñu taxaju té fi dekk yermane la té lepp luñ fi def itam dinañ ko tek ci xam xam tek ko ci yermane ba képp ku yor tawat dinañ fexé ba faj la ba nga wër ci carton yalla inshallah
11: inshallah jërëjëf di fatali ni sëriñ modou fay baye fall mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu Bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel Bayré moy lan exactement ci yow boko don tek yow Bayré
10: wa Bayré de moy nit ki nga xamantene ni dafa bëgg touram dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamne day yëngu ci dara bëgg loolu siiw
11: doxlé da
10: waaw doxlé nit ki nga xamne day bëgg fu mu ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamne bu ne teul ci mbolo ñu xamne diwa nga ñew nit ko xamne da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamne da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawlé nit ki nga xamne da nga bëgg yëkëti ko Bayré nak bu ko nit ki xasse am amna sens pour buntu yu bari ubbeeku ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne it man nga fa am connaissance ku nekkit man nga ko xam njariñ lu nekkitam man na ñew ci yow lolo tax Bayré bax waye Bayré mom lu am la te lu ñuy liggéey la waaw
11: machallah
10: te Bayré lu bax la Bayré nak boko defale nit ki ba mu am karangé dara jombu ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone ni tay ni mala ko meuna misale man sumay jox nit Bayré dama lay jox signe yi nga xamanteni bo gisul ci yow bu la nexé nga ñëwaat lepp luñu sekkone budé xaaliss la man na la ko dello moy tay nit ki bo demone ba koñ ba nga dëkk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nekk fenn ragné wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la défalé Bayré képp kula rombu dina bëgg am ci yow soxla
11: machallah
10: manam képp kula rombu la manam dina jéggi dayo dal Bayré dal lu am la té lu woor la té xam nañ né man nañ ko carrément ba nga xamné buñ ko liggéeyé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañi ko wala wutal ñu karangé waaw
11: dëgg ndan dëgg la Serigne Modou Fay Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu taggo walé
10: wa rap dal luma ci wax moy amna ndariñ ci bénn côté amna lu muy defal nit ki ci lu bax amna lu muy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit da koy sakku tay amna serigne yo xamne dañuy
11: sakku nga
10: waw da ngay sak nit day sakku rap ba pare diko topoto comme limu bëgg nga koy defal tay rap rek mo man tay information bo xamanteni bu gaaw lay doon tay rap niñ koy waxe tay ñu ne la bo déggé ñu nan jalang jalang ci xéetu rap la bok tay nga gis xéetu bejeen yi ngay gis ñuy sox ci xéetu rap la bok nimu bokké ci rap moy tay bejeen bobu xam xam bi koy sox hein xam xam bobu xam xam mu rap la tay nit ki koy xam day fekk mu am rap wala mu yor lu muy sekk ak rek
11: di ko defal waaw
10: su guddé tay yow mi tay boy dem ci serigne bo xamné day liggéey ak rap dina ne ko diw sangam dina ñew ci yow wala nit ku mel nangam dina ñew jambat la febar sangam sangam waye garab sangam mo koy faj légui so xeyé rek bu nit ki ñewé boko gissé rek da ngay xamné ki la garab bobu it bokoy jox ci katnu yalla day wër ken du échec yaay dégg du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demé ni ay bejeen wala yenn xéet galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rap lay juggé manam rap mo koy jox nit mais nim la koy joxé day fekk yow amna lu sékk rap bi xam nga ko bamu wër té nga yor rap bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rap rek mo man tay ji nit nek terminal nga yabal ko mu dem jaxé six bi nako défo dara démal sa yoon rap rek mo man lolu ci lu gaaw sax yaay deug rap rek mo man tay nit ñew fi ci bureau bi di la